0: di kabalik og Luzon, di kabalik og Visayas, di Katabok. Kay di man namo palargahon ang kukalyong. May hikta na mo ng kukalyong, di kalarga na eh. Ya, ato siya mangutana sa Surigao nun. Ah, ma'am, pwede mangutana? Ah, usang barkuha ang mularga karong gabi eh. Tubag sa Surigao nun niya. Inday uno, wayak mahibayo. Sige, paabot, may gala ang kuan ang taga Cebu og Inday uno. Wa ba si barkong Inday uno bay? Nabuntag naman lang pumaabot, wa si barkong Inday uno. Sus kay ang Inday uno de kay ambot unsa. Una imo kumpiyansa. Alas 8:02 na may galandag nas buntag. NHA mitunol og pondo ana sa pagpalukpa pagpalapad sa Masandag Tribal Village sa Tagum City. Ato seron kompleto detalyes balita. Katropa mo sa balita, katropa ang Larsanyol. Live report.
1: Katropa Arnel, mitunol ang National Housing Authority kon NHA ngadto sa LGU Tagum og kadugang pondo alang sa pagpalapad sa Masandag Tribal Village nga naimutang sa may barangay Kanukutan na Tagum City sa Milabing Adlaw. Personal nga nakitagbo ang mga kawani sa NHA nga ito kang Mayor Itioy, Kapong Adlawa, alang sa... Okay, nga nakatidad matutpaog na 10 milyones ka pesos nga dugang pondo nga sanhangtit nga proyekto. Gitagana ang pondo matutpa sa pagtukod o kadugang panimalay sa tribal community sa siyudad alang sa phase 1 o phase 2 sa maong relocation site. Tumalapang ikaduha kining nga hugda sa maong resettlement funds gikan sa National Housing Authority kon NHA na gipundohan upo sa programang Housing Assistance Program for Indigenous People kon HAPIP. Dako sa pampasalamat ni Mayor Uy sa NHA sa nasangtit katabang alang sa pagpadayon sa resettlement program sa Dakbayan. Sa Bigas Bayan, kato pang atin ito ang pag-aninaw diya sa may Sintrong Bayan sa ito ang Dakbayan, particularmente diya sa may historical center at makita kato pang atin nga inini mga orasa hamugaway o medyo luag no, ang ito ang dagan sa trafiko diya. So ato mahulagway kadtong Abdel nga limpyo og hanay ato ang pagkapasa karon diri sa Dakbayan sa siyudad. Idabaran kini sa monitoring sa ato nga team personnel nga nag-monitor sa palibot galing dunay mga may tabo nga diri. Kadtong Abdel,
0: daghan man gyud nagtan-aw ron diri sa atong YouTube diamantay 800 ka pinagtan-aw. Ang uban ani di magyud taga-Tagum, makaayong proudly makaayong gyud nga abi ninyo kining mga dalan namo sa Tagum. Makaayong jud mi nga well, dili stressful among dalan sa Tagum gyud. Kay daga naman kong syudad na adtoan, Davao, Cebu, Puriabuyag lang. Higala, murag... Pag wala ka maanad, baka yung ulit as bukid. Ay, murag... Ikado man diri.
1: Ito na kanyang pag-arte, dog. Diri sa downtown area, particularmente sa kining center. Ako ang pag-aninaw diri, na ay mga 20 metros. Doon ay mga nakabutang nga mga basurahan, no? Nga tatawag yun, nga makita sa toa mga bisita o mga mismo mga taga-Tagum City, ang formal o sakto nga paglabay sila mga basura aron nga mabiling nga limpyo o hapsay ato ang siyudad alang sa mga bisita katro pangarnel.
0: Alright, sige.
1: Katro ang report, di kandria sa gawas, alang sa regalosan Pilipino, sa Pilipinas, katro pang lahat sa nyo, X na pangyong.
2: Bullseye! Bullseye! Live report! Live report!
0: Daghang salamat katropang Larsa Niol sa detalye sa report. Tinood bitaw mga katropa, no? Kagayan. Sige naman kung Kagayan sa una. 2018. Ano sa itong tuwig ko eh? Did I eat in day? Tuwan na ito, 12, 13, 14. Ano? Tiguwang. Cebu, no? Sige sa ko balik-balik anang Cebu sa una. Katong seminarista pa ko kay magsige man may og kining retreat anang sa may Talisay, Lawaan 3. Ya sa Schoenstatt. Oh. Pag muagi ka may gala nang ilang kuan pati pong naghanag sa kyanan. Manila ay samot. Kapuyo kog Manila mga duha ka semana. Uli ko. Di bakaya ni. Mamatay kag sinimhot og ilok may gala da sa tren. Ayya. Mag-jeep sa ka. Sus, duol na kayo mong aduon, bay. Gikan rag, Luneta, Paingon, o Quiapo. May isoon, mabot kayo sa kauras. Mabot subayon, mabaktas ha. Sa mga istoryahan, eh. Kung kayo mairog, traffic. Oh, pag mag-taxi sa ka. Ah, maorya po, igong bukas gasto. Kumulit na sa tumbukid, eh. Davao City ron, anamanam na po, no? Hindi, hindi ba sa bukod sa Pirulag, anamanam po, may galag ka, kwan. ang nakita na ko nga hamugaway karon ng mga kuan. Bisan makumpara na to ang dalan sa Panabo o dalan sa Tagum. Medyo apikig yun. Medyo stressful po ang Panabo. Kaya huwag di ka magbantay, madusmo ka ng mga tricycle nga yelo. Dili po sa Tagum, naman po, pero dili kaayo. No, dili kaayo. Kay mabadlong ra ba? Yeah, sa mga kuan yun, labi na dili sa mga historical area, gwapo ang plastada. So, di mo kumuingon nga, alin na magtagom. Nang hinambog lang yun ko nga, nindot dili sa Tagum. Alas 8:07 na ang takna magaygala sa buntag. Paminaw na to si Representative Terry Ridon kay Nunot Maygala sa pag-abli kagahapon o pagsugod sa impeachment court. Mapasalamaton sila mga kaigsuunan.
2: Pulsay kauban si Katropan Arnel Cortez. Pulsay.
0: Sige daw kap, ato paminawon.
3: Ano, papasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magka-comply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court. At handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin po Impeachment Court. Maraming salamat po.
0: Gab! Palungan ako ng audio niya. Mungutahan na lang ko ba? Kaya para po di ko. Sige na ba kung panaway may gala nga si Cookie ni siya? Di ba may parparihag naong?
4: Pinawa!
0: Adili na? Oo. Mas, mas mayo ng klaro ba? Mga, kung ano po ko, no? Gagamayan kong aping. Dago siyang aping. Mura siya ganang isda nga ilabo, no? May punta, Gingging Lapinod. Amua sa Panabo, dili pa kayo okay ang kalsada. Labinas, Tadiko Road. Sus, ginoo ko. Giuban na lang kung anong Tadiko Road ba? Joe Arlos de la Cruz. Mayong buntag sa Tagum from Butuan City. Dati kong taga-Tagum, sir. Nagtanaw ko permis yung program. Dati sa kong taga-Butuan, do. Ah, si Randy Canyedo. Mamao sila dagway. Akan na, no? Yun lang. At least ako, di may pariyan ni Ridon o kwan. Di alang ka doon. Kay magtimbaya sa ko. Joe Arlos de la Cruz. Maying buntag diya. No? Inting Carpio from Pagadian.
5: Good morning!
0: Mary Ann Reyes Amantes. Ay, kumpiyansa gab. I in the sky. Nakita ako ang iring gamay.
6: Waka ko yape.
0: Marlo Dano. Oy!
7: Hi!
0: Uy! Oh, si Yoyo Cards. Og, kisa pa yung na-adribe. Ako si Ami, Espiritu 50. No? Og si Nino Siptimo. Shout out, sir, from Panabo City, Davao del Norte, watching your live. Salamat!
5: Good morning!
0: Now, agighubad ating video ng atong gipresentar og audio ng inyong nadungog, mapasalamaton, mga igala, ang side no sa prosecution, no, nga sila Terry Ridon, no? Kay gisugdan na gyud. Og gusto na gyud ko sila mo presentar og ebidensya. Ayos sa, relax sa. No, pagpuyo sa mo kay gitawag pa. No, di kuan pa mga igala. Ah, dali bay, kasi na nag-chat mga taga-gobyerno bay, usa na kani mga igala program.

0: Ha, priso na sorbi di ni. Anya na ko na kay mag-program pa ko no, nya na nang suna ni BBM. Alas 8:11 na, agatak na magaygalas buntag. Gi-release naman o issue naman og writ of summons, pero hatagan patog na pulo kaadlaw nga mutubag. So Representative Ridon Sindania Street lang sa Street. Ayaw sa abog kaguol. Masyado naman kayong excited. No? Masyado naman kayong excited. Hulat na sa. Kay kami man, no? Gusto mi mga igala makakita ba nga? Ako gusto ko makakita unsaon bay sa mga abogado ni Bibi Sara, no? Kanang lantugi gyud ba nga kwan, dili magginingitay buhok, dili magyanay buhok, no? Dili magigala makita dato diri o kinsa magigala ang nag-interpret sa balaod. Okay, daghang yung opinion manggawas diri kay mo na ginaingon nila magigala nga duha ka abogado, tulo ka opinion. Mo na nila magigala penultihon. Duha ka abogado, tulo ka opinion. So makita nimo diri magigala ang banggaanay sa mga ebidensya. Makita na to ni. And mayo sad ni may gala nga panghitabo, sakyan na to. Gumikan kay tungod ni ini, mamahimo unya ta may gala ba nga, mapaduol-duol ang balaod na to. Kay, anay tabo man good bay, kining balaod na to, murabag layo kayo sa masa. Layo kayo mga igala sa atua, nga mga yanong lungsuranon. Which is, I believe may gala wa masubay sa panultihon. Nga nagkanayon, those who are blessed in life should be more in law. Dapat gani kita, mga igala, ang atong bugtong dalangpanan, mao may suon ang balaod. No? Dapat, may igala, di ba siya ngon nga, labanan ta bisag nakasayop ta, pero ang ato may galang numero unong dalangpanan, balaod unta. Pero may tabo bang God? Pag kita mga igala, ipit sa pamulitika. Pag kita mga igala, ipit sa pangwarta. Pag kita mga igala, dihado sa ubang mga butang. O nakalamang sila, gamiton man nila ang balaod, they weaponize the law. They will weaponize the law against us to get their interest mga igsoon. Mausad niya itong masaksihan diha mega higala sa impeachment mo nang excited sa tang mutanaw. Gusto sa nato mega la makita the unveiling of the truth, no? Ang pagtangtang sa tabon mega las kamaturan. Kay dili mga higala makatarunganon nga muingon sila nga sad-a na si Sara because Madriaga says sadaan si Sara because Trillanes said so. Uy, kinsa man as Trillanes?
1: Ayaw!
0: To, mamurag-murag irungbuang may gala kapasipasya ng Pilipinas. May pang irungbuang may gala na apay mo tahod. May pang irungbuang may gala na apay mo kuan ba nga ay padaplin na to eh. Ay pagkuan na to eh. O kini may galang irong latagaw madugay na ay mo sagop. Pero kini Trillanes bay wajoy mo paduol. Kaya basig matapsikan lang ka may galas laa na, mukirig ka na. Una-una, aragod lang. O sabay, papil niya, kini pong ubang mga media sa Manila, dapat gipuspusa ninyo na ganang tripods camera. Mo naman o inyong interviewon. Di ba? So may labot, ana. Wala gud na siya katungdanan. Bisag ko ano lang ba? Bisag barangay health worker na lang. Wadyo na katungdanan ba? Saan so, sa ito mong tinguha na niya, sige niya may galang bahis-bahis aning karsada sa Pilipinas? Pakabana, citizen ko, no? Okay ra mag guna siya to niyo kung wami kaila ni mo? I mean, okay ra na siya, karon pa ka. Karon pa ka nagpakita, karon pa ka namun ailhan, pero di man ka just now. Ilado man ka. Ilado man kang traidor.
1: Ayaw!
0: Nagkudita, bitaw ka. Ang sa may tawag ni mo na, dito na traidor na sa Republika sa Pilipinas. Kudita ka, nakaihiram po ka. Guba-guba rin ni mong Manila Peninsula. Para lang yung mudaog ka magpagkasinador. Bahala yung preso. Kaya na ay kausa. Unya, sa may nabuhay mo, ihimo ni mong balaod. Imo ra manganing ipalisod-lisod yung mga profesional binaagi atong imuhang kuan. Sa ito'y balaod ni mo. Katong continuing education process imong kahungog. Lami ni mo ilambos.
1: Ayaw!
0: Eh, sa tanan, may galang tao, aning kuan, pareha ning kuan si Trillanes magsurok akong dugo, si Auntie Claire magsurok akong dugo ana nila. Makasurok yun sila. Hindi ko ba murag madada pa kay mga cute pagdagway ba? Pero si Trillanes may gala murag yung banakon nga gilaming. Bais-bais aning karsadas Pilipinas murag irumbuang may gala magdadag. Waranto Bares, kano magdada man kag Waranto Bares? Gani man ka pwedeng mudakop? Ah, na, di ako ni Waranto Bares. Oh. Unta na ngano na may ko na kay kopyaan unsa ka trabahante kag ICC? Dati ka ba naman utang sundalo? Pero ang imong allegiance wala na sa Pilipinas, tuwa na sa ICC. Unsang klaseng tao ni Miguel ay? Eh? Ay nako. Alas 8:16 sa Miguel ang dagna sa atong pagpanagubanuan. Sa atong pagbalik,

0: mga scholarship sila. Pwera lang sa mga kawatan yung tinuod, ha? Pwera lang sa mga kawatan yun, mga maupay way agi, maupay ni yes mga higala sa impeachment. Pero katong naay agi sa inyo, ha, nakatabang sa inyo, no, di lang ko mag-mention og mga congressman, bay. Katong dunay agi sa inyuhang distrito, duna magaygalay na himo diya sa inyuhang lugar, nakapapasar og balaod nga mahinungdanon. Kana mga ingana ba? Ayaw ninyong kalimti. Just because nagbarug lang sila og yes o nag-yes sila sa impeachment ni BP Sara. Kay bisan si BP Sara, dili siya mo dumot, ana, mga kaigsuunan. Na may daghan diha. Well, palakpakan na to, katong mga kaigsuunan na to, mga congressman nga, ningon yun nga, no, they have that guts. Guts, they. Sorry. Kuan, kaya nang tawagan na. Umatod pa sa mga Amerikano, they have the balls. Oh. Sa pasabot na nagab, na sila itlog. Nagos sila eat me games. Kaya kining itlog man Gustavo, may gala, timaan sa kaisog. No, timaan sa kaisog. Pag may ngayon, kuyos ang itlog. Nalaw na. Pag nga puti ang itlog, bayot na.
1: Pinawa! Ay!
0: Puti ang itlog, talawa na. Oh, they have the balls, may gala to say, bahalag wa may budget, bahalag. Pero actually, very, ano na, lisod na sa ilaha mga kaigsunan. No? So, kanayin yung mga kongresista, ayaw na lang sa tanawa ng ilang pag-yes. Mga kaigsunan, naluod man mo, nasuko man mo, balik-balikin na lang kung unsay nahimo nila sa inyong distrito. Ipit man yun sila, bayis, tinuod lang. Ipit yun. Kung ako'y na imong kongresista, adig yun ko mo, yes, muno yun ko, pero klaruhan na ita, ay mo pangitaan na ako budget, kaya bayak ko tagaig yun. Kato mga scholars na, kumayangod ko, langga, wasag yun tayo scholar kalon, langga. Anak na lang, langga, wasag yun tayo mahimo, ano man, wala man ko taga eh. And it will speak about, not about you. Dili ni mo nga kongresista, it will speak about kung unsa kang ilad ang sistema sa Pilipinas. Biktima ka ra. So, again, I think may gala, you have time to heal sa inyong mga, kuan diya, no? Inyong mga kongresista nga, untaon, sab, tanaon ni mo, di mang ginunta ni sila mukhaan. Pero ipit ba kay na yung mga ilang gipang suportahan, gawas na, kawatan po na sila ha, o kawatan na sila, kamunay bahala niya. Pero sa tanaw ninyo, maamay dagang himo nila sa ilang district, ipit lang yung sila ng panahon na kay mangtas man po ning administrasyon. In a world, mga igala nga daghang kay mangtas, you have to sometimes camouflage. Kung di ka gustong masakitan ka, para sa jungle ba? Sa bukid ba? Na yung mga mananap, gani pa sila gusto gubot, but they can still benefit the ecosystem. Mo blend in sila. I mean, mo camouflage sila, magpadahon-dahon, magpakahoy-kahoy.
2: Secret. Istorya hepot.
0: Araon nga naa mga igalay benepisyo. Alas 8:20 na antag na may galas buntag. Paginhawa ako ninyo. Balik ko mga katropa, human lamang nini, kadyot lang yun kayo. Good morning sa atong 984 viewers sa atuang YouTube. John Mark Bilagan, kuy, may buntag diya kuy. Delia Valeroso Duran, Chris Duran, may buntag diya. Christopher Quizon, Minaw Miggy Candres Mandawi, Mayong Buntag, Lian Masadlan from Santo Tomas Davao del Norte, Barbs Asmulo, Mayong Buntag, and Gingging Lapinod, Mayong Buntag, Belma Tangkongko, Mayong Buntag, from Bayugan, Agusan del Sur, og si Kisamay Di Adri. Alright, Mayong Buntag, balik ko ha, human lamang niining pahinumdom. Oras, alas 8:21, standby.
3: Pusay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Pusay.
4: Dabalo ka dong, kanyanto, 5 pesos. Makagusirin ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, kwintas.
5: Ha? Karun di pa?
4: Karun, dili na. Kanan ay CCTV.
6: Exciting!
1: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon niya at biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?

0: Gua po. Oh. Sinaong taon ting ka sang bunga.
1: Ya, unsa ba yung kastorya sa uban nga wa pa kagamit?
0: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Wa gamit ka mo crop gold.
1: Kaya daghan nga salamat.
2: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa ba imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Dako ko ang harvest tungod sa crop gold.
1: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop.
3: Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
4: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
10: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherosclerosis atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix, the secret of health.
10: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igad ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
10: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
5: The secret of health.
10: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
13: Ani ni siya, kung dato o ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag na allergy.
12: Kung pobre?
13: Kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato o ganay ka, ang tawag na kleptomaniac.
12: Unya, kung pobre,
13: gawatan.
12: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
13: Ingon dayon na nilagnapas mo.
12: Unya, kung adunahan,
13: ang tawag na migraine.

0: Uban sekä Tropan Armel Cortez. Bullseye.
1: Oras may kalat na tayo 31 minutos na pasado. Alas 8 buntag. Balik sa itong bag para kumanuban. O ginibahina may gala hatod ganinyo sa ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Ang Y2H Clinic and Pharmacy ba'y nahimutang niya sa may door 8, no? M Central Building, nasa first floor, no? Diya sa may Ganti Road, Kanto Pasods Palingki may gala, nagluyo na sila si Mr. DIY. Napatungan sila na may galang usaka kuan diha kining bugasan. No, na diha may galang Y2H Clinic and Pharmacy. Unsay na adiha mga katropa, labi na sa mga taga-Menios, mga taga-Davao del Norte, libre ang check-up. No, ang atong schedule may gala sa free check-up diha is from Miyerkules to Biyernes. Mga kaigsuunan, na diha si Doc CJ ni Druda pangitaa og ing na may gala magpa-check-up ko dok. No, na diha mga kaigsuunan unya maka-discount pod ka. No, sa mga produkto, mga higala, palit ka og Santon Plus Gold. No, discounted na, labi na sa mga senior citizen na to mga kaigsuunan. No, rest assured, mga higala, nga labi na itong mga katropa na to, diha, nga dunay gihambin nga balatian, wadyo may bayaran. No, wadyo may bayaran, mga higala, sa check-up. Kay libre ka ng ihatag, mga higala, idalit sa Y2H Clinic and Pharmacy, mga katropa. So sa mga taga-Tagom o sa mga taga-Davao del Norte, nahimutang na may gala dapit sa Palengke. No, na di ang mga gala sa Kanto, sa Ganti Road, Kanto pa so, sa Palengke, mga katropa, o dapit sa may Mr. DIY. Pusay! Alas 8.32 na ang attack na sa morning. Mayong buntag, Balansa, Badilia, Yaks.
2: Good morning!
1: Locricio Masimlad.
2: Good morning!
1: O si Bong Pedroso, di sa may Barangay 1, San Francisco, Agusan del Sur.
2: Good morning!
1: Mayong pagpaminaw ninyo diya sa ato may gala mga YouTube subscribers. Mayong morning. Ag nakasubaybay gyapon ato ang 668 ng mga viewers karon. Maria Eleonor Yap. Mayong buntag, shoutout, Tatak Panabo, Pasalubong Center. Si Nestor Gunos, watching from Mati City.
2: Good morning!
1: Si Tessie Bancori. Si Sir Arnel, si Trillanes, sundalong wala inkwentro. Emmanuel Munil, mayong buntag doll from Kalawaan, Laguna. Rosimin Apostol, watching from Magpet North, Cotabato, especially people of Purok Dalisay. Hello sa inyohang tanan.
2: Good morning!
1: Bray 7 the Bishi, sakto yung ka, sir, ipit ning uban congressman like Richard Gomez. Dagan na kaayon na silang project, miasinso ang urmok, kinahanglan yun na sila sa national budget. Davao o kira kay dato man na sila. O na ako may galang giingon sa inyo ha nga, ayaw sa ninyo dayon o i-judge. Well, at the end of the day, kamo man mga higala yun ang mudesisyon ni Ana. But rest assured by, nga sa nahitabo karon sakyan sa uban. No, na mo sakay, mo ingon nga, ah, traidor man ang inyong congressman. Awa man ay utang kabubuto ninyong congressman. Kay, nga naman, isa na may ilang gihimo. No, niboto sila sa impeachment pabor kang VP Sara. Against VP Sara, may gala. Gusto sila nga madayon ang impeachment, mga kaigsunan. And then, malimot na dayon mo sa ilang mga gihimo. Kung naagyod sila gihimo, ha? O, kung doon nagyod sila agi, katungway agi, samutog kamaot. Wa na gani agi. Di pa maduulan. No, di pa ni mo makita. Wa pa joy balaod na pasar.
3: Wa ka kuya pe.
1: Wa pa mga igalay na balaod nun nga na kuan ba, siya nangamahan nga makatabang sa iyang distrito o sa tibok Pilipinas. Unya ang iyang gihimo, kuan ba yun? Kinibang nibutar ba yun mga igala? Dapig sa impeachment. So, kamo na'y bahala. Pero kato mga tao, mga congressman ninyo, nga sa tanaw ninyo na ipit lang yun ba? Gumikan kay, unlike Davao City, nga bahalag mo know na sila, no? Bahalag mo know na sila ba sa ilang district, at pila man ka-district, tulo man ka-district ng Davao, District 1, 2, and 3, mga katropa, o puro mag na sila mo know. Mga kaigsuunan, bahala na gumikan kay, kaya man po sa ilang syudad, good? No, kaya sa ilang syudad, mga pangatawanan may galang ilang mga tulo ka distrito ug ma-supplyan ang mga panginahanglanon. Pero ang uban in taon no nga mga distrito mga igala, ang uban mahadlok, nahadlok man pud sila. So ila na lang may galang gisiguro nga wa sila magno, wasa sila maigala nag-abstain, wasa sila nag-yes, wala na lang yun sila mapakita dito. Gito yun, na lang yun nilang pang-absent. Aron nga, during the time sa pagboto may gala sa impeachment, on the House level, mga kaigsuunan, di sila ma-appeal. No? Pero kininguban, may gala, wala sila may gala yung dag na pugos. Abang, sugo sa panginahanglan nun, no? Ilan na lang may gala nga gisabayan, kay para po din tao ng ilang district makabinipisyo. Given ha, nga makabinipisyo ang district, pero kung nag-yes sila, unya, after sa ilang yes may gala, di na nimo maduulan, kay wala pakialam, kay nakatangag na, aka na delikado na. Oh. Pero, kinisigurado ko, kato mga nag-yes, expect na gyud mo, nga, naay mutunga diha sa inyong district, nga, awayon mo. Himuan mo og maot nga larawan o niya iduot mo kay gusto sa sila nga makuha ang suporta sa tao. No? So ang inyong panlaban ni ana, ang inyong panlaban diha, aron nga dili na sila magmadaugon, no? Ang inyong panlaban diha, kung tinuod man nga naamoy budget nga nakuha out of that vote, ihurot na dito sa tao.
2: Bullseye! Bullseye!
1: No? Ipakita nga wa nimo suluha. Ipakita nga wa nimo lamya. Ipakita nga wa nimo gibulsa. Kay ang nabulahan, bahalag butang ta nasugal imuhang kaugalingong political nga karira, pero makita sa tao nga ang tanang wa masiminto sa una, gipasiminto na nimo. No? Ang mga farm to market road na ablihan, katong tinuod nga farm to market road, dili tong gikan sa imong farm paingon sa market nga dalan. No? Morgan na inyong panlaban kay 100% yun na. Nga, politika agad ni. Nga panahon sa eleksyon, hapit na baya, labi na, sugda na mo og kuan karon, sugda na mo himuan mo og memes karon. No? Expected mo ana diya sa social media, sugda na mo himuan og memes, no? Sa mga tao nga nagtanaw ka ni, chance na nato ni kay di man takadaog ani nila, chance na nato ni nga kita na say ato ni silang daoton kay nibutar sila kang Sara, I mean nibutar sila in favor sa impeachment, nag yes sila, ato ni sila nga kuanan ato ni nga paimuslan, daoton nato ni sila. So again, ang inyong panlaban unsa man, kung doon naman yun o tinuod ba nang gitawag nilang FLR or for rate later release, ihurot na dito sa imong constituents, no? Kung mahimo, kung maka-istorya ka, istoryaha sila. O, mangayog pa saylo, saylo ako ninyo. Ipit ko sa politika ng sistema nga maot. Pero ako ning gihimo para sa inyo ha. Kana makita mo nila nga gihimo, gini mo para sa ila nga nakabaton tuod sila nindot nga distrito. Pero og moingon ka na nga gihimo nimo na para sa ila, unya, why mabinipisyo imong mga tao, moingon gyud nag, ay, imura man ang gibulsa. Muna yung panlaban diha mga kaigsuunan. Alas 8.39 na may galantag na sa tubag para kumanuban. Now, balikan na to ang Senado, mga katropa. Niugong ang mga impormasyon sa nakalabay ng mga adlaw nga during the 8th day ni Senator Alan Peter Cayetano, gani kagahapon na-explain siya nga, well, kung 8 days lang ihatag sa kuwas Ginoo, why problema? No, kay naamang ko yung mga hugon-hugon nga magkudita kay ilisan lagi. No, kay para lahi ang muhawid sa impeachment, kay wa sila salig ni Cayetano kay pabor gyud kuno kang Sara.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pero wa man mahitabo. No? Pero ayaw pa ka kumpiyansa kay nagdagan pa may galang oras. Padayon pang nagtuyok may gala. Kung wa pa mahuman kining tanan, doon na pa'y dakong posibilidad nga nana sa'y mga lihok niya. Kaya naa may magsigig panguyab. Naa may magsigig og pamaraig. Naa siya mga igala ay nagsigi og kinibang pressure kuno. Grabe daw pressure karon may gala sa ubang mga senador. No? Grabe ubang pressure sa mga senador gani. Og tinuod na ang sa kini mga igalang sa kuan karon taga Bukidnon. Ini si kinsa ni Subiri. Pugos-pugos ni kay basin og di na kuno mapunduan may galang airport. Oh. Kung tinuod man na may gala, pero tinuod yun na may iksunan nga, doon ay pressure karon sa mga senador nga, kwan. No, doon ay, gani, ang ilang gihimo, oh. Anay, usya ka eskwilahan, nga, kundi nakabitay dito ang picture ni Senadora Lauren Legarda as one of the empowered women. Kabalo ka unsay gihimo sa eskwelahan, Megala? Gitanggal nila. No, gitanggal nila mga iksyon. Diba? Ilang gitanggal kay wala ko na ipulos. Awara. So, baga, mausap ang imuhang kuan. Mawadag bilit ang imong sakripisyo sa una, imong mga agi, og imong achievements for one for only one decision. Nga nidapig ka sa pamulitika nga sa imong tanaw mo itama para sa imo. Both sides, ha? Mga katropa, lahi sa istorya ning sa Senado, lahi sa istorya ni Maygalang sa House. No? Kay sa House gyud ipit nyo ka mga kaigsuonan. Now, gipangutan na si BBM, kalot-kalot ra mag-ulo bay pabuang-buang mamura mag
3: secret.
1: Gipangutan na siya kung unsabay ko ani mo nga naday palit sa di kanang change leadership diya sa Senado. Unya gipangutan na siya may gala pod sa mga panghitabo sa Senado ba? Oh, ni ana siya nga nabalitaan ko nga. Oh, mura mag kadi ko ande ay. Usa man ka? Sige daw gab, paminahon gab.
0: XFM Katropa.
4: Can you get your thoughts on the goings on at the Senate?
5: I'm sorry?
4: The goings on at the Senate.
5: Well, I saw what happened last week.
4: Yeah. But today, it appears that there might be a new leadership at the Senate.
5: I guess we'll just have to wait and see.
1: Bobby! Tarawa!
4: Can you get your thoughts on the goings on at the Senate?
5: I'm sorry?
4: The going on at the Senate.
5: Well, I saw what happened last week. Yeah.
4: But today, it appears that there might be a new leadership at the Senate.
5: I guess we'll just have to wait and
1: see. Tarong ba na may galaga? Tanawara ko ninyo, balikara ko, tanawara kong reaksyon sa presidente mga iksoon. Oh, gipangutan na siya ba nga, Mr. President, ang sa'yo mong masulti sa panghitabo sa Senado? Yun siya nga, oh, nakabalita, bitaw ko? Mura magtiguang bungol. Ang sa'yo mong masulti sa, kuan, kining, plastada karon sa, naday pa, sa'yo, magpalit na po daw og leadership. Ha? Katawa siya, just wait and see. Usa ba ganyan, Gab, usa ba?
4: It appears that there might be a new leadership at the Senate.
1: Asa may na may katawanan atong bangutan na, ha?
4: Can you get your thoughts on the goings on at the Senate?
5: I'm sorry?
4: The goings on at the Senate.
5: Well, I saw what happened last week.
1: Parang walang alam sa BBM, ha?
6: Pinawa!
1: Sige, Gab. Ano mo na yan? Iligpit mo na yung video na yan. Itago mo dyan sa ilalim ng mesa. Hanapin mo nga yung hostisya dyan. Baka nandyan sa ilalim ng mesa yung hostisya. Alas 8.44 na mga katropang tag na sa itong bag panag uban. And to give us an update, aros ragad na may galag update gika na nukad mismo direktamente sa Senado. Sa mga panghitabo dito mga katropa, nasa linya natin ngayon ang ating katropa mula sa Senado, si katropang Rambo. Labay katropa mo sa balita, katropang Rambo, please come in. Live report.
7: Katropang Arnel.
1: Arnel.
7: Arnel. Oo. Katropang Arnel, sa mga oras na ito ay papunta pa lang kay sa Senado, pero may mga nakalap na kayong palita, no? Kaugnay nga kahapon kung saan ang pag-uusapan ngayon ay yung chairmanship. Pero kahapon, papaalam ko lang kung ano nangyari kahapon. Kahapon, katropang Arnel, nanumpa na bilang presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano. Habang nanumpa rin yung 22 mga senador bilang senador judges kung saan ang kanilang pinangako ay magiging patas sa makatarungan ang kanilang gagawing paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At nagkaroon din ng palitan ng sekretary ng Senado, no? Sa katauhan ni Attorney Jose Luis Montales, siya yung dating city administrator ng Taguig. At pinalita niya si Leandro Mendoza na tropang Arnel. So, yan ang
1: ibig sabihin na katropang Rambo, hindi nangyari yung hindi natuloy yung sinasabi nilang papalitan daw si SP Cayetano.
7: Oo, yung Rico doon, yung kodita, yung sinasabi kodita. Ng kodita, hindi na tuloy yun, katropang Arnel, no?
1: Mm-hmm.
7: At yung ipinag-utos na rin na katropang Arnel ni Presiding Justice Alan Peter Cayetano ang pag-issue ng writ of summon.
1: Mm-hmm.
7: So, writ of summon para kay Vice President Sara Duterte kung saan ay pinadalha na ng kampo ni Bibi Sara ng writ of summon para sumagot naman yung reklamo. 10 araw yung
1: ipinigay
7: ng Senado sa kanya para sagutin yung kanyang mga reklamo. At binibigyan din yung prosecution ng 5 araw.
1: 5 araw.
7: Para sagutin yung reply, para i-reply yung kay Bibi Sara sa 10 araw yung katalunungan nila.
1: So, katropang Rambo, ibig sabihin, may mga sesyon pa rin ngayon, pero hindi muna magtutuga itong mga senador natin.
7: Meron yung pag-uusapan nila, chairmanship ko, yung matatandaan, napakante yung chairmanship, yung Blue Ribbon Committee. Yung dating hinahawakan ni Senator Pampilo Lacson ay nabakante yun, katropang Arnel. Kaya open yun sa mga oras nito. Yun ang talakay nila at magbibigay na rin ng mga chairmanship dito sa mga bagong mayorya. Yung dating Siam na minority na dagdagan ng dalawa, labing isa na sa katauhan ni Senator Vic Sugiri at ni Senator J.B. Ercito na dating nag-abstain. No?
1: Independent.
7: Kumampi na sila sa minorya ngayon.
1: Alright, sige. So, maraming salamat, katropang Rambo, sa update at maya ay bigyan mo kami ng mga karagdagang mga ano dyan, mga kaganapan dyan sa Senado, lalong-lalo na sa nagpapatuloy at mainit na mainit. Ano? Kahit na dito sa Mindanao ay parati rin nanunood at nag-aabang kung ano ang susunod na mga hakbang at mga balita na lalabas dyan mula sa Kalakhang Maynila at mula dyan particularmente sa Senado. Maraming salamat, katropang Rambo.
7: Maraming salamat mula sa Senado. Ako si katropang Sylvester Rambo Labay para sa BBSR Impeachment Conference. Maxwell Group, Open Vietnam.
0: Live report.
1: Kadugaya, di na pong gimudulit ang iyang tingog. Maraming salamat. Maraming salamat, katropang Rambo Labay. Mula mga katropa sa 99.5 XFM Mega Manila. Bukas ang programa natin ay live na maririnig mga katropa sa Manila. Atakihin natin si BBM. Para kinabukasan, sarado na yung istasyon. Likado dito. Nandun yung mga ano eh, nandun yung malaking bangag eh. Alas 8.49 na ang tag na magkakigsunan sa buntag.
0: Bullseye!
1: Si Basulti ninyo ba iniining kuan? No, si Basulti ninyo niining katong video, balik tong video gab. Si Basulti ninyo niining mga katropa. Nga mura man og ulay ko ano? Ay hanaw, unsa ba? Mr. President, ibang utan na ba? Balita ka itong nahitabo sa Senado? Kakuan, kung sabi, masulti ni Mato na itabo sa Senado. Oh, nakabalita ko. Magpuli man daw sila og leader. Katawa siya niya. Wait and see. Balik ka daw, kay murag mahimuot ko ng iyang reaction ba? Sige daw, Gab.
0: XFM Katropa.
6: I guess we'll just have to wait and see.
8: Mr. President, can you get your thoughts on the goings on at the Senate?
6: I'm sorry?
8: The goings on at the Senate.
6: Well, I saw what happened last week.
8: But today, it appears that there might be a new leadership at the Senate.
6: I guess we'll just have to wait and see.
0: Bullseye!
1: Alas 8:50. Maguara may kuan eh. Kapuya magka-presidente ngayon eh. Alas 8:51 na, mga igala, unya. Ang Malacanang, dili pod mo to'o o gwa mo o yun sa word nga under attack ang Senate atong panahon nga dunay gira. Gay, doon ay gapinosilay. Dili ko na to under attack. No? Matod pa ni Auntie Claire. Coming from Auntie Claire, pag yun. Gika na sa mga bakakun.
9: Ayaw!
1: Aminahon kaya natunggap si Auntie Claire.
0: XFM Katropa.
10: Senate was never under attack.
1: Mm. Yun nangyari. Kasi nag-birthday atong na nagbutok.
10: Tawag ni Senator Aimig, Senate siege. Do we may reaction po ba yung Pangulo given na naging senador siya kung makukonsider niya ba na desecration ng institution yung nangyari po?
11: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and...
1: Utro pong bakakon? Pariyan mo?
11: It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
1: Okay.
0: Tama na. XFM.
1: Oh. Abantay ko ba? Nagkaisog na nagkaisog si Claire. Nagkadugay may gala. Mas kinakasi ganado siya may gala nga mutirada. Yun, eh? Yun siya nga. Senate was never under attack. Correction. It is under attack. Nga naman. Nihisgot man ka. Ikaw attack dog man ka. Di ni attack. pasabot na to ha. Nganong dili pwede nga gamiton sa nganong dili pwedeng muuyon ang Malacañang anang word nga under attack mga katropa. Una, ingon si Presidente Marcos, wala dito'y NBI. Ikaduha, ingon si Matibag, nganong magpabutuman mi nga wala man ko'y tao dito. Pero, ingon si Claire, nagpabuto man ang NBI. So nabulabog, ganaagin ay tao dito. Aron nga, malingla na punta, mawa na punta spasing ang ilang kalaki. Gibahog nila si Mel Uragon. So si Mel Uragon karon in taon, nagkakaso, gibuhian man hinoon, kaya nakapiansa, laliman ka? O, kisa kapiansa ato? Si Mel Uragon ba? 100,000, 120,000, may galang piansa honon? Si Mel Uragon ba? Driver ka lang sa NBI? Kisa ka piyansa ato. Apangutan na nato si Matibag, kisa ka piyansa. Oh. Karon mga igala, nganong ang pangutan na mauni, makonsider ra ba? No? Nga usaka desecration. Desecration means usaka action nga imong gibuhat nga dili maayo sa usaka sagradong lugar. That's desecration. For example, usa ka balaan o tawag ni ini kana holy nga lugar or gikonsidera may gala nga importanteng lugar para sa usa ka simbahan. Oh, simbahan. Unya mo ana kada may gala og mamusil na pinusilay. Ang act of shooting ba matawag ba nimo nga dili may gala desecration? Sa usa ka lugar may gala nga giisip nga sagrado sa mga tawo nga naa diha. Imong balay. Okay, bao ka mga igala. Your home, your house is your safest refuge. No? Ang imong panimalay mo gina pinaka-shifting lugar sa tibuok kalibutan. Your home is the safest refuge. Bao bitaw nga tungod ni ana may gala nga panultihon ug tungod ni ana may gala nga prinsipyo nga nagugat may gala sa Roman times. No? Nga di ka pwedeng musod sa balay sa usa ka tawo, manguykoy ka diha, mangita kag mga butang nga without due process. No? Di pwede may galang mangita ka diha sa balay mong gipangita, siya bubaka unsa? Nga wa ka muagi may galang, walay due process, wa ka muagi korte. Nga naman, it shouldn't be desecrated. Nga naman, sagrado sa usa ka tawo ang iyang balay. No? Kung anything nga buhaton ni mo diha, pananglitan na mistara mo, gipakaon mo, gipainom mo, magsinumbagay pag yun mo diha sa balay, Isn't that a desecration sa usa ka giisip sa tag-iyas balay nga balaan nga lugar? Oh, pumunta na ni ako ha, kay lisod naman ko ni pasabdon si Auntie Claire, may gala, kadugayan kay nagkabaga nga nagkabaga ang naong. Gawas nga nagkabaga nga nagkabaga ang make-up, nadugay, nagkabaga gyud ang dagway. Nako'y panga, nako'y pangutana, gipadag bala kaniya nga to, baga tong tarong nga basig maglingog-lingog ka. Inangutan namin, anong Diris Tago, mas mahal ang lokal, barato ra ang imported. Unya, nangutan na ni mga senior citizen Diris Tago, anong i-online-online ba ng paglinya ng inyong bugas nga 100 na katawin makadawat ng inyong NFA rice. Para sa mga senior citizen, bagag taro nga, basig mo, Duterte na po imong pasagin lang na ng among pangutana. Nagkadugay ba kay kuha na gyud siya isog na gyud kay siya Miguel ah builo na gyud kay iyang kaisog oh attack dog okay balikan ako mga katropa ang pangutana sa usa ka reporter na desecrate ba lahi tong under attack no lahi tong pangutana nga under attack okay libyaan sa nato to paminawag usab gab tong pangutana maisip ba ni nga desecration sige paminawa ha.
11: So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato
1: okay.
11: O hindi.
1: Okay, labot na.
11: Senate was never under attack.
1: Ah, iso ba?
10: Nangyari po sa Senate po, yung tawag ni Senator Aimee, Senate siege. Do we may reaction po ba yung...
1: Question number one, ha? Question number one. Senator siya. Okay.
10: Kung makukonsider niya ba na desecration ng institution?
1: Yan, that's the question. Desecration ba to?
11: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the
1: stop. Ang iyang gitubag dili ang pangutana sa reporter, kundi ang term nga gigamit ni Senadora Aimee Marcos. Gab. Pagkuha ra diha og kuan be si Lupin kay kuhaan na ko ning utok na ko gamay ipadaan na ko Malacañang. Bali 5 ra god. Dede, again ang pangutana paminawag usab. Balikan nato ang question. Balikan nato ang question. Kung unsay iyang gitubag, mura man kagwa mo agig, mura man dili abogado eh.
11: The Senate was not under attack. You can see that.
1: Mm-hmm.
11: Was it institution? Yun nangyari po.
1: Eh, balik pa.
11: Siya, kung makukonsider niya ba na desecration ng institution, yun nangyari po.
1: Yes, that's the bottom line. No, muna yung pinakauyukan sa pangutana. Diba? Muna yung pinakauyukan sa pangutana, mga igala. Bottom line, muna yung uyukan. Bisaya, mga igala sa... Muna yung bisayas, bottom line, uyukan. Muna yung pinakauyukan sa pangutana. Makonsidera ba nga desecration on the institution ang gihimo nga pagyama-yama kuan ito mga higala sa Senado ang tubag niya unsay tubag niya listen carefully sige Gab.
11: Senate siege was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news.
1: But that is not the question, Auntie Claire. That is not the question. The question is, makonsidera ba nga usa ka desecration ang gihimo ditong pagsamok-samok? Nga naapay gitrabaho ang mga senador pagsamok-samok not on the building per se but on the abstract idea of the Senate mga igala as essential part of our republic. Kana siya. Makonsider kamo diha bay kamo nga bay kamo kuno tubag kuno bay kanang mga bright diha kanang mga kintaw ni ato tinamban ra man ha tinamban ra man ni ato mo nga gihimo na ako example mga igsuon nga kung ako panang litan sama sa simbahan nagmisa mi diha nagkuan niya moabot mo diha unya mo masuko among security kay nagbinuang mo or na mo gihimo and then magkagubot diha. Dili ba na matawag nga desecration? Okay. Kaduhang example. No? Balay. Oh. Nagpapista ko, nagpakaon ko, nagpainom ko nimo. Unya pagkahuman, naakadiha, nangita ka gubot. Dili ba na desecration sa ako ang sanctity sa ako ang home? O sa akong balay? I think the answer would be simple. No. Pag mo yung kag no, justify your answer. O ako, amang kumuagi ng law school, bay. Nagplano pa man gani kong mupa-enroll, pero nagplano man gani kong di kumuda yun, kay Kapoy. Pero I think that kind of question requires simple and direct answer. Kung ito o ka-clear nga, wala siya na desecrate, justify. Ay, ang imong gitubag man good, ang gitubag niya, katong term nga gigamit ni Kuan, Senadora Amy Marcos, under siege. Expected na mo, nga di yung mumutuoan ang under attack. Nga naman, o mutuo mo ang under attack, tabla regyan ko ninyo because the government knows. By the way, Secretary Bida knows. The DOJ knows. The NBI knows. Bisang magmamakak, sumatibag, may gala, he knows. Kabalo siya, di kumutuo ni siya kabalo. Nasakpan lang siya. Kay naipit naman. Kay why nadakpan natong NBI mga igala? Why mangangkon? Problema lang kay nadakpan man, siya naipit, butang ag full guy. Anir kam CCTV mga igala, napay mga ubang ebidensya. Nakita man gyud nga NBI nagpabuto. Nakita man gyud nga NBI nagbangag. Di ba? So, mapugos ko sila angkon. Pag ilang gabiton o ilang uyunan ang word nga under attack o under siege, tablaray ni angkon sa sila may gala nga sila mismo ang nilapas sa kasagrado, no, sa institusyon sa Senado. So di nila na gamiton. But it was not the question may gala. Di siya gipangutana siya. Ang question is, maisip ba ni nga desecration? Oh, pila na may pag-iun. Og no! Dili na maisip nga desecration nga naman. Taga-igrason. Yes! Maisip nga desecration nga naman. Taga-igrason. Simple. Dili kay likoy kay kagunahuna eh. Ang pangutana may gala nga answerable ba yes or no? Tubago ni mog. Pangutana paingon og Cagayan de Oro ang imong tubag paingon og Davao. Noon siya di ay ka.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mone may gala, wala tayo matiti, maayo aning anti-clear. Daga naman siguro kahangyo nga ako pwede lang, ilisa na nila para mas mapasabot. Pag ayaw may gala sa Malacanang ilang posisyon. No? Di manunta na may gala ng Malacanang iya ni Marcos? Kanang Malacanang may gala iya man ato ng mga Pilipino, mga kaigsuunan? And I think we are entitled may gala nga makabaton og tigpamaba. Mga katropa nga. Kanabang worth it po ba sa sweldo? Di man na sweldado ni BBM siguro si Auntie Claire. Sweldado man na may gala siya sa gobyerno. So, ang imong kalaban, kung naa magkay kalaban, dili kami. Labi na siya mag-explain ni mo sa mga butang. You should, ano, explain better. No? Magpahupay sa mga panghitabo. Di kay mura naman bugag presidente. Ibangutan na siya, naipalo up question diha. Maoba ni ang baruganan sa Malacanang? Of course. Siya, of course. Ay! Kabuhiong kong anti-clear ba?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 9:04 na may galantag na sa itong bagmanag umanuban. Balansa, Badilla Yaks, Rodel Pundok, Generalao. Boss, shout out ko sa mga buaya. Naunsa naman mo diraa. Oy, batuna na lang ng kwarta na dason na... Oh, saan eh? Watching in Bacolod. Watching in Bacolod na di ay. Sige, mayroon nga agada. Salamat, salamat. Yoyo Cards. Pwerteng paita, presidente. Ay, nako. Rodel Obinaldo, patimbaya ko katroba kang tatay Roger Obinaldo o mama Felicia nga permi na minaw matagbuntag. Salamat niya, no? Reklamo. Reklamo 12. Sukad-sukad, wala yoy politiko nga wala ni dato, sir. At least, ang Duterte, dagan pa na himong maayos, katawhan, o dili garbosos, material, nabutang. Yoyo Cards, Locrisio Masimlad, mayong buntag. Dirita sa itong mga katropas YouTube. Aldrin Ordinesa, good morning katropang Arnel, nagpataka na lang istorya, nagsalimuang nana si Ante. Mabutan ng Ante Claire. Ko atropa bisag mupiansa sila og 2 million kaya nila na kay daghan man sila malita. Salbar gihapon si Uwagon. Oy dili to Uwagon ha, Uragon to. Eh Maluardo, ante walay klaro. Priya sa amo, walang pakialam sa nasod. Yursi katubig nagkamaldita na. Oh, nagkamaldita bito sa tanon ako. Nadugay ken yang malditahan mga reporter. Nga mo ra man ilang mga kauban-kauban di may gala sa. Unsa man ka antiklero? Ay boss Rulan Gabales nga bot-bot ni mo Claire. Johnny Sinday, morning sir. Mga sinungaling talaga ang mga yan. Jerhil, sana ang committee Blue Ribbon ay si Marcoleta para maibalik ang imbestiga sa flood control. Unta maminaw si SP Cayetano. Nadet Sabareta, sus bagagyog naong Sclair. Kerry James, good morning Sir Arnel. Pahabol, shoutout sa akong mama nene, Hementisa, sa San Isidro, o akong habi nga si Muner, nga naminaw sa imong tulumanon. Salamat, sir. Good morning.
9: Good morning.
1: Ako si Ami, maing buntag, sa Mamedi Adre. Aras atas atong pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino ta, mga igalas katropang sinaka-standby dia. Alang sa atong pulso ng Pilipino, mga katropa, dapat bang mapakita na yun si Bibi Sara, mga kaigsunan, o abogado lang gyapon atong Sharon Megalanga o si Kasulte sa atong mga kaigsunan, mga katropang naminaw ron. Atong Sharon Megalanga, nukas kawas gawain, katropang Bong Algabre, katropang Bong.
0: XFM, katropa.
12: Okay, di kita karon rin ay mutang mga katropa sa may Purok Santol, sa may La Filipina, Tagum City, Davao del Norte. Atong suroy karon na itong mga kaigsunan kay aduna tayo papulsuhan, may kalabigitan kini sa impeachment. Kaya ka, ipatawag, kung ipatawag na si VP Sara sa Senado para sa impeachment campaigns, atong pautanan rin, ang ngayon na ba siya muatubang o ang mga abogado na usan niya ang matubang din sa hawanan sa Senado? So atong pautanan rin, usas mga habal-habal driver ni mga katropa sa Santuda. So sir, mayong gabuntag.
13: Buntag sir.
12: Kumusta ito pagkinabuhay karon?
13: Ipit yun. Tapang mo niya ang iyong obligasyon o kung saan niya ang mga turbagon, pagay na ilang iyong atubangon.
12: So ikaw isip usa ka citizen sa Pilipinas, gusto na ba ka maminaw kung sa mga pagpasabot o mga ebidensya kaya pakita ka sa pro o sa antay?
13: Oo, kanagin. Murag nakakuha-kuhaan ang mga pasabot sa kuhaan siya sa mga antay nga. Sa good nga, malubag siya kung sa iyong mga problema sa city kuhaan sa Senado, okay na yan, tubagon, para maklaro sa mga tao.
12: Paminaw ni mo, kanigam, nabahit niya po niya sa politika o?
13: Mabahit niya sa politika.
12: Politika lang niya po?
13: Politika.
12: Okay, so salamat sir, kasi pagalagat mo na po.
13: Dulmito, Limindog.
12: Limindog. Okay sir, ayong kuntag sir. Okay, muraga, okay na mo panginabuhay karon siguro, muraga, okay na bang atong panginabuhay karon?
14: Igo-igo raga po.
12: Igo raga po, so na na-income. Sir, para ni mo sir, unsay ko imong reaksyon no? Bahin sa ni pagpatawag karon din na sa impeachment complaint bato kang VP Sara nga nanako sa Senado. Agayon ba nga matubang siya o abogado na usa?
14: Eh, matubang siya.
12: So, excited ka na po para maminaw sa side usap ni VP Sara?
14: Oh, excited gayo.
12: Aron mapapatudan.
14: Oh.
12: Sa paminaw ni mo sir, kini karong gihimo karon sa House of Representatives sa mga congressman nga majority ang uyon nga i-impeach si Sara Duterte. Paminaw nimo unsa kay nagpaluyon ini?
14: Eh, ana na makita kung kuan namo koy puy mga ebidensya pod.
12: So, butang sa in sa pikas na mga kadayeng ebidensya.
14: Oh.
12: Pero ang tan-aw nimo diri ang kabaturan na lang.
14: Kuana jud.
12: Okay sir, daghang salamat pagalagay sa pulihon.
14: Raul.
1: Raul.
12: Okay, salamat sir. Okay mga katropa, mo ito na kanilang reaksyon. No? Pariho sila og mga opinion nga dapat lang matubang na si VP Sara sa Senado bahay ining gipasaka kaniya nga impeachment complaint batok kato kaniya aron mapamatud badungog usab sa mga nagbutar kadto kaniya ang kamatuoran mga katropa. So alang sa Kinsa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Boom Umaki Algabri, XFM News.
0: XFM Katropa.
1: Need yun niya mga igala nga mo pakita, no? Need yun niya mo appear sa public and arapod nga makadungog ta. Munay sulti karon, no, sa ato mga kaigsunan. Alas 9:11 na ang dagnas bundag o giningbahina. Hatod kaninyo may gala sa Premium D3, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and mga bakterya. Ang Premium D3 by ato na kini virgin coconut oil, doon ay VCO. Ato na ni mga igala ay moringa seed oil o vitamin D3 200 IU. Matag inom ni mo ni ini, makabaton ka mga igalag instant nga energy. No, instant nga energy. Pakita na ko itong kuhan niya. Gap ka na o. Munay karton sa Premium D3 by. No? Doon ay VCO, moringa oil o vitamin D3 200 IU. Nga makahatag ni mog instant nga energy mga kaigsuunan. Kay taas kini ginatawag nga monochain triglycerides. Now, anti-cancer sad ni mga katropa. No? Atong mga kaigsunan na to diha in town, labi na katong mga duna mo'y kaliwat, no, ayaw gyud mo kumpiyansa, no, tumara ni himuning maintenance, no, isabay sa imong unsamay imong gina maintain diha mga vitamins by kining Premium D3 mga katropa. Mapalit kini sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide.
0: Bullseye, bullseye.
1: Dugang pa mga igala sa atong pulso ng Pilipino. Gikan ka katropa ang bong atong kwaon karon. Aga linya ni katropang isara. Anong nangyari? Alas 9:12 ang dag na bagay gala sa morning.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Samta bagay gala sa dugang pang mga katikaran. Kaya alas 9:13 na. Mga ipakita to katulog yapon nga video gap ay nalabutang yung audio. No? Kay nahisgutan kini mga igala ang ginatawag nga term extension. No? Kung may dumduman nga, nabuhian sad may gala sa Vice Presidente, kay maulagi ko ng mga igala, sa sulti ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte nga, kinis Marcos, di nagyo kuno ni Munaog. No? Nga mangita, di ba maagi may gala, maunang anam-anam na imuduso ko ng charter change. Katong sa una mga igala, People's Initiative. No? People's Initiative mga katropa. Oh, karon, nang lutaw na sad, kining mga hugon-hugon nga posibleng dunay term extension. Ingon may gala ning inyong idol nga si Auntie Claire nga walay term extension. Mga katropa, di daw na tinuod. Now, kung tinuod man ugali, unay naghuna-huna ana bay. Unay nagplano nga buduso diha. Unsay rason nganong i-extend ninyo si Marcos? Di ka na be. No. Panalitan lang ako ningon nga nagduso mo. Panalitan na agay makahuna-huna ana. Unsay nindot nga rason tagae mi? Give me 3 valid and logical reason. And concrete reason that there is a need dunay panginahanglanon nga i-extend nato si Bibi. Wagad na to i-extend si Digong. Besides daghang kagbuhaton sa konstitusyon mga igala. Kaya ang naka-stipulate niya mga igala, nakabutang niya sa itong konstitusyon, unom ra ka katuig, usa ka termino. Isi Pangulo, pag after that mga igala, uli dito sa inyong balay. Or pangita mga igala, hospital nga asa ka magpundo. Kay sagaran in town mga igala, humans magka-presidente, maluya. Oh. Unsay rason, given, for example, maplastar ang sa konstitusyon, butan ta lang, mapamaagihan nila. Charter change, whatever. Naman tayo mga, naamagin na, apil man na sa itong konstitusyon nga, mag-usab ta. Mga igala. No, na yung mga amendments kapag abuhaton, butan ta lang mahimo na. But pabalik ta sa basic question, is there a need, mga igala, nga i-extend ang pamalakad nga susama ni ini? Ang pamalakad, mga igala, nga kung imong tanahon based on statistics, negative. Wala, mga igala, na kahimo sa paghiusa sa already divided and kalat-kalat ng mga Pilipino.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Katag-katag ba yung dagan naman? By geography or topography pa lang, kuan ta? Kining archipelago ta, meaning group of islands, band together, no? As one nation, ng mga Filipino ta. Pero butso ba yun, pwede kong maglahi, Miss Mindanao? No? Ang mga tao, ani, na aming mga congressman nga maayo unta, gikaligot-gutan na lang sa mga tao. Nga naman, gumikan sa kalakaran, may galas, national. No? Kaya kung doon na palang untay pondo, o kaya pa sa usa ka congressman nga mapundo siyang kaugalingon, maatiman iyang distrito, mahatag ang serbisyong gikinahanglan, there would be no need, may gala nga madamay pa sila, o napay, grupo-grupo, o napay, majority anang ato ang kuan. Kaya ka ng grupo-grupo di ang mga igala sa kamara o sa senado mo ay nakadaot may igala sa itong demokrasya. Ngayon naman, okay manunta na. But they're using that for political interest only.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diba?

0: Sir, wala paglahi. Oh, paglahi sa mong inyo. Total, murag magkasinabot-sinabot ra maning Bisaya sa Mindanao kay gumikan man gud sa lingua franca, mga igala nga Cebuano or Bisaya. Magkasabot-sabot ra ta ba? Kung gusto sila mga igala nga standby na. Kung gusto sila mga igala nga maglahi. O gusto nila sulohon ang posisyon. Naklaro sila. Kaya ron nga, bahinon ta na lang ng Pilipinas. Kaya kita din mga igala sa Mindanao, mga kaila ba nga naas gobyerno. Gisamukan sa Dani, oy. Gisamukan sa Dani. Alas 9.18, dag na may igala sa Mundag. Dugang pang pulso ng Pilipino. Nanukan sa gawas, live, katropang Lars Sanyol. Live, report.
1: Katropang Arnela at Takamriya sa may barangay na Pilipina, Dagom City, alas ito ang pulso ng Pilipino. Magkanining oras na katropaan sa may nabi ang Dominios. Ito ang isang topic karong butaga sa Nadrik Rosicier, nagpa-witting so, sa witting shed. Sir, maayong butag, sir. Pangalan, sir.
2: Ruben Colis.
1: Okay, sir. Taga-asa ka, sir?
2: Taga-kwan. Vincidor. Cross Vincidor.
1: Okay. Sir, ito ang topic karong, sir. No? Ipatawag na sa Senado si VP Sara Duterte. Ay mong ba na dapat pa siyang mapakita o abogado lang usa?
2: Sa ko, abogado lang usa. Kay preliminary pang lang investigation. Dito na siguro siya magpakita sa sample ka trial na good. Kay para kanang ipapatawag siya karon sa kan. Preliminary po muna. Dapat mga abogado pa yung nakakubang na saya sa Senado.
1: So dapat pagkakaroon, abogado lang mo sa?
2: Abogado lang sa.
1: Okay, sir, based sa imo ang pagulingon ni mong kanapagtanaw sa mga balita, sir. Ako pag-chansa nga ma-upsell to si BP Sara o ma-impeach ko siya? Sa imo tanaw lang, pagulingon opinion.
2: Ah, sa akong kagulingon opinion. Huwag ka ng 13 ka majority ng senador, kung mabuto yun na o sulit yun na kay Sara, hindi ko na siya ma-pitch. Ma-acquit ko na si Sara. Depende lang na sa... Pero ka na, depende ko na sa ebidensya ipakita nila. Pero nakita mo na ito sa katong... Dito sa... Katong suggesta, Justice Committee na. Pulong dito, wala mo klaro nila mga... Ito si Madriaga, saan ko, wala mo klaro. Si Italianis.
1: Sir, sa under ka daw mapakita mong plastada sa mga ebidensya si Representative Peridon. Sa mga kasi pinin ang video sa mga pagkakani?
2: Ah, wala eh. Wala eh. Klaro mo na, kanyang impeachment, politika rin.
1: Politika?
2: Politika rin, wala. Hindi na, anong hindi mo nila imbisigahan itong flat control na trillion na hindi po ang kikawat ato. Anong wala, hindi mo sila.
1: So sa mga tanaw, pinikaroon nga ilahang dukot na si Sara is a political
2: game. Politika rin para dili sa makadagan ko rin. Kung natin election ko rin 2028.
1: Speaking of the election 2028, sir, kung maabot pa sa punto na mag 2028, sa dili pa ma-impeach para mudagan siya, ako pagkansa mo daw siya.
2: Bakit yung daw, guy?
1: Daw, guy?
2: Ang mga survey lang ko, tanawin ako sa mga survey. Kano mga survey ko rin kita ko? Minaklaro. Tanaw ko mga sa mga YouTube, mga kanang Kali survey, kala, tanaw na mga tanaw ka na tao, di ba? Halos.
1: Haragyon,
2: 99%. Haragyon, 99%.
1: Sir, kung taga-kagchansa nga ipaabot ano yung saya, anang mga nakaroon na paluyo sa impeachment case ni BP Sara, sa'yo mga tulti?
2: Kaya mga sa itong tanalabi na karoon sa mga sales sa Senado, dapat marasyal sila o tanawin nila ang ebidensya o tinuod ba gano'n kaya kay kinintanan, forum yun na politika na kinintanan kay kanatong presidente o, grabe kita dito sa mga grabe kawat ng flood control.
1: Pero wala
2: wala ko'y hilom dito na.
1: Wala niya pa
2: itong mga bishop ni simbahan sa katuloy ko. Okay. Kaya sugayo mo kaway aning kay Sara sa impeachment pero wala yung sila'y hilom sila aning takuan sa batok aning flood control yung scandal.
1: Nasutanay mo ang pag-apil-apil sa simbahan sir. Kung sa'yo mong reaction na sir, apil na gitla aning politika sir. Kung sa imo ang masulti, kini ba? May
2: kahit ako lang mister sa mga bishop, mga pare, bias sila, bili sila. Kung dapat, tanaw nila, kano si Sara naman nilang gina, kung bayan kayo sa Duterte, kung kayo sila mo hatag o gabin yung group, kining sa kawat na ng gobyerno, gilong sila. Mao na, play, parang maka, ako, katulik ko, mago, kahapag, magali ko. Pero, baka dismaya ba na, kung mga itong mga leader sa simbahan,

0: silang sila sa mga ng tinarong sa pamilya sa itong panggobyerno.
1: Salamat sa mga reaksyon sila. So, Moto, kasi paano ito na-import niya reaksyon, no? Lantip niya reaksyon ni Sir Kabayan niya itong tutanan ka mga kasatama. Tutan niya nga, hindi lang usama pagkita sa Sara o mga abogado lang sa iyahang niya mapakita o iyahang niya gitugan sa iyang komento nga may bahay politika ang pagkukod kang Vice Presidente Sara Duterte. Ikan diri sa barangay na Pilipinas, Tagum City. Alam niyo sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Lar sa inyo,
2: XFM, Katropa!
3: Teka, salamat, Katropang Lar! Man si Sir, no? Di ba sa bastag mga palagi, sani? Gipaambit mga igala nga, kuan, opinion. O, happy birthday dahil sa amuang admin niya, si Fernando po the third.
4: Happy birthday!
3: Ay, sige, binaklakin.
5: Pinawa!
3: Happy birthday dahil sa amuang admin. Katropang Kenneth J. Tagupa. No? Na yung nag-greet din, nag-greet si Dadat, no?
4: Happy birthday!
3: Happy birthday, Ken, no? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Alas 9.24 na, mga igala, andag na sa buntag. Mga mensahe din, simple question, Sir Arnel, para sa ilatanan. Kawat, manis, gobyerno, abusos, katungdanan, bendalo, kung unsa, ako ba'y tinood lang nangandoy ko nga mag 2028 na. Kung pwede pa lang, i-fast track mga igsoon para mahumana ni. Kapoy baya? Kay, mabitong ako may galang paghisgot diri. Sagulan yun ako og gamay pakatawa. Kay, og butang talang mga igala, kining administrasyon na mo ay madugangan og mga butang talang upat katuig, mahimo ning unom katuig. I mean, napulo. Kining akong dangas may galang, muabot na ni sa akong alipudhan. Mura na ni Miguel, lagi-script nga krasada ni akong ulo. Maupaw man ta. Oy, happy birthday daw, Katropang Ken. Happy birthday from Ma'am Feli Feliciano of Mawab, Davao de Oro. Maying buntag niya, Ma'am Feli. And salamat sa greetings kang Katropang Kenneth.
4: Thank you!
3: Alright, Tessie Bancori, Filipino, bakit tayo nagkaganito? Dahil sa sakim. Huwag ganing mga Android tangunta, mahuman na ni mga katropa. Kay, pwede pa lang ba no nga? Anong, kayo kong kausahe ba nga? Sa kadagang trabaho, aning kalibutan, may galangan nung kanimang buhay ako nasuga, ma? Usay, maganahan ko magtanaw ka pa ng mga batanon, may tabangutanon ni mo nga. Huwag ganing kabalog kung sa meaning sa DILG. No, huwag ganing kamaulos meaning may gala sa DPWH. No? Ganahan ko na ba kay, huwag sila yung problema, nga naman, kasi nakibaw. Nga naunsan na ng Pilipinas. Kita nga kada adlaw may gala nagsigig tanaw. Ay ay. Makayo lekaw sa mga katropa nga na sayop man siguro ning profession may gala nga ato nasulod. Bueno. Alas 9:26 na may gala tag na sa ato ang pagbanag-banoban. Wala tayong oras. John Wiener may buntag basta malita per magyod. Good morning.
4: Good morning.
3: Master Pugi, amigo ni Auntie Claire. Iyon siya nga. Sos, nagpakita na po ning animals. Nga clear. Pahawa, diya. Hawa diya. Di malas among adlaw.
6: Hi!
3: Hawa diya! Oh, okay na. Sige. Og si Rodel Pundok Hiniralaw. Si Ma'am Uyursi Katubig. Yun siya nga Sir Uyursi Katubig. At tubango na ni BP, mauna man jud na iyag ipaabot aron matuldo ka na og madugtungan. Adi na madugtungan. Yes, exactly, no? Mga katropa kay mahuman na. Mahuman na natubag na natanan, maabsuelto siya diya. Asa pa man mangita o usa pa may himuo na pong ground nila. Kay, mangita naman sana sila pamaagi. Pagka 2027, og human mag-uni karong tuiga ang impeachment. That's for sure. No? May gani, mas maayo gani mahumag sa'yo. Kay para naapay time, may galang kuan, nga, maka kuan, makahimo, makapanday sa mga balaod yung ginahanglan na to. No? Kaya wala na na, wala pa may lain. Pero sa admin karon, haskang daghana in town. Mga higala. Di lang ni mo ba, kuan kay si Auntie Claire, muingon man nga, ang blood control kang digong pumana. Tanan pasangin lang nila, Duterte man. Alas 9.28 na. Para tayo oras may galang makaginod sa unahan. Hanto na ba po, Juan? Samang Tagnaug Estasyon. Sangan may galas, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, XFM 7.1 Tagom. Ito mga kaubanan sa gawas, katropang Bong, katropang Lar, katropang Darwin, Dulatrio, katropang Master Inday Tanini. Agasa na katupayin si Master. Huwag isabay man itong patrol. Nakatiam-tiam na po galing mo dyan sa gawas. Oh, atong sparring partner, mga igala, sa Pigas Lawak, sa atong technical side, ang atong head technician, katropang Gab Alas. O nga atong admin, nga nag-birthday karon. Happy birthday! Si katropang Kenneth Tagupa, a.k.a. Fernando Po III. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez, salamat, maying buntag! Dalay ko ng Diyos, God bless us all, katropa!
2: Kauban si katropang Arnel Cortez.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimo'ng isalista nimo'ng eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo syukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo syukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og mo syukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong kontrol, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug gilikon pa jud kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs, Rent-A-Car Tagub, ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
13: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oras, mga maring, doon na tayo. Impunto, alas 10 na maliling oras sa uwi. Bueno, welcome ka mong tanan sa tuang panag-ubandiriya sa XFM. Kung ako, ikaw, exciting!

0: ¡Ay!
1: Hi, nako! Plastar na sa muriha ang mga maring. Kaya naanapun ni mga guwapa, kaya rin niya. Wala naging mga lupig pa. Welcome sa makausapan diri sa tuang tulumanon. Ang tulumanon nga giatang-atangan sa tibok isla sa Mindanao. Kini mga maring ang kong ako, ikaw, katropa live. Gikan diri sa studio. Sa Studio X, mga maring, ako kini ang imong ex nga si Maring Inday Erica de la Guapa de la Mestesa. Apan dili makumbensa ang tingudgay, mangunay, o silingan. Siyempre, ako mga kaobanan diri sa laray magpailaila kay basigila po dumudungagan ba na ilang mga accomplishments. Anyway, ato welcome kining aba, nakuha pa yung mga kargada. Ako lang i-welcome yung sulay magpailaila maring ha. Ladies and gentlemen, Tia Daria.
2: Hello, kumustamos, ginamos. Kinilang yapon ninyong iyaan sa kanunayang panabang?
1: Mm-hmm.
2: Higog maalang ko, sama sa humba o kinilang.
1: Maoba?
2: Ako na'y bahala na lang yung kilaw. Naman, baby. Sabi, karaan mo kayo ng sounds, uy.
1: Sabi niya, baby.
2: Mura lang tayong naaza.
0: Ay!
1: Naman siguro ko Andrea mga jatot maring tiwasa ang imuhang kuan.
2: Mao na to siya.
1: Mao na to.
2: Inahan sa kanunayng
1: panama. So ato na sang i-welcome ang usa ka bayot diri ah.
2: bayot niya kay mo og sigbin eh.
1: Na murag sigingging.
2: Geng. Ayaw na ginipasudlas yung balay. Dako mo kayong virus niya eh.
1: Ladies and gentlemen, Inday Tanini.
3: Hello, salon. Ay, asa mo rin, pagkusigin ka, may biparan eh. Papago ang socket. Hello, salon Philippines and hello world. Master Inday Tanini, guwapa ka may. Siyempre, pangit ako. Ngayong morning sa itong mga constituents, sa itong mga board of director and board of honor, ang itong mga plataforma karong buntaga, among ihatag ninyo talan, ha? Plastar mo.
1: Mura na nga, sukod na ang hearing, Maring. Ang specimen.
3: Specimen.
1: Like, sukod na mga Maring, diri sa tuang, kung doon ay hearing sa Senado, doon na po ay hearing diri sa lasto.
3: Correct. Diri na kay lasto, swertres, oga 6D.
1: 4D.
3: 4D na, sorry. Gidunga nga, oo, kabalog, ikuwaan na naig duha.
1: Sura na, ugo nang imuha, kay 6D, mang pinang imuha.
3: 6D, di ka daog ba?
1: Napakay-makay kayo na huwag anak Maring. Titiglaghana mo na namiruha.
3: Ang ikwaan na dahil, sorry Maring.
1: So, 4D na ron.
3: 4D. 4D kay kita, 3D man ta. 3B.
1: Sa
3: tulong kabayot.
1: Kita na yung 3D nga mga nag-umpay mga itsura.
2: 3D or 3B?
3: 3B.
1: 3B.
3: 3B. Mga bayot. Tulong ka bayot.
1: Oh, speaking of 3B, maayong buntag sa mga taga 3B la Pilipina di ay.
3: Yes, ay sa pagka bayot tag warawara na kay birthday ron at i-greet na to diha. Oy,
1: ayara ay, ayara.
2: Katahan siguro na mari.
3: Be katahan ako, be. Taga ikaw ka na mamato ako nga. Napapatawa ko diha, be. Katong kanta na ko nga pinaka power be, kato be. Asa man tong wala na to diha? Wala na to.
2: Namay drum set lagi sa sunod.
3: Be katahan ako, be. Happy
4: Tupang Arnel Cortez.
3: Paapil-apil mo lang si Arnel Cortez. Humanan mo lang yung programa.
2: Mo-apil
1: siya, Maring. Mo-apil siya.
3: Overexposed na lang si Father Anna.
1: Sige daw. Ikaw na daw, Paringa. Masa i-request aning bayutan
3: eh. Katong ako ang... Asa naman to, Gab? Katong ako ang kanta sa unang atong... Napato niya sa imuang... Imuhang platform?
1: Anya na!
5: Happy birthday!
3: Hindi naman, okay. Pagbata man na.
2: Ang ihamangod katong...
3: Katong...
2: Burag Pakistani nga sounds.
3: Katong kuan ba? Katong 12 gun salot ba? Kanang, sige na kay, siyempre, ito naman yung hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Ay, masaya na magyong ko.
1: Masaya lagi kayo, bro.
3: Sige, nakatansa na ito ang bayot,
1: sige,
3: be. Nanareagab, nanareagab, wapa. Anya na, kada lang. So, ato na katakay, kabalo ka.
2: Akapila na lang, kada ay maring, akapila.
3: So, kung maghinilas ka, magakapila, giray ka, dapat hilas man pa. Mag, dapat ato nga hagu-hagu na itong teknisya, kaya kada kong sildo ana. Kada kong sildo na itong teknisya, di nato na hagu-hagu.
2: Parang ngayon na siyang sildo?
3: Naku, oy, dito na minas dabo, kaya didaksyonan mo ng maling gamay.
1: Papa, di ay?
3: Ay, be.
1: Ay! Ah, dire at ato ang samtang gipaabot ato ma ato request siguro si Kainet.
3: Si Kainet.
1: Musod siguro diri ah.
3: Ah, ato na siyang ay lang ah. Alam mo ah, kung sige. I-create naman ka na mo, Kain. Ah, anya na. Paminawa lang sa gawas kaya ginagisit apa ni...
2: Kuya kayo ang suot ah.
3: Kuya kayo ang suot kaya wala kang kanang kuha. Nagtrabaho ka ng kaning. Sa patos. Inaanam ako sa patos sa kaning.
1: Ano sila?
3: Pansa? Mang laki?
0: Pansit?
3: Ah!
1: Ay, pansit.
3: Sabi na, pansit. Ah, ay.
1: Pansit na ginay makaya ni mo sa ibang birthday.
3: Grabe, sa kakino. Ay, kasi si Kenneth ba, muna rin nag-birthday nga, muligid pa'y tabla.
1: Nako. Ah, aba, na-live po na'y karoon mga maring. Si Buddy Oberas po na'y nakita na ko din. Nag-live sa siya maring.
2: Ano wala man na si Mikuan?
1: Asa pa ko nawa man ako ang tingog. Asa pa ko napita ron.
3: Lahi lagi akong kuwan rin. Mura ka side view lagi kuwan yung ako ang
1: kagalit lang kayo.
3: Camera diri.
1: Mura gi-mute. Gi-kuwan ta dito. Gi-kuwan ta ni paring Gabi na dito. Siya ni Sulot.
2: Side view magkamarin. Kada ko kagbukton.
3: Oy, mauba. Di lang kitawan ang imo ang maring.
1: At sa ning plasadahon mga maring ha. Kay hinay man ni ako ang live diri. Uy, hinay man ni ako ang signal. Uy, dito man ako ni Kunik sa Bulgari Eutanan. Punto na kay Hinay.
3: Dito na ka sa Bulgari.
1: Dito ko sa Kuanbi, sa Silingan.
3: Uy, shout out ko dyan ni Ma'am Elsa Arriba. Aba, may tagi na sa Bulgari.
1: Mau ba? Uy. Oy, dito tayo viewers karon sa Facebook nga 8 ka milyones.
3: Aba, bim.
1: I-share sa ninyo ato ang live mga maring kay aron nga daghansab kaayang makakita sa to ang pagpakauaw karong buntaga.
3: Correct.
1: Ano karon nga Martes mga maring?
3: Aha.
1: Dito tayo tawag aning petsa 19 na manay karon to 2026 mga maring, ha? Gikan diri live ta sa Tagom apan live sabta sa mga sister station.
3: Sama sa asa.
1: Sama sa lugar ni Inday Tato.
3: Aba ni, kuan dyan sa Mati.
1: Sa Mati City. Buntag.
3: Si Inday Tato nga mag-report siya sa palingking nga nara sa CR.
1: Si Inday Tato lagi.
3: Oo.
2: Pag naka sa Mati, i-dial na lang na inyong radyo.
3: At sa man niya, Marindarya. At sa man nga kuan
2: niya. At sa man dito, Marin?
1: Mabati sa pakaroon, dari sa 99.1.
2: Yes.
3: Aba.
1: XFM Mati.
3: Yes.
2: Ang mabati po ta diri sa Bukidnon.
1: Sa 101.7. Aba, bida ko 101.1.
2: Kisa may mong idol ka na diya, Mari?
1: Sa
2: Bukidnon?
1: Sa Bukidnon?
2: Oo.
1: Nadagpan. Una kong idol.
3: Kisa may idol mo na sa Bukidnon, be.
1: Si Kuan, di. Si, ay, ka na.
2: At sa may ang entrada na, Mari? Sa may mong idol.
3: Ah, be. Kisa may.
1: Ay, ko hanggiton.
3: Be, kisa lagi na.
2: Okay, idol, malgana ni mo.
1: Ang suspek kinala sa police station.
2: Ayun naman.
1: Dahil lagi mo ang...
3: Isa ba na siya ni Lotabius na?
1: Dili, oy, si... Kuan siya, si... kalimot ko kung apelido na yung kabawa, oy.
3: Isa ba na?
1: Si Michael Ricabo.
3: Ah, si Michael Ricabo. Be, paminaw na ito report niya kan sa XP Bukinon ni Michael Ricabo.
1: Gidakop sa mga police. Ang suspek kinala sa police station.

0: Palangka pa lang ko lang si Junji.
1: Gikan diri ang sa studio, paingon sa inyong radyo, at makaoban ka ng mga igala, gikan sa crime scene, Junji Librias.
2: Nagbangga ang motorsiklo nga CRF ang kutsi na Mitsubishi Mirage.
0: Dahil lagi mo ay ginatalo-taloan nyo lagi ako.
1: Ay nako.
0: Lain man mo, oy.
1: Siyempre live sa takaroon ni Babati mga maring sa XFM. Sa XFM Jensan.
0: Oy, yes. Siyempre sila si Ate Evelyn Sabasahi.
1: Yes.
0: Ang kabats ni Vivian Velez.
1: Si Mabadi ay?
0: Natichi Agbayani.
1: Para si Ma'am Evelyn.
0: Yes!
1: In fairness, kanang kuan kina si Ma'am Evelyn ay kanang makinis ka yung kutis.
0: Naturalmente. O niya, ang iyang beauty niya. Di yun makasawa.
1: Ay, unsa pa mandi?
0: Siyempre, nabanan sa iyang mga insurrectos di ha?
1: Naka-idol niya.
0: Wala ko yung idol niya, pero kato isa, kato nga, pero may wait, kato ganing si Pagano, si Ivan.
1: Saan si Ivan?
0: Amigo man natoto si Ivan. Aga syempre ang kuan ang ato ang Salvador del Mundo dia si Uncle Ray Pirarin. Oo, maro tig ni Salvador. Problemado po din siya nako. Kol, aguan talaga may. Ah, si Toto.
3: Bayad po daw siguro.
0: Ay, nyana siya nga kuan lang mag-abot rin sa kuan na police station.
1: Ay, basig iya kong ikuan dai. Kung dako-dako na ganyan mo ang kuan, basig iya kong ipahat portion.
0: Ipahat portion siya. Ako lang na siyang ikuan, ako lang siyang tagaano kasi tawag anak, anang ilista lang niya sa baybayon. Para sa balas. Eh, para pagbalod, mawala ra.
1: Mapapas ra.
0: Ana.
3: Pati nga to ang branch manager niya sa Gabi nga group of companies.
1: Asa kisam ko na, uy?
3: Ay, si Inday Pilip.
1: Ay, ito kong itimbayan. Usa ka mga yung buntan si Pilip Oligari. Basi dili niya maayog. Dumala ba ito mga grupo di ha?
0: Ang iyang mga, oy, dapat oy, Pilip, ang mga constituents ni mo di ha, magiging ampingan ha.
1: Dapat gayon nga kuan ka diha kanang dili ka basta-basta mapasulod sa to ang organisasyon dapat do na gayon ang mga requirements ay hugot gyud ipatuman ang mga restrictions.
0: Restriction niya. Kung naa man kay mga question mga suggestion o sa pa mga pangutana nimo kuan na Philip kanang at pagayoy gyud ang mga screenshot ang mga kuan na video
1: dapat do na gyud tay mga ebidensya.
0: Yes.
3: Ay dili gyud walaon ang link.
0: Kay ang link nasa police station.
3: Kaya nga naman sa comment section.
1: Ito na itimbaya o sa kamayang buntan niya to ang mga liliers karon gagalili sa Facebook si Chirismi Coloma maayong paglili mo na katawa na siya.
0: Si Jessalan Guno. Aba
1: sa ingon niya
0: ala siya Marie-Erica halok wala lugar na to. Halok. Halok na yung inyong lugar. Amot ni mo, Gisilan. Uy, maramang ka ganang siyong urge mong kuan, motulya.
1: Uy, nalaman na ito ganina, gatindog.
0: Asa to?
1: Dito sa Purok 6 Lakon.
3: Uy, naanin to?
0: Ito nga, nagbitbit ng sundang.
3: Ay, ito na kablo.
1: Amot, kalimut, resultan yung bayanan niya. Napadiya si Babski, ingon sa nga shout out mga Mari.
0: Aba. Okay, syempre, sabalay mo niya.
3: Nasi ko ang si Ate Josepina Tinambonan.
1: Nobody
3: good ay? Morning mga katrupang beauty sa XFM.
0: Aba.
3: Shout out lang ko din sa Tagaaglayan, Malaybalay City.
0: Aba.
3: Salamat sa mga Tinambonan family.
0: Aba, kabalo. Congratulations, Maring Daria. Kabalo na ka mabasa.
1: Ay, ang sanay mo ko ah. Dako lagi kang dughan.
0: Dako lagi kang tuto yun.
3: Nakahiring mo nga dako o gamay.
0: Sa mo na,
3: survivor magugko.
0: Ah, abin ako malignant.
1: Ika na yung hitsura sa naka-survivor ko. Wapaka-survive.
0: Akan ako may naka-survive. Gato.
3: Natingala mo ko sa buang video lahi ang nakaligawas ito ba?
1: Ha?
3: Ang sa ito ba? Lahi na nagawas?
0: Aba, baraga lahi na nagkisa man na. Anong ginalong inaana man na?
3: Ano man siya?
1: Sa man na, uy. Nalagay na sa ikuan.
3: Ay, nag-mission sa yun ang ato ang
1: gold medalist lagi na.
3: Branch manager sa Jinsan.
1: Kinsa na si Philip
0: Oligario Baby.

0: Philip.
1: Ah.
2: Ayang ingon. Ha ha ha.
0: Salamat kay Philip sa imong gisulti, ha? Thank you kaayo, Philip Oligario. Di na, muna pinakahagtik na reporter dali sa XFM Gensan.
1: Yes!
0: Oo?
2: Katong may mga nagkuhan, nagtinigbasay, musulod yun.
0: May mga gagaba, mga ongoing pang mga pabuto.
1: May mga ongoing nga mga cross-firing.
0: Oo, mga sudlon yun.
2: Katong nagbakuan, ongoing pa ang suno. Kung saan man to?
0: Ah, gipahigayon man to. Gipahigayon nga sunog.
2: Nata karon live na gipahigayon nga sunog.
0: Nata karon diri mga kuan sa tagom kuan lugar nga gipahigayon nga sunog.
1: Saan po pag kuan gid na gipreparahan gid na siya. Nana siya event organizer.
0: Kuan gid
1: kadang asunog na event organizer ana kay gipahigayon.
0: Inagurahan gid
2: na siya mga personal grudge.
1: Aba, so na siya asa siya mo na siya gal personal sa to siya person with disability.
0: Ay, oras pa nga marin doon na tayo alas sa Jess 24 na ato sang i-endorse niya ito ang mga beauty products.
1: Yes, sure na ha.
0: Ato ang mga herbal capsule.
1: Kana. Uh-huh.
0: Nga marin, kung hindi na makahimo sa paglipay-lipay kang misis, ay nag-ulit sa inyong bahay. Kaya ito ay hinundan nga sa puton si misis.
1: Yes, kasi si misis, imugin na ako nun. Imugin na siya nga ba. Painitan yun mo lang kuto-kuto ni misis.
3: Ayaw diba?
0: So, on sa'yo, Indomon, aron nga mo init ang kuto-kuto ni Mrs.
1: Siyempre, ang turbo. Turbo ay gina si Mrs. Kay...
0: Uy, unay nag-text diri on sa'yo na paggamit sa turbo, i-paslak ba doon o tumaroon?
1: Hoy, kamo ba? Ay mo pa binugubi. Ano, ganang ang turbo, 30 minutes na siya bago kanang mag-inabsanay.
0: Tested na nimo ni siya.
1: 5 days ang tamaan na...
0: Uy, usap ka si Mana, Sam.
1: Yes, so... Kung ikaw, ganang hinay na kay kagurbada, imong side stand mo, humog na kayo mong side stand mo. Mupilo na.
0: Taka na lang kuan.
1: Taka na lang. Imbis ang imuang motor ni mo, imbis sa 50cc, malali na kayo matumba.
2: Pero na, may bagong akuan na. Usa na? Sistema ni si Connie Loy.
0: Usa ay?
1: Si Connie Loy?
2: Katong bao-bao na po.
0: Lagi, oy. Mugin na ganahan niya, kanang bao-bao.
2: Disupilya ang bao-bao, reaksyon o paubos.
1: Hindi mong kalso, anak.
2: Kalso sa ang tapanido sa driver.
1: Baka kuya ko na anang balita, ah.
0: Kabaw ba ka marin? Napaday na sa ipuan doon. Ay, naging na sa ipuno doon nga balita.
2: Ay, kung saan man?
0: Kaya pagkalso doon ato marin, nabuslot na itong ligid marin.
2: Ha?
0: Natusok sa tabanido ay marin.
1: Uy, kagrabe anang tabanido ay basta mga turbo, ay. So sa ato pa, mara din na siyang lansang ang gabaga-baga.
0: Muna kuya ato masugatan ba basig makuanta ba?
1: Sa kuya ano uy?
0: Ma internal hemorrhoids ta.
1: Di ba kita mag internal bleeding ana?
0: Muna nga ato sa siguro kung ano sa makaturbo ka wa. Ikapun sa.
1: Ato sa lang siyang kuanan. Pakita ako sa sa kanang tipita. Sa blister. Pakita ako sa blister B. Ana.
0: Nako sa mga maringa, parayon lang sa pag-text sa toan text line 09663069569. Osbun ko mga maring 09663069569. O di ka mag-comment ka aron sa toang live sa Facebook page XFM 107.1 Tagum.
1: Aba?
0: O nakay makita ang sabta diri sa XFM Jensan nga Facebook page.
1: Yes, aba makita ko sa Facebook page.
0: Facebook page.
1: Okay, ikaw, Maring Daria. Sabay mong ikuha niyo, kasigra magang ting CD, ha?
2: Ay, naman ko na nabasahan ng mga mensahe, o.
1: Hindi, asaman.
0: Sige, ingon.
2: Anak, o, nalala ko niyo, was, o. Anak ba si Arturo at Kilya, na siya, hi po, good morning sa tatlong Reyna.
1: Aba.
0: Good morning, son.
1: Arturo.
2: Ang XFM, anak siya.
1: Sige, Arturo.
2: Natingana ko kay mga maskulano lagi mo.
1: Si Arturo Impilya, si Arturo Impilya.
0: Kaya rin, dili na dyan kayo kumaaswat o bugat kayo mo dako akong braso.
1: Mao ba? Ako din na dyan ko, promise ginagawa sa akong self nga, din na dyan ko magmasa o pulo ka sa akong simento. Hugs kayo magpala.
0: Uy, ako ba rin, kanaka rin mag-ayag ko, balas ka na mag-constructions ko, no? Kaya init ka ayaw ma rin, akong buko-buko ma rin, murag kabaw.
1: Na-construction
0: ka? Na-construction ang good
1: ko. Makasapiot pa na po dyan, sige, pala. Uy.
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Matulog kay akong lubot ma rin, sapiot na kayo ni Maring.
1: Ano ba niya? Inang lingkod ka rin ako. Maring, no? Kala mo, pungko ko, Maring. Ako sampot ako, akong tikod, mag-abot.
0: Muna akong experience ba ni pag Og bakos ni Edgar sa ko yung sa mo na balik envelope.
2: Mura ba nag makakos pa si Edgar sa imuha?
0: Mukakos man sa panag
2: sa. Okay. Kaya ko mga labyo na mga ito kamot. Tanawa tong tiil kang may nag.
0: Ay, mura ka nan naninood ka.
1: Lain lang ka. Aba, aba si aba atong ingrid ang ato ang kasulid. Ato kasulid.
0: Ay, mga taga kasulid.
1: Kasulid. Ang ato ang kanang program director sa Sulid. Oo. Si Bong Alvarez.
0: Oy, solid, aba, solid good as, yeah, solid good as in.
1: Aba, naningog na po ang mga morning gays. Kung samahan katropang Bong Alvarez, mo join na ka sa mo ang federasyon.
0: Oo, okay. Aron nga, okay kaayo ito mga stipping diri.
2: Ay, mo lang, napulaan naman ko sa threesome, foursome na.
1: Foursome na.
0: I like that.
2: I like it.
1: Yes.
2: Hi, you like it?
0: Yeah. Good morning, Inday Erika og Cutie Daria. Pa-request og One Moment in Time para kay Helen Grace Victoriano. Nag-alaga sa akin. Salamat po.
1: Aha, salamat kayo.
0: Ikan kang Ma'am Philip Feliciano. Ma'am, good morning. Salamat kayo, Ma'am. Grabe dito gahapon na mo. Nabusog yung big man's snacks, Ma'am. Ay.
1: Grabe, oy.
2: Salamat kayo,
1: Ma'am. Birthday manikinid ron. Masi, ganahan po na siya mo. Manarakong alarakong talaga ingon-gon nga. Masi, magpakwa.
0: Ay, happy birthday kayo nito. Wala pa rin mo kantahin.
2: Asa? Akapila na lagi. Asa, wala nakitaan. Bura na ni Guwang naman eh, ang ato ang operator.
1: Ibalik, tagag Dabaw, B.
0: O, di mo sa gusto Dabaw, kayo makaltasan, nag-iul.
2: Ibalik ka niya, kaya naman ito iyahang mga pundo.
1: Naman yung mga pundo dito. B, katahan.

0: Si kinit tagupa nga may apple of Miss Gay.
1: Uy, ang puhay ang iyang kuanda eh.
0: Manginaot mi nga ang birthday ni Garo ni kinit tagupa nga tagaan pa naman siya ang daghang katuigan, Lord. Daghan kayo pa siya o kanang kanagat pa mayo ang iyang panglawas. Nya mugwapo pa siya ang samot. Nya digi siya magbulag sa iyang uyab kay para at least inspired siya. Naman ko ni siya uyab daw. Aluod. Ay, sorry na nga da kay.
1: O diyan na sa uyab.
2: Basahan ko ang comment ni Papa Carl.
1: Aba.
0: Isa lang na ninyo si Kenneth J. Tago pa diya. Kaya diyan ka natural kayo ang acting anak.
2: Aba. Dili kayo halata.
1: Dili halata.
0: Kung sa mga gusto mo yung tabo sa imong kinabuhi, Ken.
1: Ayaw pag anak, kaya nga pa diri as si...
2: Ayaw kawaya ka dito sa kaon garon. Ni Gordon na naman siya pansit.
1: Pansit. Pansit na di ay.
2: Ingo na nga, kadaghan siya kwarta, pansit.
1: Dapat yung gi-apilan ng fork. Maring. Ay, aron niya okay kaayo ka. Yara mo nang ipadapli.
0: Yes.
2: Ipadapli na niya.
0: Ayaw, pansit na. Kaya, kung mo na istorya akin, magpahit na lang ang laki me, oy. Ay, nako. Oy, kay Arnel Rabanes.
1: Oy, salamat kayo sa inyo mga pagliliw. Hi po, good morning, Reyna Aba. Pero natingala, maskulado lagi. Uy, lain lagi ka diha. Arturo, Edkila, ay... O, kusiyong ko na yung mga itmi games kayo. Salamat kayo sa inyong pagpamati at pagtanong. Hi, mga bading. Ay, yun si... mga bading, nagalimino niya. Mapos yung ikuan. Isinggit pag hindi mo niya si Arnel Ravanes. Oy, shoutout sa mga bading. Aba.
0: Kaya si isa si Pinaso Dolorito Joseph. Mayong buntag ninyong tulo, mga Mary. Labi na mga... Labi ni Master nga. Bangitan. Aba.
2: Hindi
0: naman tayo magkakuha na ano yung mag-Vision X Plus na kubi. Salamat kayo sa Purok. Tadina. Furniture Compound. Matsalam kayo. Mabuhay kayong lahat.
2: Tarong magbasa na maring.
1: Sige na, otro ha.
2: Furniture Compound.
0: Compound. Bungol lang mo ay. Bungol. Dilay pa po mga guwapa, mga bungol pag yun mo.
2: Kami na yun nagkamali ani.
0: Dilay nyo kung malamot ano yung ginabuhat sa kuaba.
1: Napagingon. Salamat. Thank you kayo. Oga, mga maring ha. Ayag mong kalimot. Yaron nga mas mutin apang ato ang mga pananaw. Tama yung mong giingon niya bayot nga. Dapat good mag-inom ta adlo-adlo og
0: Vision X Plus.
1: Soft gel capsule.
0: Kana.
2: Para klaro kayo ang mga telescope.
1: Dari kayo. Ang sayo ka na pagkuhanin mo. Abi ni magmauna. Pag alim upload man. Dili ito mao.
0: Dili mao. Ay, mali ang imong pagluhod. No? So, dapat dito kayo. Dapat ko naka Vision X Plus ka. Kunya, nakay kauban nga keki. So, imong ginang ludahan.
1: Aludahan,
0: magluluhan mo na, makita gini mo na dito asa ang kalo sa bumbero.
1: Asa katangkuhan ito ang mga markings, imo sa makita ang mga markings.
0: Yes, okay, makita, magunita na mo ang tenderloin.
1: O niya ang ilang mga guiter nga doon ay katugbang. Ang guiter nga may kanaog, ano ako?
0: May kanaog, dali, di siya guiter bayot.
1: O saan na siya?
0: Kamu ba, pataka mga, dili na gali mo mga guwapa. Mga jugo earth project mo.
1: Saan na siya?
0: Mga miracle fruit. Mga miracle fruit.
1: Mura na siya di ay. Yes, na kayo.
0: Yes, indeed.
2: Ana, pagkana si Louie o dila.
1: Masa ikingo ni Louie.
2: Nadungagan na po lagi mong isa kagwapa, mga maring.
0: Lisod pod.
2: Kain po kayo dili itsuraan na mong kwaon.
1: Kanang gikumot sa dagkong kamot ka na mga kanta. Request ko kanta nga tulok kay Reyna kanang gikumot sa dagko nga kamot kasi man kamot siguro nang jongjong.
0: Say jongjong.
3: Ayaw na ma.
1: Baka nang jongjong.
0: Si jongjong dako na jongjong. Kumusta jongjong ron dako na?
1: Dako na si jongjong.
2: Amigo ko ni Luther.
1: Oh, amigo na.
0: Magmap sa nasya gabiing dako. Magmap sa na siya gabing dako. Kami ko mga ng Luther.
1: Wala na siya.
2: Mapagos mo siya ang upgrade sa kanang buwan.
4: Color? Black and white.
2: Ano siya? Misapaw din na.
0: Usama kayoy, usama kayoy. Ay, si Yoyo, Yoyo Cards, Laborte. Mga morning mga ma'am na guwapa. Aba, di na rin mo kinala isulti Yoyo, ha? Yoyo Cards kay.
2: Inborn,
0: built-in ni among pagkagwapa.
1: Ano sila din?
2: Puro nag-radyo kay built-in.
1: Alas, alas, i-share po dito ang live garo mga marin. Yes. Kaya kung maabot din din ang mga 50, mara dungan tag-split din rin sa kuan.
0: Sa, din sa console.
1: Mag-inig ba ito sa pasalamatin sa imong mga kuan B? Imuhang...
0: Yes, ay, ko pasalamatan ako, no? Pasalamatan ako ang gining tagom ukay-ukayan, ha? Di ba? Tagom.
1: Ano araw magiging dahil ng anak si nanay, ano?
2: Ala, mga marin, mahunaw sa ako marin.
0: Ay, ako ang siyempre. Oo. Mga
2: ay, critical mo kaya itong kinabuhay. Maka-uban rin siya. Oy!
0: Thank you, kayo. Thank you, kayo. O, siyempre.
2: Dahil may mo napaabot si mo sa gawas marin.
1: Siyempre,
0: napit yung nakapag.
1: Mga outfit na ito. Mga outfit na
0: ito. Pasalamatan itong outfit. Oy!
2: Ang outfit. Ang atong infant di ay.
1: Ay, unya na lang siya. Ay.
0: Kalaay imong bra. Unsa man ang bra nimo?
1: Sige. Ay,
2: ako ang bra.
1: Asagikan, asagikan.
2: Gikan sa katong nanirado nga ipalitan ako ko kay Okay.
0: Ay, sa surplusan. Surplusan. Yan, namalit naman tala siya o ka ng taga nga pang pamingwit.
1: O niya.
0: Nagpahit pa siya, bra, oy.
1: O niya, kababa ka ng bayuta na. Namili ng taga hapon.
0: Maho ba?
1: Namili na siya dito, o niya.
0: Nasaan siya mamasol? Sa palingkira.
2: Sa tinuyan, sa tinuyan.
0: Sa palingkira.
2: Mga itong buta tinuyan.
1: Sa insayantid daw.
0: Sa insayantid.
3: Ayaw naman.
1: Kaya dito kay siguro dahan kayo mga pes.
0: Dahil mga pes dito,
1: oy. Mga pes dito,
0: ay. Baglutaw ang mga pes dito.
1: Nagko, saan mga klase nga mga pes? Nagko, mga kaayo, oy.
0: One, pes one, pes two, pes three.
1: Ay, kabalo ba ka mga marino niya? Nipalit sa si Paribubong og hanger, duha kabuok, sabi yung ipalit niya.
0: Aba, si, kisa si.
1: Hanger nga.
0: Si Paribubong?
1: Hanger nga, surplus.
2: Alam nga rin, surplus na. Balik si Quinto.
1: Nangita mo dito, basta na yung mga surplus ng mga panty, wa man, oy.
0: Ay, pwede kayo kong surplus. Kabalo ka na kabago, nagkabalit yung tibang. Wala, ano yung tibang ko, sa tubangan man ang ti. Manalaba, ano, ano. May pagkabahin yun.
1: So, nindot na siya.
0: Murang kabayo, kagupugan.
2: Ano pa na yung kasagaran sa tibang? Gaan
0: ka yun, ang saluyo man ang tibang. Huwag yung tibang,
1: no? Saluyo man na siya.
2: Ayun na sa tubangan man daw.
0: Ay, balik tayo surplus man. So, ay, lain kayo ang
1: napikas lugar mo itni
0: games. Napikas ako itni games eh. Ang akong bungan gani kay murag ibayuok.
1: Ay, nako. Ako ay, mga idols o.
2: Murag hapit na kanin mo split maring.
1: Pino naman diya diha.
2: Napaspas kayo ang tubo.
1: Sige, mga split ko eh. Bahala na naman kayo naunsa ni siya.
2: Ara si Yoyo Cards.
1: Total, naka-explain naman ko na ang ping-ping.
2: Batos ano din mo rin. Nasi Arnel. Sige,
1: Basa.
0: Be, ala ba si Cyrus Glenn na timbal? Grade 4 pa daw siya. Aba, lamino na kuno siya ako. Karon 30 na yung edad.
2: Ay, Marin!
1: Kabalo ko, Marin. Pasabot na
2: rin. Kabalo ko, Marin. Happy na rin siya sa isinta.
0: Kadali lang.
2: Kadali. Una, 30 si Doblado.
1: Happy na social pension.
2: Ay, salamat.
1: Kadali ato na idol sa Oscar ni, kay Kwan.
2: Ayun siyang istorya kay... Nagpamatuon na din lang, Marin. Kailan naman na sa buhok.
3: Ayaw naman.
2: Ang buhok niya, bro, sige kaligong sapa.
0: Paminaw. Ay, sa pastorya ko, kay Karis. Ikaw, Glenn Cyrus. Sana eh. Glenn Cyrus. Cyrus Glenn. Kung mag-comment ka, comment lang. Ayaw pa rin noon.
1: Gusto pa din eh, hoy mga taga, ipahinungo daw niya sa mga taga Nueva Forza sa Tagom City, Davao del Norte, Arturo Idquila, salamat kayo. Ato rin pa salamatan si Kapitan Rian.
0: Oh, si Kapitan, no?
2: Si Kapitan.
0: Si, salamat.
1: Willie Arcaila din sa may barangay Nueva Forza. Grabe, dude ka.
2: Ay, abuang kaoban, maski naglanay ng bulsa, gisudlan lang gihapon.
0: Kap, thank you kayo, Kap. At least, nakuha na kong sayo-sayo ang pangunahan nga til. Kalimut, pwede kong bitwa, oy. Tingala ko, yumigas, man. Ay! Ay, si Kuan, si kisa pa man eh, napapagin rin yun.
2: Naapon
0: si Mary Jerry, Mary Jerry Mar.
2: Kisa pa lang, si... eh, basa ha.
0: Si
2: basa,
0: Mary Jerry Mar.
1: Basa.
0: Alam ba siya, shout out niyong tulo, lamian ninyo. Tilaan,
1: oy. Hola, oy.
0: Pa-shout out me dire sa Tawan-Tawan, Navarro, og Torres family. Daghang salamat.
1: Aba.
0: Che! Mga che! Aba.
1: Sige, salamat
0: kayo.
1: Mga
0: guwapa daw, oy.
1: Salamat kayo. Onya kay Dunatay, tila greetings mga maring. Taon-taon.
2: Napoday ako ang kanang dugay na po rin sa kanang kalihukan.
1: Kinsa na siya?
2: Membro po rin siya sa gabi. Naroon sa karon sa Australia.
1: Ay?
0: Aba. Kinsa man na.
2: Pa-shout out me na yung tulog ka mga manang.
1: Aba. Manang. Salamat. Thank you. Thank you very much.
0: Libera na rin yung pag... Libera na rin itang kwarta ha. Taro-taro nga yun may kwan niya. Mag-rit niya ha.
2: Kina si Alfredo Ricali. Kaya may mga polisyon sa gabi.
0: Amo o ba? Taysa, taysa, taysa. O sa mga nang gabi? Sa may maning anang gabi?
1: Gabi? Gabi ng kla ba?
0: Gabi na yun.
2: Ayun ba?
0: Ersek na mong dua, oy!
1: Napadiri Asya. Good morning, mga guwapa. Salamat kayo sa inyong paglili, oy! Bye na, mga maring. Kini ato ang pasiunang hearing sa toang impeachment.
0: Impeachment
1: na to sa toang programa kung ako, ikaw, mga maring. At ang ginyo, taod-taod hang ato ang live drama.
0: Yes!
1: Gikan sa tinuod nga kinabuhi o sa nagkadaayang buhi atong tagaagpagtagad, mga maring. Apan sa dili pa, welcome sa toang tila greeting!
0: Alright!
3: and we

0: Ay, welcome, welcome. Oh, kila greetings sa tamaring. Ayun na mo, pag-ana ma rin kay...
1: Yan ang bagay mo pa-ana. Yan ang
0: bagay mo pa-ana
2: ma rin. Sa mga nagtanaw diya sa live, ah, palayog lang kong share sa ato ang live. Ang link nasa comment section.
1: Sige.
0: Paliri, sige. Sa pa'y naaga PM dali. Agabi ka PM na sa kuwan yung uban diri. Uy nga. Dito sa ato
2: ang... Ipabalik na siguro na dito sa ato ang comment section. Kaya naman dito ang link maring.
0: Hoy, nakabaw ka maring. Si Eldrin Ligin yun po. Di po na makahimutan kung dili makapamati sa ato ang programa maring. Musaka po ang iyahang libido.
1: Aba? Oo. Si Murang si Jesse Langono o ganit si Babski. Aba? Di ba? O sa... Og si Oba si Gina Makaraig. Aba?
0: Gipanugno naman ko sa ito ang style
2: na
0: maring. Tugno naman ang aircon maring.
2: Tungkol sa katugno maring, si Jeter Labdosi ang nagbuhat. Ana?
1: Aba? Bebe?
0: Siya ay katira.
2: Si Jeter.
0: Katong katira ani?
2: Oo.
0: Katong dako ang Eat Me Games?
2: Yeah! Mayroon na yung... Sige, siya cut-cut na ka sa ubos.
0: Nakitaan ako ang Eat Me Game si Jeter Maring.
1: Asa man, balance ang pagkabutang?
0: Dili pantay, murag mato og chains.
1: Murag mato.
2: Asa na lang, napakay.
1: Napakay na mato.
0: Ayun, ang isa kay murag mato, ang isa kay murag chains.
1: Lain mo lang mato, oy, may bugbog na lang siguro.
0: Napadili ang... anyway, at mutilan at tama yung mamaring kay...
1: Hindi, sige.
0: After this...
1: sa atong impisiment.
0: Yes. Doon tayo usa-una kakanta. Kay hatagan itong patagad ang mga ga-request o kanta nga. Madungog po nila, Marin.
1: Yes, indeed.
0: And before that...
1: Uh-huh.
0: We're going
1: before
0: to...
1: Before we proceed.
0: Before we proceed, Your Honor. I would like to...
1: My manifestation.
0: Yes. You know, mag-isaya ka, oy.
1: Ay, kapoy mo kayo. Listen, malalatong self, ano yun, oy.
3: Ayaw
1: naman. Dibili ka sabot si Maring Daria.
2: Oy, ayaw, oy.
0: Ay,
2: kasi pa para sa inyo ang mga buguon.
0: Ay, matila.
1: Dahil lang ganyan siya, malinoon lang ganyan siya. Nakanto lang ganyan siya, nakanto lang ganyan siya ganito sa maroyaan. Lain, nakahilas na kayo.
0: Masa mo, nag-ibayaran itong iutang.
1: Abot lang. Ay, nako.
0: Salamat kay kan Jeter. Si Jeter na yun eh?
2: Oo.
0: Kinesiya.
2: Katong, sa to, napakay ang
0: yung... Napakay ang yung Eat Me Games.
2: Eat Me Games.
1: Mani siya si Jeter, labo ah. Lobo Vice?
0: Ay, salamat daw kayo. Shout out diri asa.
1: Lobo Vice? Bayot mo si Reggae magpa-Lobo Vice.
0: Shout out daw diri asa may Compostela and the Tanini Oga. Hindi, tanini, idol dogol is ti Tia Daria D.I. Huwag maring Erika.
2: Ang imo nga pong amigo, ah.
0: Kasi ba si siya?
2: Amigo, ah, kanang last.
0: Si Arnel?
1: Kasi ba rin, nakuha man eh,
2: si John.
1: Si John na Jampun.
2: Yeah.
0: Si John. Ikaw ni John. Salamat kayo, John.
1: Aha.
0: Kumusta ito ang Jun-Jun?
2: Kamala ba ka sa mga Jun-Jun?
0: Kanam, unsa nang Jun-Jun di ay?
2: Okay, Jun-Jun. Ang Jun dako.
1: Ang
2: Jun-Jun.
1: Nisabot ka dako.
0: Ay, basabot kong balik-balik gamay di ay.
1: Kung balik-balik, kung isa lang ka Jun, gamay. Kaya gibalik-balik man, dako.
0: Baturo na ang pangalan sa kanang mga bata, pang gagmay ka ayon sa ito mga nana.
1: Pasanang, kuhan, tintin.
3: Ayaw naman.
1: Tintin gamay, tintin dako.
0: Muli na siya.
2: Right, ganun tawanan eh.
1: Alam lang, parang ko na dito ka nang, Juan, no, inom ka dito sa, bukato ka sa Santa Cruz, dito sa Davao. Davao del Sur, di ba, nag-kapilat? Di ba?
0: Sa Davao del Sur.
1: Davao del Sur, so.
2: Hindi na ginawa na Davao del Sur, kaya sa Digos
1: mo ito yan. Sa Digos mo.
0: Sa Digos, o. Ano sa brand sa Digos?
1: Sa Digos, o. Dito, nakakagmapalitan dito. Ito sa kapilat. Ang imong ginainom ganito, ang syllable yung kain nila ito, ang creamy lalat.
0: Hola, hola. I want that.
1: Unsa man? Dadona to nang service ni.
2: You want that man, SM. Maring? Dili man creaming ang imong ha.
0: Hoy, kanang ako ba yan sa nada?
2: Kay mo ko kay mo ha kay lati.
0: Madam Guambe na ako si. Madam Guano ko si Edgar ni hapit ko na si Edgar di ha.
1: Hoy, si Kenny Tagupa, dana siya. Nalang si Marcolita nira. Aba,
2: abaras mo ba?
1: Bawas yung kang bayota ka, ha?
0: Gikuan ka, giyagin ka.
2: Makita na ka ng katag-ani.
1: Papamatot ni Nadia.
0: Pero in fairness, mara kang si Kuan. Katugari na Kuan sa... blood control?
2: Katugibara.
0: Kumpermerong gikuan ba? Gitaral ba?
2: Ay, katong kuan. Katong witness.
0: Katong asawa, magtiayon ba?
2: Lagi, si Diskaya.
1: Ayun, lang ko na ito yung istorya, B. SM, uli na lang ko sa mga SM.
0: Si Diskaya.
1: Si Diskaya. At yung katong na ikuan, katong, katong mupalit og mupalit og kining car nga na ipayong. Aba. Siyempre, mga datoon, baya kong kutis, no? Kaya naka clear skin, so baya song.
0: Unsa imo ang kuan, kanang dugo kay mistiso ba siguro ka?
1: Puerto Rican. Puerto Rican. Yes.
0: Mura man kang nag-goy Afghanistan na gin.
3: Ayaw naman.
1: Alangan, nakapuyo yung mga isa kasimana nito.
0: Sa Afghanistan. So, pa na, naimiyon ka, kumbaga, ana.
1: Kano kaya, di mo, buyo ni mo nito, Maring, no?
0: Mubin ako naman tayan.
1: Maring, kano kaya, di mo, buyo nito, Maring, maparehan, biyagang naong sa mga tao nito, Maring.
0: Gani, no?
1: Ayun lang yung pagdugay, Maring, eh, mora na yung kamil nito, Maring, maparehan mong naong sa kamil.
2: Mas to kayong liwata, kasi mana raman.
1: Mas kayo, eh.
0: Grabe. Muna, giingon lang, Maring, nga, kana na mag-breeding daw ka ng mga prutas, itapad na doon na, Maring.
2: Ay, di ay.
0: Itapad, pag abot sa panahon nga manubo, matakdan daw ito isa, Maring. Katong mga time iso, matakdan to sa aslo mo.
1: Oh, ala, ba? For example, ikaw nung, kaya di ba kaya kay guwapa, pero gaba kay glawas.
2: So, ibang nandiyo kasi ako ang lawas, Maring.
1: Buwato ka doon sa mga sa Puerto Rico, luoy kay mga tao dito, kay matakdan ni mo. Lailagi mo ay.
0: Di lang matapad-tapad.
2: Ayaw ko
0: bitawin. Adto ko sa China, nakatapad mong ko dito ako ganang kuan, ganang...
1: Unsa?
0: Kanang mga mugbo, natakdan po ko.
1: Taas yung kasauna.
0: Taas man sir ko sa kanya adto.
3: Ayaw mo.
0: Wala nga, makatakod yun na mga tapad-tapad.
1: Makatakalo, Ivan. Mara ko lang siya giingon sa mga networker pag mo... Mauban ko nung kaogan ng mga palahubog. Papalahubog, gidaw ka.
0: Sakto.
1: Makauban mo ng mga babaero. Babaero, gidaw ka.
0: Pero lagi ka na si Kimik tapad lagi. Kami ni Paribubong, taparan na mo si Kenneth. Mag-ibig matakdan lagi.
1: Si Kenneth ang natakdan ninyo.
0: Ay, nako naman.
1: Dili
0: na si Diskaya, si Kuana, si Discourage. Aba. Isukol ko si Maring Kenneth.
1: Si Maring Kenneth. Ikaw, Maring Kenneth, ha? Na.
0: Pasailoon lang siya kay birthday girl man.
1: Gani.
0: Oy, matila na to, kay Kuana, kay Kuana. Ang hapdos na ako ang bubunlan.
1: Sige, B. Katilaon na kayo ko ba?
0: Ako sab, magkatilaon na dyan kayo ko.
1: Apo na rin si Maring Darya, katilaon na ba ni?
2: Ako?
1: Guliti lang na imong mga kemsi patang ka lahat. Oy, saon na
0: na.
1: Usbo na kami! Ang balagi ng mga lamog-lamog sa gingi-gingi lagi.
0: Saka, kung na-imagine ako ba, ako'y giing anak ba?
1: Ang gulo kayo eh. Kanyang-kanyang nga, ang dila gani, mga Maring, kanang, mura gani, propeller gani sa kuan, kanang multi-cup. Pas-pas kayo.
0: Kanyang makaanag, Aba, giyagit sa
2: rin. Masukol giyay ka.
1: Masukol giyay ka, bayota.
0: Wala na mga Maring, ay mong hawa ha, kay dunay usa ka kanta dari ato ni Pahinungod, gikan kang request ni siya ni Mama Feliciano. Og ato ni Pahinungod sab sa mga taga-Mawab. Siyempre po sa tanang namati karon sa XFM. Sa mga pagbalik, ato na taga-pagtagal kining usa ka swatampo dari sa to ang tulumanon.
2: Kung ikaw ako.
1: If I were you.

0: Mga katrupa, exciting! Exciting!
1: Well, mga maring, balik to sa ito ang panag-uban live kaya pandigi ka andri sa studio. Asa ba ito? Kung hindi sila agar man isa. Ang ito ang panag-uban paloyohan ni mga maring sa ito ang mga produktong herbal. Siyempre, mga maring, naguna diha ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ito ang Santon Vitamin C. Siyempre, mga maring, ito ang kape nga gibingaw na tiyo ko aling kape ha, bayot ay... Siyempre, ang kape nga...
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes. Aba, marang naglisod ka, marang naglisod ka.
1: Yung saan mo sa kaming nga, yung saan?
2: Nakalitan ko, ikutunlo ko maring.
3: Ang akong kape, kaya siyempre, every morning, every other hour, anong, nakakape dyan sok.
1: Anong kita mga Pilipino, nahilig ba dyan magkape, no?
3: Oh, siyempre, ah, naman ginangal. Di ba ito mabuhiog nga watay kape?
1: Oo.
3: Oo, okay.
1: Siyempre. Saan naman itingog ni ako ang
3: kuwan? Asan naman na? Ano naman na? Iyan ako na, Bi. Ay, abay, maraga. Nag-hangards na, wala pundo dito.
1: Pundo siguro.
3: Ilisi, Bi, ilisi. Ah, bebe. Wag gapon. So,
1: Wag gapon.
3: So, announcing, Digi Tuti.
1: Ano na kadali lang kaya? Oh, ano man siya. Oh,
3: Bebe.
1: Una naman siya, pero wala ka siya.
3: Bebe.
1: Wag ka siya dali, wala sa itin. Aba.
3: Naka-post siguro na.
1: Masig naka-kuhan siya, Maring. Naka-inasa, Maring. Ito sa ang lili.
3: Tuplong ka ko na lang sa tunga ko noon. Kala. Kanang araw diha. Kana. Lagi ko na. Tuplo ka ko na.
1: Ayaw na siya maring. Kaya mo daga na siya. Mo ped na siya.
3: Mo ped na? Aba.
1: Pero diriya siguro siya maring.
3: Baby?
1: Kaya naka... siya. Ganang wala man siya mo.
3: Ganang wala man eh, Bing. Ganang wala man eh.
1: Ganang man eh siya, oy.
2: Bagsik mo ganang purma.
1: Asta kaya ka maring sa video maring.
3: Ay.
1: Meron na kasi ako, Anzi.
2: Ayaw na ako eh.
1: Mura ka itong kalaban ganyan sa Fernando ko.
3: Ano na?
1: Si, mura ka si Kuan, si... Rumi Diaz.
3: Malaina ano eh, oy.
1: Rumi Diaz. Ayaw ka na, kung mapahiyam ka marin, kaya mura ka si Rumi Estorba.
3: Si Rumi. Ay, nako!
1: Bino, wala man ito ay, nawakalagi ito ang tugtog diri amaring ay. Ang sakay na kuan diri ano sa...
2: Ano na, basi wala na o ng imong ipang-on.
3: Gab! Dali na sa diri, Gab!
1: Pidging or attention or chip thickness.
3: Gab!
1: Why?
3: Hindi niya siya mudo tawago do, Gab. How?
1: Ano nawala ang tingaw niya diri amaring? Murag medyo... Nikalit naman siya, uy! Basi din na nga ibot nga mga kuan diha, mga
3: hunsoy. Oo, na mga... Kaya mga... Basi na ibot ang pungango diha.
2: Nawa niya, basi na mga jatot.
1: Basi na mga... Wala po na si Apil kay...
3: I-ex ko na ko na lang nga kuan lagi, o TSB, o mo tingog mo. I-ex na din to.
1: Ayaw, i-ex kay mo. Takbo na po taglo, diri amari, nakaplastar na ba yung ulotar?
3: Baby. Kung saan ko na
1: ko eh. Na kay... Nawa lagi ato ang audio diri ay... Paring gab ay... What happened?
3: Baby, digit siya. Ano man na?
1: Dari ko na ito sa isa. Basi na daot ni isa kakuan siguro.
3: Ibalay na dito sa pikas, baby.
1: Dari ko na ito. Ato ko na.
3: Daot siya.
1: Daot siya. Ato siguro yung ilisan ng usa.
3: Ilisan na, baby. Ilisan patanon.
2: Basig na kapus.
1: Basig na. Wala ko siya kapus. Sa dito sa isa.
3: Maka na.
1: Bueno, welcome sa tuang Demeritus and Friends.
3: Yes! Hello. Welcome. Ang programa ng segment na kanang
1: giatangan gyud
3: sa pilit ginigaya pero hindi man kaya. Aba, maton nila.
1: Kasi tayo ano na.
3: Oo.
1: Og syempre ato sa tagaan og gamay katinaw na ning Maritis and Friends diri nyo madungog ang mga chismis nga
2: tinud na
1: mga screenshot, voice record,
2: kanay mga link,
1: voice email.
3: Yes.
1: Onya na po'y mga voices.
3: Yung mga voices, siyempre, ang ato ang mga membro ano, muna gitawag og mga atong grupo diri, muna gitawag og PMA.
1: Unsa nang PMA?
2: Unsa nang PMA?
3: Philippine Maritis Academy.
2: Wow!
3: Kailangan nyo ganito.
2: Kailangan ka ni graduar Maritis. Diya sa mi graduar.
1: Kamu lupa asa ang graduate gani nga eskwelahan?
3: Ako sa PMA.
1: Sa PMA?
3: Philippine Maritime Academy.
2: Ano? Usa may daladalan mo anak di ha?
1: Usa imong course? What is your course?
3: Of course not. Of course not.
2: Of course. Lili lalim na course?
3: Ay, di ba? Cam law. Dili Commerce of Law. Dili Commerce of Law.
2: Usa na cam law.
3: Kamada unya lokdo.
1: Salakot niya pagka-estudyo marin, karang cargador.
3: Yes, no.
1: Kabalo ba
3: kamarin? Ayaw, anak, pag-istorya kay ma-hurt ko.
1: Gani?
3: Laborer.
1: Because we are laborer too.
3: Yes.
1: Yeah, kay Tulo man tao, we are laborer
3: three.
2: Kabrahit yun mo marin.
3: Ganahan ko, ganahan ko, ani.
2: Kabrahit yun, kaliwat ka kasi mong silinga. Ayaw kopihan siya kay matigpasan.
3: Asakas liog. Ay, nako.
1: Ay, nakababa ka ba rin? Una kay Chika today.
3: What? Sama, o sa may Chika?
2: Ikaw!
3: Ay, ako? Uy, nako. Hindi na ako. Itago na ito. Hindi na ito isulti ang pangalan.
2: Itago na mo sa pangalan nga?
3: Ang iyang pangalan nagsugod sa letter. Ay? Bugsa sa ako.
2: Sige na. Ayaw na gula-gula, Marie.
3: Pangalan, letter K.
2: K?
3: Oo.
2: K?
3: Mabalik ka.
2: Si Keanu Reeves.
1: K o K?
3: K.
2: Si K.
3: K-bye.
2: Tanong ka ba?
1: K-bye.
3: K-bye.
2: K-bye.
3: Kamalo ka, kala si Mr. K.
1: Unsa na siya?
3: Grabe d'yo kaaya na siya.
1: Mga ba di ay? Kuyawa no?
3: Kamalo ka sa una nga, nakakay mo admire anak ni mga Maring.
1: Ay,
3: di ay. Okay, siyempre guwapo mong kung nakay siya nga tao.
1: Sakto sa pamarog di ay?
3: Sakto pamarog, anak ba? Apan, kabalog kag unsay mga weakness na niya?
2: Say weakness.
3: Dagom.
2: Ay!
1: Nobody ay?
2: Talawan siya dagom.
3: Naikausa nga ni at ni ato na siya gasuno.
1: Hala uy,
3: nakuyapan ang juyang.
1: Nakuyapan ang uyuta.
3: Yes, dala na dito sa hospital mga Maring. Wag yung jamaring ka ng orang si Constantine na lang yung dying na yung jamaring ba?
1: Kumbaga, luspad na siya.
3: Luspad na paayo. Sa dihang.
2: Kurang ka 50-50 na Maring.
3: Oo, 50-50 what plus 100 na. Moto Maring no, niya. Pag-abot dito Maring sa hospital. Dito sa emergency room.
1: Aba, sa ER.
2: ER o ER?
3: Sa ER, mga, kamo ba? Di ba mo mga guwapal? Pwede ko ba mo pronounce? ER. ER.
2: ER.
3: So, moto niya. Di ba yun siya kayo?
1: Nag-operahan siya, Mari?
3: Nakuyapan man ang bayot na one month ka na nang luspan man ang juya.
1: Ala, uy.
3: So, tujud may maringa. Bili yun siya kamata maringa. Nasuchukate man siya sa aso.
1: Kung saan ang aso yung gisimhot?
3: Aso sa sunog sa dakong yung balay. Kaya yung mga rescue ang itong, naman siya rescue ang tigo lang.
1: Asa magpuntog ipagayon ang sunog?
3: Murag rin, diba? Summer in Bugat? Oo. Muto ma rin, nakuyawan na yun ang mga people of the Philippines sa iyahang, kahimtang.
1: Ano kaya ang, ang Republic?
3: Oo. So, karon, may ina ko na kung unsay sunod.
2: Naunsa man sunod ito, Maring?
3: Muto ma rin. Nakuyawan, nabalaka na ang mga nurse, mga doktor, mga albularyo, CQ, tanang mga janitor, nabalaka na. Pero pag...
2: Ay, albularyo. Hospital, Maring, ay albularyo na saan?
3: Maring, kabalok ka? Pag ingon sa nurse nga, injection na lang nato siguro nini, bango ng bayo.
2: Ay, naayon!
1: Na-antik, Maring!
2: Ay, naayon,
3: na ayon! Ang kinamang ko, nurse.
1: Siguro, basi po na mura ka na ko sa buriki ang dagom.
3: Oy, grabe kayo.
2: Basi dagom sa kumpras.
3: Ganso sa kumpras.
1: Basi ingon siya, Maring, nga, hoy, di, pakita niya nga dako sa dagom ni anak siya.
3: Anak siya, pakita ko ka.
1: Yeah, iturok, ma'am.
3: Pagkuhan sa dagom, pag dako kayo.
1: Pag-ilid siya.
3: Na-action siyang iguan.
1: Ala. Ang sa ingon.
3: Ngayon siya nga, hi boy. O kaya kubi. Anak siya.
1: Ayaw ba? Diba?
3: Isyot diri, oh.
1: Ah, gusto niya dito kayo dito sa...
3: Sayahang kwan. Sayang kangahan. Sayang disposal. Disposal dito. Sa waste disposal management.
1: Nobody. Asa siya ron?
3: Nararabugod diri sa abot asal sa Del Norte. Rin siya. Uy. Kanya, kabalog ka.
2: Taka diri, rin siya.
3: Gwapa kayo siya gan. Gwapo kayo siya gan ng Yebasu.
1: Oh, ba di ay?
3: Yes.
2: Nakakita di ay kamarin.
1: Nakaoyan pero, na siya di ay.
3: Oh, pero, pero ibang istoryahan siya anang bahit alam mga juje, mga ginabsanay, manag, ang bayot, managpong siyang dalunggan, kaya ganahan.
1: Hoy, hilasan siya.
3: Hilasan.
2: Oh, hilasan o luuran?
3: Luuran.
2: Hoy.
1: Isa ganahan siguro.
3: Oo, unya ka doon. Pag makadungog siya o galanga, kananga M to M, kananga man to man. Aba, mupakpak ang petals.
1: Alaba.
3: Kanahan kayo, interesado kayo ang Juya.
1: Ayay ka.
2: Isa na lang kaplato yung umakaon niya.
1: Gamera yung bahin.
3: Pero, sulti yan taga. Buutan.
2: Ay, di bawi na yun.
3: Buutan kayo.
2: Sikans lang, bawi na yun.
1: Bawi ay.
3: Mapagmahal. O, siyempre, God Ferry. Ang wala, usahay lang, kung yun siya ka nang huligid pa po'y tabla. Pag mag-inamutay.
2: Ay,
1: kung ano, kaya damig ka nang kung sa'y mga kasagaran ginasuot.
3: Ang yung ginasuot niya kay magkuhan siya ka nang lawlawon o pantalon.
1: Murag karatista, ana.
3: Murag karatisyan, ana. Kanya, mag-jacket siya og itom.
1: Oy, mara si Pilando po, ana.
2: Yan, yan, oh. Sila third man na.
3: Anya, isa, inapagog, last na lang.
1: O, sa pag-inadungag, ana, di ay.
3: Mag-pulo siya, anya, mag-nicktay, anya, pinatabon sa jacket.
1: Ala, oy.
2: Mura siyang Mormon.
3: Mura siyang inana, mura siyang Koreano, ana. Lailagay kayo, mag-medyo like ang religion.
1: Ay nako, mga
2: religion.
3: Katawa ako, ano?
1: Ay nako, mga maring. Ang moto ato ang The Marites and Friends. O, nakababa mo, kanina ato ang segment karoon. Hatod ni ka na ito, mga maring, sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas bulanti pa nga ito, mga pangunahuna. Inom ta og kaping dili itom. Inom ta og kaping medyo brown.
3: Yes.
1: Santon Plus Coffee Mix. Pero ang pangutana, gimingaw na ka.
3: Gimingaw na ba ka? Gimingaw na ba ka, lab?
1: Ako, mga maring, ha?
2: Nagpaipot, bayata ka palangga nga muhatag og kape.
1: Speaking of palangga, wala pa rin siya nakashow.
2: Wala pa siya.
3: Baby, o sa mag siya? Kasama na siya?
2: Si palangga.
1: Ato siguro nang ihapit ito as kang palangga.
2: Gusto kayo nang ugahagan niya, muhapit si Bong may dili. Dili gusto si Bong ma-share.
1: Dili siya gusto na yung mga kompetensya na.
2: Dili siya gusto
3: kompetensya na.
1: Si Palangga.
3: Aba.
1: Tindot kay si Palanggag mata ay kay kung gatanaw ka sa iya, gatanaw po ganyan no more. Mura sa doon na sa'yo ka na mata sa mga sientes ba?
3: Mura siya ka lang matagtiki.
2: Layo na. Mura layo na kayo tang naabdan sa tuang programa.
3: Sige, ano ba?
1: Ay na maghawa mga maring kay ora mismo. Humana aning ato ang pipila lang ka mga pahinomdom. Ato nang sundo na to ang live drama ay kahawa. Ako si Maring Inday Erika.
2: Kanilang yapon si Tia Darya.
3: Masa Inday tanini.
1: Exactly. Wala gitingog ni isa ay murag na kita diferensya diri.
3: Be, ano man isa siya, Tote?
1: Ah, yun na, tatawa ko na siya.
3: Be, alas Tote ni Dobe.
1: Yeah, DJ Tote, anik, mawala lagi yung audio diri sa Epicast, DJ Tote.
3: Ay! Ay!
4: Arches! Oh! Marika, ikaw mag-ambohake. Kimangaon na ta. Okay?
5: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
4: Oy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
5: Gampo today ka.
0: Exciting!

0: sugod sa iyong pamatasan. Tugot ako nga makapadayag, makahatag sa ako ang pagtahod kaniyong tulo.
1: Ay!
0: Maring Daria, Maring Erica, o Master Inday Tanini. Kaniya kong suwat karon nga gipadangat diya sa inyong sibyaanan. Bahin kini sa akong uyab. By the way, ako dahil si... Kadali lang ha, kaya na. Kuhaan, my good name, eh. Ako dahil si Jay. Louis Jay. Grabe kaayo ang ako ang kasinatian karon, Master, o Maring Daria o Maring Erica. Bahin kini sa akong uyab. Kada si Marjorie. Kani mo na dis nako yung na-discoveryhan niya sa kadto kayo na namo. Kayo say magod akong mga ang ako ang trabaho. Nagakuan mangugon nagabiyahe ko adto ko dito sa Mati City o sa Tagum City. Isang asa ko ini point of Mindanao sa akong trabaho. Apa sa kadto kayo na mga uban nako na-discoveryhan niya. Para nyo masayran ko kung sa giunod niya akong suwat. Tingnan ni mga panghitabo.

0: Jay. Ay, dara oh, nagdala ko ba? Nagdala ko din ng mga baon ni Madre oh.
1: Lamia ba rin yung pangsor di mas blunan?
0: Ano na ano, yun? Ako yung mga kanang giluto magunin gibinlan magunta to ato ni Gab o gatong yung niluto nga talong good niya. Napadyo din ka ng black rice nga yung gigisa. Lamia mo ni kayo. Malali mong baon.
1: Okay, kinahanan ko ni mo mang bagay. Nakabawad yun ko sir yung magpaborito na ko. Muna hinungdan niya. Mahal ti kag maayo.
0: I love you too. Wow! I love you three and I love you four.
1: Okay na ba siya mong gabi eh? Ngayon kaduhaan drata ka.
0: Actually, wala kay kuana. Kulangan pa kuana Jay. Pero salti. Salti at akapang no. Ganang okay na ba na ko?
1: Unya ay nagulit na ko kay mapalit ng kong turbo. Siniguro na unya ka upat yun.
0: Mantay ka ha.
1: Ang dama yung mabutang gina mga bris.
0: Ako na lang yung timbiran na ako na. Ano mga round timbir na?
1: Basig mapulpog na magana ko na. Basig mapulpog ha?
0: Kaya dili ni. Kaya actually, nagibutangan ko ni nga. Matagkilid ani akong gibabutangan og cyclone wire. Mm. Nagibutangan og timber. Bisa't pagbahaon ni. Hindi ni matumpag.
1: Ay, apod pala biik. Kaya basig dili na la. Laisut. Lain na nagnaong imuang kuan. Mura na nagkuan. Mura na nagnaong sa tunnel dos sa nagkuan. Anyway, Mang, salamat juga kay Najib kay permit timan sa kuha.
0: Okay ra kay lapang.
1: Pahugal ko bis mong liog.
0: Mahalo ka sa kuliah kunya mahapit tigas buna-buna.
1: Okay, hawiro sa lemik kay hawiran. Eh murag kanang mamon ba.
0: Ikaw jud pang ba, lain kay ka ba?
1: Mo baon so hikapo no.
0: Eh bibi kapo na ko pwede mo tabadin. Wa jud ka nag brief han ang vaccine shot lang ka ba?
1: Binimuhan ayo hikapa kay kung mababang mapingsan ka mga markings gilukad man ko oi.
0: Antay ka. Hoy ato na dito oi. Ato na dito lakaw na dili na ka magsigi kuan kuan ha.
1: Sige ato na ko kay kaabot tong amigo na ko dito ang kaobaris ba? Yara ka.
0: Sige pang.
1: Ayo sige biga diri.
0: Hoy biga oi nga dili man ko magbiga-biga
2: kuan. Hey, tara pre.
1: Sige pre.

0: Iwan.
1: Ay.
2: Pre.
1: Puya, gina itong trabaho
2: niya. Iwan, pre.
1: Kalakiha.
2: Kaya, panamularga na ta.
1: Pre, layo itong biyahe na iron.
2: Tama-tama ganito yung biyahe, bro. Isa kasimana kita di kagawas, adi kaulian eh.
1: Balaka, mga sukong asawan kung si...
2: Uy, manangit ka daan, pre, kay...
1: Si Marjorie?
2: Botuan, botuan tama. Naikuhaon na itong botuan.
1: Lubya ka sukong asawan na kung amingaw na si kwa sa kagabi din. Wala pa kayo mahitabo, sukan nga.
2: Unsaon na lang na isa kasimana, pre.
1: Wala ba'y mahitabo, sukan nga. Wala ko na isa ma... Di ba'y nasa katulog, di na ako magkuhaan, pre.
2: Di ba po siya pwede kuyugon, pre. Kaya good for tour naman na itong bangko nga ito. Asang tamang tog, ano yung kuhaan?
1: Ano po, basig mo sood siya, diri niya, gining natin. Kamangon po ni mo.
2: Nili ko yan ang katao, pre. Pero makahiga yun.
1: Pero, pre, ugma man itong biyahe.
2: Yagan eh.
1: Ugma man itong biyahe, mananghid siya ko. Nahiko Marjorie.
2: Panangidaan.
1: Nahiko kayo basi mag-ingon siya.
2: Kasi tagaan ay kagbaon din. Natay pangulawan sana, pre.
1: Okay, picture man ko na ko ng iha, pre.
2: Yaman eh, pre. Isa kasimana ta.
1: Isa kasimana?
2: O, basi makalimot ka.
1: Taon-taon gila ito, no? Sige, mauli siya ko sa bye, pre. Kaya manangid ko Marjorie.
2: Sige, larga tayo ng hapon.
1: Sige, mabalik rin, ha?
2: Sige, pre.
1: Mang. Sa kasimana mong biyahe ba? Sa kasimana ko di magkauli. Okay, rasyon mo ha?
3: Ay, nanasandagin na mga ester. O, may problema sa kuapang?
1: Mabalak ka mangguni mo kay Minghaw. Makasakuang good kaayo good.
3: Dahil. Kanang kamingaw eh. Makuan raman ang mga kamingaw.
1: Okay, rasyon mo ha? Sa kasimana ko, di takang mabisbisan.
3: Basta pang, tawag-tawag lang. Ako okay kay na eh. Katuloy lang niya tubitang kagsambuang gabi to. Hapit mang kabagbulan dito.
1: Oh, may mong ginabuhat dire aron nga maibsan pud imong kamingaw nako.
3: Na bitaw ka didto bitaw nya paguman. Nagunsa man ko, ako ri bahala na.
1: Bitaw mang oi, balaka lang ko bagay. Tingali og manhid sa ni Parinod Jampon. Puri bakas la jitter lo bisi basing gani ka huungon kanila ba?
3: Yes, sige, may dudahan na sa dimo to imong amigo nga dili gwapo si Pikong. Di ay ka balaka kadi ko mapatol mga inana.
1: Bantay ka ha?
3: Lagi.
1: Mula kayo naman ko.
3: Ngayon, pa yun ito sa niya kong kuto-kuto, dripang.
1: Dali, dripi.
3: Ikaw ba? Nalasan ka na mong style ni mo, baka ni mong short ni mo nga mubo kayo nga. Klaro kayo mong lisik, aniyo.
1: Ganahan mo, kuha na ikaw. Dali na kayo makatikang ba? Inag-discarga na mo sa mga karga.
3: Dali na
1: kayo katikang na. Oo.
3: Amin ako, ganang.
1: Nga ka nang nagpangihipo na ako, di haran ako ipakuan. Ipagimaw na ako sa kilid, ano ba?

0: Nah.
1: Pilih karung ka.
0: Dudan yang terbawa kat sini.
2: Masa ba yung lood?
0: Wala, oi, sige na.
3: Talikod, abri ng bintana, talikod ka sa bintana, atubang ka sa bintana, o niya, kitan duha manan ato sa bintana, layo atong pananaw, niya kapatong ko ni mo niya.
0: Ay, apang, rabi. Pag,
3: sabak kay mo sakar ba ning libido aning kuan mo kadungog si yoyo card
0: bang pas grabe po ka pang mga
3: tara pre nika pananghid na ko pre
2: okay na okay na
3: tara kita
2: loya magay kalgi.
3: Ay, wala na. Gawin ko dito ng...
2: Oh, bungkag kayo mong buhok, pre.
3: Nang hagbas ako doon sa bahay. Kaya... Kasi na yung mga... Bitin mo ito ba?
2: Aray.
3: Yung mga banakon.
2: Yung mga hagbasan. Bagnot eh, kayo, pre.
3: Bagnot kayong bahay na mo.
4: Uy, mga pre! Ito na mga paris dugaya ninyo diyan. Sige,
3: kapag isa. Oh, larga tayo. Larga lang kita ron.
2: Kanina rin may paabot yung tawanan mo. Dugay ka ng tawanan eh.
3: Nananghid, mangod ko. Nga, magkuhaan ko kayo.
2: Pananghid, doka oras. Binuang mananghid.
3: Sige, tara.
2: Tara.

0: Maring Daria o maring Eric Kagmaster. Di biyahe dyan mi nito pa lumigbutuan. Kauban ang ako ang mga kauban. Sila si Mr. Shane. Ag si Kuya Dars.
1: Bangas ka?
0: Abot mi nito kay grabe mo yung kaayon among kwanito kay among karga magudbog at kaayo ba? Isa ka ban nga putsukan o isa ka ban nga kining lampinig. Kuto pag abot tabo dito sa lugar dito sa Butuan. Yapit mi dito sa Trindor la ni Arnel Cortez na nanapi mi rindo. Pag abot yun na mo yung lugar ra, kaya pagkagabi eh, inani mga panghitabo.

0: Mayo ni makainom punta pre kay.
1: Oh, bitaw.
2: Pre, pre, ako kanang isa pre. Shot, shot. Ah, grabe. Takuha sa ako mga ice cream camera kay nang sulod na tubig ron.
0: Eh, di ko gustong ako daghan na ako gusto ko mahubog ko ron. Gusto na kong gusto na kong lumsan na kong kogolingon ng bino.
1: Grabe, grabe.
2: Grabe na ako, pre.
0: Kinahina yung report break. Wala tayo kasigunda ni.
2: Oho, pas Kamil. I-appel lang ato ang panggas. Ang panggas sa truck, i-appel. Ato ang manang ipangkwan.
0: Yun na ba? Ato ning kwa. Ang tipakanta ni.
2: Siyempre.
0: Kini atong budget na to nga ganyang trismel.
2: Basi na yung pag-uli na to, natin baklod.
0: Ano baklod daw
2: eh? Ay, baklod.
0: Hapit na sa Pasian.
3: Ah,
0: ah.
3: Ano
0: pare,
2: namaklad naman ko ni
0: pare. Masige na, hangon ni pare. Oy, saan mo to? Dili sa ko, pre. Dili sa ko.
2: Layo naman kayo itong sinaptal.
0: Loyal ako sa kong asawa, manggol. Yeah. Dimingaw kong magkuhan, pre. Ni Marjorie.
2: Mga pagkipag-iikan mo.
0: Na problema ko, pre. Nga.
2: Mga pagkipag-iikan, pre. Siyat na, pre. Siyat na,
1: pre. Siyat.
2: Gimingaw na yan. Mga pagkipag-iikan.
1: Pre,
0: mangayo ko sa inyong mga opinion, mga question. Ah, oh, okay naman siya kung asawa pila kaadlaw kung di magkauli. Wala kasi kidwa-dwaan laki sa mong lugar, pre.
1: Ah, grabe pa na doon. Wala mo siguro yung nanan ng mga asawa, pre.
2: Wala mo na silip ihang trabaho niya, pre.
1: Wala mo kitanaw,
0: wala mo yung problema siya yung trabaho. Kailan mo ko siya magkauban, pre. Ako, okay naman siya kung lugar ko.
1: Lain naman kayo kami istorya, pre.
0: Kuya mo na itong giinom, pre. Kamay pa mo ko na ito. Nahubo naman ko. Ay, nakatong. Ay. Pandamay, gabing ako sa usawa. I-video call siguro kong usawa na ko. Kung sa trabaho na yung mga oras. Alas 10 naman sa gabi eh. Ah, eh gidaya lang ako. Ay, naayapos internet. Diris, eh. Nitubag na siya. Ah, mang.
4: Hello.
0: Kumusta man ka?
4: Okay ra. Okay ra ko pang. Kumusta
0: man ka? Kumusta mo ra magigitakigan?
4: Ako lang, wey. Ako ra magigitakigan.

0: Ya grabe ulan-ulan dre, ulan-ulan man dre sa to aron oi.
1: Mang, mura mag drone gi ni. Mura sa mag siling pan rog, vibrate man sa mag drone.
0: Ah, wala oi.
2: Mang.
1: Mang sirhi kuno nang mga balay ang mga portama si dunay kasod ng mga putyukan mo magdunay ga vibrate.
0: Wala kay pa kaya sa dai problema dai pa. Ako na sirado naman ni diri.
1: Ya mura makag nangurog lagi.
0: Wala oy.
1: Mang gimingaw ka na ko mang.
0: Gimingaw mo gani mo pa.
1: Kung gimingaw ka na kung tinuod nga. Kung tinuod nga gimingaw ka na ko taghoy kuno be. Mang, unsa ka mang? Unsa ka? Mang, mang, mang, unsa man ka mang?

0: Buster! Hi! Maring Daria o maring Erika. Naipong ko lang akong asawa kaya diot nga magkalit. Nalila kang mga nalunggan ako nga mga kuwan-kuwan ba ni Tingog-Tingog ba? Muto nga, nalilig ko ga uli ako pagka humana mo uga diskarga diri sa among ikarga kay pwede ba yung bugata ni mga halukan, magunigod, mga bugat kay mga karga ba niya? Muto nga, dali na kami na nga uli. Mga esmagol. Mga esmagol, magunni. Muto pag uli na ako, inaan yung mga pangitabo.
1: Pre, muna ako yung uli, pre.
2: Oy.
1: Ya, bug-bug sa takay.
2: Wala pa rin magkarkada ba?
0: Grabe po, guy.
2: Ano sabi lang ka nga?
1: Muli, sako, kaya mingaw ko sa kusawa. Mingaw ko sa kusawa, wey.
2: Mingaw lang yapon. Nag-istorya na magabihi ito.
1: Kaya mo na bahala din. Ina lang si...
2: Pre, magkarkada pa taka. Apil bes bayan na, pre.
1: Kung ano lang ko, ang... Bahay lang ko...
2: Hapdihan ka.
1: Hapdihan na ko.
0: Pre!
1: Ayaw pa siguro hapdihan kayo. Kaya mayroon may liwan ako, pre. Hapin naman na mahuman.
0: Ako alam ako ano oras. Dilaksunan lang ka, dilaksunan ka.
1: Ay, kamo na bahala muli siya ko. Kamu na ba?
0: Sige, sige, sige, sige.
1: I-text ako, i-text ako.
2: Oo, oh, ikaw pala.
1: Mang! Mang, abot ako! Mang!
3: Mingaw mo na rin. Oh, kalimot ko naman yung susi na di.
1: ba siguro... Mang, kami nga boss bayan na mo, dari. Uy. Siya morong sabas, gawas?
4: Ayaw naman.
1: Mang! Unsa man ka?
0: Ako sa iyo, ako sa iyo. Pang, nalagay ka pang. Mabagay lang yun, pang.
1: Ako yung mga tanan mo na unsa man ka. Unsa man yung gabiran?
0: Ano, dalawin ka ng batirol. Dalawa, murapin. Murapin.
1: Unsa man klaseng matang ni Ngamura magkutsun ang taas mo na guma niya. Kana na group. Unsa man eh, unsa nakita mo na ako ni sa kuan online sale?
0: Naguba na bagong una ni God. Dila. Ang Swiss ani naguba pa magsige nang lihok. Di mo kay balubat.
1: Eh, man, sulti ko unsa man, unsa ni?
0: Bang.
1: Anong basa man eh? Si Moto na gabi. Bahong uyap. Ngayon, unsa man eh?
3: Mang, suti ikos tinuro. Unsa ni? Unsa nga matang ni nga kining gadget? Unsa man eh siya?
0: Kwali siya pang, muna siya bagong kwaron ka ng bala sa M23.
1: Muga nino niya, para unsa man eh?
0: Kwali siya, kanang panglupa, kanang pagpawala sa kapoy pang.
1: Ako kung isaksak ba niya kung ikuan sa kong ilok. Okay. Giluka. Ito.
0: Pang.
1: Ano sa man eh? Giluka ba? Ano mo? Bu-vibrate man siya, ma?
0: Pang, mga ikong pasaylo ni mo. Mauna akong gigamit ka nang wala ka.
1: Ano sa'yo gigamit?
0: Kalamat ka doon nag-video call ta. O niya, bingawon man ko ni mo. Huwag ako gigamit, pang!
1: Pasabot ni mo, nag-kinamot ka din sa antangwa ko?
0: Dili nag-kinamot, nag-ginuma siguro kay guma man eh.
1: Tuon no, guma di ay.
4: Ayun naman.
0: Mag-desert ka na, dili pukir man. Ako po nagtabang na gupang kay...
1: Anong magkamatagbaw na ko? Anong... Pwede magkamaingon nga, paabuta lang kung muli ko. Ano, di ka mag-samang gawin?
0: Pang, ganahan na ko kung mga inaani, pang. Kanang murang negro ka dako, pang.
1: Tuon no, dako
0: kayo. Kanang iba, mararam ko lang ganahan. Pagdalawa na ko na iba, murarang uhong. Murarang... Eh kung nag-green pa na pang-lo, murarang ganun siya ka ng bungas iba.
1: Sa lakton nga pagka-story na, gamit ka
3: vibrator?
0: Masailo ako. Pero ako lagi buhat para sa tuong duha. Ako lagi.
3: Kapila na namang gibuhat ni?
0: Ah?
3: Kapila na.
0: Since kadong nagkauyab da.
3: Kadaghan na gano'y.
4: Ayaw naman.
3: Lubog pasabot ni mo na ako'y mga delivery. Muna yung ginabuhat ni mo, muna yung ginatira ni mo, ginaduot ni mo ni sa imuhang...
0: Pang. Mahuwag ni siya pang.
3: Ugasin ni ugasin.
0: Nga naman.
3: Segunda na to.
0: Bukod sa ito.
4: Ayaw naman.

0: ako problema karon, master. Maring Erika o maring Daria. Masawin man ako ni nga. Mamay na ginagamit dahil sa kuang asawa, kaning gunit siya vibrator.
1: Ay!
0: Kaya ang rason ko, no, gamay kayo kani akong kargada. So, mamay mo ko'y mabuhat, ani nga. Mawana magiging siya inboard, maning pagkakuan, ani. Inboard, magiging siya kadako. Sakto ba niya ako ang nanusunod sa kong una-una nga magpa-dax na lang ko? Kaya makita na ko sa Facebook nga na yung magpa-dax? Kung sabay ako buhaton, ani. Tapaki ko ninyo, bi? Mga katupa? Dini na lang kutob o magpaabot ko sa inyong tambag. Louis J.

0: Og mo kadto mga maring ang suwat kaagi nga tuang gibasay kining adlaw nga Martes mga maring ha.
1: Medyo, yes.
0: Medyo kuan sad nga kaagi ni, medyo talaga saon sad ni siya. Although nga siguro daghan siguro nang gabuhat ani pero tagsara kay masakpan na pero.
1: Grabe naman ang winana. Actually, hindi naman siya bago karon na mga maring.
2: Pero
1: mga...
2: at least nakasave siya. Hindi laki.
0: Isa siya sa mga practical nga pamaagi nga hindi makapangabit ang babae pag nasa bahay.
1: Kana.
2: Pwede ka nasa tuwa ba rin?
0: Pero amot lang. So yan siguro na to. Order siguro tao eh.
1: Yes.
2: Katong Asian lang. Ayaw itong negro.
1: Ayaw ito mga negro. Gusto na ko katong pula.
2: Mubuhagay ang portal sa...
1: Nay pula.
2: Hindi color-color na yun siya ba rin?
1: Gusto ko itong pula pero gamay lang. Kaya mura gilog-gilog ba?
0: Nakakita akong pink.
1: Ah,
0: sa
1: pink?
0: Online.
1: Oy, aba.
0: Sa online. Aba. Ayaw ko ano eh. Kana ganing...
2: Gusto ka itong buyonsi eh.
0: Saan na siya?
1: Katong
2: nay-ana gamay.
1: Ana,
0: mga ano yung mga ana. Uy, sito lagi mo, ay. Mo, ana, pera ma, siguro pungko.
1: Ay, ako ana to, ay, gigamit na magodon ako. Good.
0: Wala mo ko nakita sa akong amiga, good guy, kwa?
2: Ay, nanay ko, no, shout out ni, oi, black.
1: Aba.
2: Shout out, oi, black.
0: Patay luwa pa siguro, may, oi.
1: Kaya ako nga, hinay, magkayo na siya, kurbada ni, oi, kada.
0: Ay, kada.
2: Ito, siguro na, patilaan nyo ato ni Glass.
0: I-follow siguro ato ang page.
2: Si Ma'am Lisel. Kaya naman si Ma'am Lisel di ay namin.
0: I-follow siguro ato ang page. Mga maring XFM 107.1. Kaya abot na biyatag 129K.
2: Uy!
1: Abay!
2: Kamay na lang para 130 eh.
0: Kamay na lang. Kunting kaimbot na lang mga maring.
2: Pareho ko ka follow share sa amo ang page?
1: Page 2. Page 3.
2: Okay. Nasa comment section ang page.
1: Ang link nasa police station. Si Lisel Pueblo, si Daisy Saisay. Kasama niya siya.
0: Galili sab si Nadine Esteban Makaraig. Aba.
1: Aba.
2: Masa ang comment.
1: Sige ingon niya.
2: Shout out o black?
0: Hindi mo na ako makita diri sa kuha na.
2: Shout out, tato ni, kaya dito katilaw ang nag-pineapple juice.
1: Asabi, baby, gisa mo lang, hindi ba siga?
0: Gisa na.
1: Asa ba na rin? Wah, malagi.
0: Iliya siguro.
1: Asa ba na? Uy. Asa ba na ni? Kani. Aba, si Nadine Makaraig, baby.
0: Asa yun ni Makaraig?
1: Asa ba yun? Asa ba na siya?
2: Oy, dili mauna.
1: Dili na maon.
0: Isa man to, si Kuan man
1: be, to. Be, isa man ko na, good.
2: Wala lagi.
0: Basig yung gidelay.
1: Gidelay siguro niya. Aba. Asa man, be?
0: Kanya, ma'am.
1: Asa na?
2: Ang last.
0: Ma'am Lisel, Pueblo. Ma'am Lisel, Akaso Pueblo, maayong hapon. May hapon, may udto, ma'am. Ay, buta pa ba di? Ay, uy.
1: Aba,
0: buta. Ay, ko.
1: Uy, si Dina Makaraig nga diyan sa, asa na ilang lugar? Sa Kuambugan, Dudi.
0: Sa Kuambugan.
1: Kuambugan. Kuambugan, diya.
0: Kuambugan.
1: Shout out, Bayuta Warriors.
2: So, sa ato, Papua, gina niya, diya.
0: Kuambugan.
1: Yes.
2: Kuambugan.
1: Kuambugan.
0: Anak siya nga siya, hala, kabibo, Manila, uy.
1: Hindi man, uy. Sige.
2: Maayo kay tulong mo, nadungagan.
0: Nadungagan, me. Nadungagan pa kanunon. Pakanon
2: SM. Sadyo lang panghambog, dako-dako mo rin hamal.
1: Sabi mo yung kaghamal ni si Kwan.
0: Nadumagan ang problema ni SM.
1: Nag-projection mga si SM.
2: Nakahiling siya ka, tagsara po din mo hamot.
1: Muligid pa po'y tablaan eh. Uy, shout out, baby. Ay, from Sydney, Australia. Hi kay Linlin.
0: Hi, Lin. Kamusta mga pamitay, Lin?
1: Hello, Linlin.
2: At kamusta itong mga petals din
0: na? Kamusta mga pamitay, Lin, guys? Aba, mga vibrator na to diha.
1: Lin, ayaw mo. Okay lang ka diha, Lin. Lin, kuhan na ko, Lin. Lutuin niya kong pasta. Kana makaingon ka pa ka. Kana magka-pasta. Kana makaingon ka ba?
2: Kung saan na ito pagkakitaan ng gagapiyong man.
1: Aba. Aba, nangita jug ka Dina Makaraig, nangita jug ka og kanang kuan ha.
2: Malapdosan jug ka.
1: Asa naman to gingon nimo nga sa to Christine.
2: Christine Protestant. Ka wala man to galing, wala kay katindog dito.
1: Wala may nagtindog dito nga.
0: Surveillance ganina wa man diha.
1: Aba.
2: Wala di Protestant among nakita dito. Sagaran dito naglingkod lang.
0: Wala yung stand dito. Mga sitting to sila.
1: Mga sitting pretty.
2: Sitting protestant?
1: Oo, kasi kira ba itong kwan, oy? Ay, nako. Sige, sige. Oy, si Erlyn di Ginyon, shout out. Good morning. A jitter Ladovines.
2: Si Erlyn. Oy, di Erlyn.
1: Si Erlyn.
0: Na, hindi mo na ganyan na mabahay. Si Erlyn. Kapal ba ka na Erlyn? Lalaki ka na si Erlyn dahi.
1: Oo ba?
0: Oo, oh, niya. Kanan, nagkago na siya manok.
1: Nagkago na siya mansi.
0: Nagkago na siya mansi niya.
1: Manok sa silingan.
0: Nagyaw-yaw ka na siya kay gikawat ilahang pisuway pa niya. Magikawat pag hindi ilahang manok.
1: Apel ako, gikawat na pisuway pa. Giapel po na piso. But anyway, no, it's 11:40 na. So, syempre, itong time check. Get on ganito sa mga kababoton sa Turbo Mail Enhancer.
0: Si Tia Daria kay Phil na Phil niya ang young hair.
2: Ay, syempre.
1: Aba.
2: Hindi pwede maribang kayo matanggal.
0: Mura kayo mo nag-iingon na maring na din na Esteban Makaraig nga. Diriragid mo yung makakuan, makapabuhagay sa mga pagkapagka-uyotar.
1: Kana, analogin na siya. Kaya siya, gusto mo na siya ka ng mga uyotar, son?
2: Maklaro ba di ay?
1: Maklaro man lang siya. Abot, anong inaanala si, sana si Nadine Makaraig, Esteban Escudero Makaraig.
2: Artistahon lagi siya pangalan, Nadine. Mabasig mo na itong tayo sa Siargao, si Nadine.
0: Mabadi ay, si Nadine.
1: Ilustre.
2: Ah, Ilustre.
0: Si Nadine.
1: Si Nadine. Maglagot na putasil.
2: Ayun, ma... Teka,
1: inspirasyon! Inspirasyon! Ay, shout out tayo kay Inday Marino. Nag-chat siya.
0: Galili siya, oh.
1: Ano si Inday Marino? Ano siya nga? Ano ginay kaya sa tagom ko? Siyempre, kay... Ganahan man may din, eh. Ah, siya. Ah, dili mo gali... Dili ka ganahan din sa bukid nun. Ikaw nga, abot niya akong kauban din. Ganahan man sa bukid nun.
2: Master, sukat lagi ka na sa tagom, automatic na anak kay here.
1: Aba!
2: Sana all!
1: Silly ill!
0: Sige, oy, kisa. Hala, comment mo diha mga maring sa Facebook Live.
2: Ang mga tambag.
0: Kanya yung mga tambag, labay dayo na. Kaya basi mapanoos na yung mga tambag diha.
2: Sa 11 millions diha sa ito ang viewers.
0: O, dito 11 million.
2: Kadaghanan
1: na. Grabe, oy, 12 million na ang ato ang live viewers.
2: O, siya seconds lang, misaka na.
0: Ito siguro i-share ni, oy, kaya rin nga marungagang po na ito ang live mga maring.
2: I-share, maring, kaya na
0: di. I-share tani.
2: Na di sa comment section update.
0: Mungkin na ilahang dili kaligtaan kay ang comment section, nagi di ang mga link. Nadi ang mga ling, mga maring, ha?
1: Uy, na nag-PM, Madre.
0: Na nag-PM.
1: Aba. Sa una kay, nakita na ako ka, wapaka, napakay buhok. Pero naanabo kay buhok. Unsa man yun? Nakita na ka sa SM, wakay buhok. Gilamat na ba ko?
2: Aba.
0: Gilamat. Asa ba niya SM?
1: Asa ba ka SM?
0: SM nga pa nahuman niya.
1: Basi ka sa kilin. Gawin mo nahuman ang SM, Madre.
0: Pabinaman among SM diri. Kisa pa inaali, habi? Kisa pa inaali.
1: Shout out ka, Maring Erika, o kang Maring Daria, na murag mga labandera sa... Asan yung lugar ni?
0: Sa
1: Baba. Sa Baba? Asan ang Baba? Agusan.
2: Sa Guan?
1: Agusan.
2: Agusan?
1: Kanamang kauban sa sungay, di ba? Magbaba. Bago ka
0: bumaan. Sa kuan na, sa nai laundry house, di na sa may apokon siguro. Magpalabas siguro tadi ha. Uy, ganyan itong mga bisteda.
2: Dapat libre lang.
1: Uy, gato yung mga tibak. Uy, palapin na ito. Kaya bubaktas na rin ito.
2: Kuya, iyang tibak dahi. Kamalo ka pag itsa. Mintindog.
0: Wala na kinder to.
2: Mintagig. Anak, labi-labi-lapa po siguro meron.
1: Ay, grabe po na.
2: Kaging mo
1: kay Maring. Mga damak lagi kain mo, mga bayuta mo. Di ba kayo mo mga guwapa, mga damak mo, ha?
0: Anya lang, sige. Napaiga-comment diri. Sige, paspasin niyo yung comment. Araw nga maapsan kayo. Gamay na ba itong oras, mga Maring?
2: Ay, paspasin, mga Maring.
1: Baby, si Noel Maglasa.
0: Paspasin, share.
3: Kana, di atong pabuti.
1: Aba, siya. Agagang Herbert. Agagang... Rina, aba, shout out, good morning niyo diha, kang Dulce Amor.
0: Aba, kay hi, kang Dulce Amor.
1: Dulce Amor, kang Inday Hu.
0: Who are you?
1: Aba, oraga nakunak,
2: ha? Kinsan man ang Hu?
1: Kinsan na.
2: Kinsan na.
1: Ay, pataka.
0: Lili ako na siya, Marie.
2: Ay, gani.
1: Gani, mga gani na. Ala, sige, wala na.
0: Oh, wala na siguro. Manambag na siguro tayo rin, Amaring.
1: Baby, tambagan na ito, Bik. Kay 44
0: na. 44
1: na. Sa 44 na.
0: Basi i-cancel ni Kainit ang iya mga fagka.
2: Yeah. Naloto na ba ya?
1: Sige.
0: So kay nangayo man siya og tambag kay yamaling gisuwat. So ato gini hatagag pagtagan.
1: But before that, kun nadlok na baka sa hayag, tubig o hangin.
0: Kana.
1: Bisakan na ba na imong rabis? Ay kabalaka, dire ra mo maduol sa among ang ano ko ilain. Alam mo kuya ko ang bagong business ka doon.
2: Ang business.
1: Tanini original tandok.
2: Oy. So wala na horo tayo mga plus. Wala na kaya plus original tandok na sa
0: original tandok na kompetensya sa Cebu di ay Cebu.
1: Yes. Tambo.
2: Sa tandok. Sa kadto na napakan sa mga tanang matang sa mga animal.
0: Mga olimigas.
1: Mga kulirang lambay, no? So, kung mapakan na diyang galang, mga mananak, sama sa banakon, na kubra, tanga, o guban pa. Kung napakan kagkagang, ay kabalaka, kay nai 16 kabukbayot, mo pulig-pulig, sup-sup, anang mong sa...
0: Osa na sa niya?
1: Osa na, o...
0: Oy, kung pa na ako nakita under ni Faf Up sa Kuwa Marie.
1: Ni Faf Up?
0: Si James Dexter Arias Amatong, nag-follow sa ito ang page mga Maring. Kumusta na ka ni si Miga Maldeta, no? Wala mo siya kabalik diri.
2: Ay, saan naman si Miga Maldeta?
1: Kasama na siya, bayot, sad na?
2: Bigaon
1: sad.
2: Shout out from Samal, mga bayot, macho.
0: Oy, mga taga Samal.
2: Taga Samal Island. Si Michael Ikina. Oy, shout out si mo diha, Michael, ha?
0: Salamat kayo sa iyong paglili, ha? Mga taga Samal, mga taga Island Garden City of Samal.
1: Yeah, sa Island Garden City of Samal, where is the garden?
2: I don't know.
1: Yes, Pun.
0: The garden is out there.
1: Out there. Oy, shout out ako si Mayor Toto Reyes di, ha? O si Sir Mateo Ari.
0: Sa Tailong mo na siya.
1: Wala siya?
0: Toto man.
1: Basin. Okay, siyempre, ako ang amigo diyan si... Adaghan kong mga amigo diyan, oy, sa isahon, dila lang to sa isahon.
0: Mm. Oh,
2: di, ay. Apila ba yan si Ani?
0: Si, kasi Ani.
2: Si Ani, naman to na iba ang sumpay.
0: Asa ba Ani?
2: Shout out diyan ba si Ma'am Ani?
0: Oh, si Ma'am Ani, bayawa diyan, diyan sa mga pukon. Sa
1: yes!
0: Ano, sa nga klase nga laundry na diyan, magpalapata diyan.
2: Apil ka na ang mga tibak diyan, maapil ka haglaba? Nga duha na ka tuig nga wala laban nga pag-insa mo tindog.
0: Mura na
1: ka lang. Alam mo, sukol na manipa lang. Sabi, di ba ka manipa naman yun?
0: Mura na bulat nga nukos.
2: Ayaw na rin mga galamay.
1: Ay, ako na rin mga, gaway. Sige. Isa pa man adi ha.
0: Napadi ka, wala na yung mugukod ya. Kaya samtang katambag na basahon nito ilang mga mensahe mga marin. Samtang doon na patay 9 milyones ka mga viewers sa tibok kalibutan. Good morning, di ay kang Donald Trump.
1: Kang Vladimir Putin, diya sa may Russian with love.
0: Tungod sa kasuko ni Kuan, katong presidente din sa may Kuan, sa Ukraine nga si Volodymyr Zelensky. Kaya si Putin, hapit na niya putlig Putin siya.
1: Alam nga, sir, kailangan kayo, dako ba kayo na si Putin?
2: Si Putin! Hapit na ba? Nagkakamay naman lagi na yung gisuot, Mari.
1: Lagi naman ang Maring, oy.
0: I horny. Horny na ka. Kuya, natanggal mo siguro hikot, Maring, oy.
1: Ang mong tie box, Maring. Ang mong tie box, natanggal.
2: Ang tie box, Maring. Kami na ko ang tie box para lang sa baktin.
0: May gani kay imo kung wala pa ako kabantay, Maring. Hapit na makita ako ang kuwan di.
1: Usaw na lang sa Sinkar.
0: Hapit na makita ang bugon sa suso.
2: Nagtuog ko si Rab Ginto, Maring.
1: Marami na kong si Rab Ginto, Maring.
0: Maba, thank you.
1: Parang si Rob. Rob Stewart.
0: Singer mong gawin ba?
1: Ah, okay. Tama. Sige.
0: So, dili ata naka ato ang pukusan ng maayo maring ang ato ang unod sa ito ang hearing karon.
1: Ha? Sa ito ang impeachment?
0: Ang impeachment sa kaagi ni...
1: Ni... Kuan? Louis J.
0: Ni Louis J.
2: Louis J. Si Louis J. Si
1: Louis J.
0: J o G?
1: J. J na Gibran.
0: Louis G. Ano siya?
1: Louis G.
0: Sige.
1: Sige ba?
0: Sama niya ang kaagi niya. Kung problema kaya biyan na, no? Oh. Kung ako siya, kung kita ato, ang sa manin, nalipon ako.
1: If I were you, kung ako ikaw, ana.
0: Ayan.
2: Kung ako ikaw, kung
1: ikaw ako.
0: Kung ikaw ako. Kung ako ikaw, Luigi, no, kanang ang yung apa siguro, okay rin ang ina, pero ang yung apa siguro itong asawa ni mo, ang katulad siguro nagmaya lang po siguro. Wow.
1: Grabe po, kadako po kayo.
0: Ayaw ka, nako kay.
2: Grabe nga, pang negro mang you doubt to.
0: Basta ginag-agi, nag-agi sa, ay nag-agi sa iyo, kay ikaw na po yung motirada, mura na kabangka, ga-agi sa Street of Hormuz.
2: Marami. Ang nindot ang nato-age para dili siya magkugamit. Dalahanas. Ikaw ang mugamit.
1: Pwede niya ina sa mga laki di
0: ay. Asa po rin mo ipatungod?
1: Asa mo
2: sa portal.
1: Dito sa kuan ka mo. Katugingo ni mo sa portal, West Disposal. Sa West Disposal exit.
0: Ano ko ba sino makakuan ta ana Marie?
2: Ayaw na Marie. Ayaw na Marie kay basig maka.
1: Ang mga alma mo rin ana ug gamito na nimo
2: para atras. Mo atras.
1: Amo kana.
0: Si mabutbut ta ana Marie.
1: Yes.
0: Ma kuan na binansi basig ma ay basig makuan ta.
2: Bitaw ang tinuod diha sa imo day Luigi. Kinaanglan jud ka nga mauli gi kanunay.
0: Uli ang yon.
2: Oo.
0: Nya pa ko layo ang iyang biyahe bi dito sa Saga, hatod sila dito sa mga kuan.
2: Oy, kalas kasi pamasahe wa na sa sweldo.
0: Sa butuan sa adto, ano.
2: 600 ba yang pamasahe din ay ya 500 lang daily niya.
0: Ano na?
1: Ayun lang. Tansig ya po sa 100.
2: Okay, gusto mo sa mali. Kung saan man na niya?
0: Kung sa butuan ang iyang biyahe, dalaw niya, ihapit lang siya sa Torinto.
4: Ayaw ni ma.
1: Ano sa Torinto?
0: Oh, dali po sa Davao iyang biyahe. Yes, ang ihapit sa Panabo, ano?
1: Ano? Pero depende, depende.
0: Sa bagyo,
1: sa bagyo, sa bagyo mga plano ninyo. Sige, ito na lang siya nilitambagan kay si Parikay na dito, nagpaabot na.
0: Nagpaabot na si Parikay.
1: Unahon na ito ng isang kabigat la, diri.
0: Wala, sige na siya.
2: Sige.
0: Pia Daria, imo na.
2: Akong tambag kay Luigi, no? Pasagda na lang niya iyang asawa.
1: Oo niya.
2: At least wala'y lalaki.
0: Yan ba siya, mabot ang panahon niya, hindi na siya matagbaw anang kuan. Gusto siya ganun na yung kalukaw.
1: Ganun siya, o. Ganun siya.
0: Namay kalukalo, sab na yung anak.
1: Namay mo rin katong kalukalo sa bumbiro.
2: Namay mga inpisyos, anak. Isulod to yung kuan. Tapatigoy.
1: Opo, naday na yung mga inana di.
0: Ano ko alang concern ba siya, makurintihan ba?
2: Naman marin ka ng walay kurinti. Kanang manual.
0: Mukirig ang iya.
1: Manual?
2: Manual lang siya. Imo lang isulod ang imo ang burag ng pamato gamay.
0: Mukirig ang iyang paitan. Anyway,
2: o kana mo delikado mabasa marin kay basi magrounded.
0: Mabasa gid ba na siya kay
1: battery.
2: Ang battery mabasa. Oh, magra makurintihan ka.
1: Ang battery mo kay everyday. Sige.
2: Ay, karapat ba rin.
1: Mura tayo tambag di mo?
2: Ayun na, dala.
1: Oy, grabe kayo pa rin.
2: Ewan, ano lang kasayon.
0: Di kayo siya makatambag, kayo mabuli ang binuhatan.
1: Mabuli ang binuhatan. Tambag yun na gano'n. Bakit masan ni? But anyway, ikaw ba rin kirik ka?
0: Kung ako lang yung ikakuan ko niya nga bili, siguro lang sa giratin. Araw niya, dili kayo hagpon. Kaya, uli baka ka ng... Hangyo ko na lang, kung ako ikaw, Luigi, hangyo alang imong asawa nga ako, magbuhat sa inga anak ka ng video call mo. Kay, dili po nang share isa, kay, lain man po nang share isa, gahuna-huna, laing laki niya yung huna-huna niya.
1: O, kasi gahuna-huna na siya ni Noel Maglasang.
0: Aka, di ba ka, gahuna-huna siya kang kuan, kang jitter.
1: Di ba ka, gahuna-huna siya ni Billy Dulatre.
2: Jitter o kampo?
1: O, ana.
0: O, di ba ka, gahuna-huna siya kang, sig lahi ang gahuna-huna ba, sig si No Jampo na yung gahuna-huna, di ba ka, si Christian Bayang.
1: Ah, si Ilrin Baron, o, daghan.
0: Si Ilrin, lain na ba na si Ilrin, kayo mukuan na ba, mukasa na ba gila si Ilrin kung kuan ko ano na siya.
1: O di ba si kuan Jonathan na tagato taga bukid nun nga murag naong ni Manipinyol.
0: Murag taga di eh.
1: Taga di eh.
0: So ang iya hari nga kung maging anak manggaling iya asawa niya so dapat video call sila. Kaya aron nga makitaan sa naong si siya. So maguna-una to yung asawa nga ay kuan gini ta balido gini ni kuan ba ni Luigi. So kato lang thank you.
1: Sige ako na bod bin.
0: Ikaw na yung sa itambag niyo, right time ka sa
1: Moa.
0: Sa gawa sa nasud.
1: Bebe.
0: Sige daw.
1: If I were you, kung ako ikaw, kining Luigi, ayaw.
0: Ano siya ayaw? Dili na usbon o dili na...
1: Ayaw, kalang kwan ba?
0: Tarong nga doon ha, kundi kayo, dako na baka natiti sa blood control this guy.
2: Siya ang source.
0: Hindi pa nga ni Diskaya gani.
2: Ano ba?
0: Diskaya ba?
1: Sara, Sara.
2: Sara,
0: Diskaya. Hoy, Sara!
2: Sara, palabaga.
1: Ay, Sara, patambaga ko ninyo ba?
0: Ay, marasyo kasi Sara Bayot ay...
1: Yes, ane, kuan.
0: Yes, Your Honor.
1: Ayaw, ayaw. Ayaw, Luigi.
0: Sige daw.
1: Kanang, abtay ko background me.
0: Kana.
1: Kuan ba? Kana magong kuan ni mo, Luigi. Ay, lakay kuan na na kay. Maglisod yung gag, unsa na, no? Kaya, imuha man ang asawa niya, unsa ni mo na. Ayaw kay, ayaw kuan na. Kanang, imo nga isulod si mong unahuna, nga, kanang kuan ba? Dili siya maunsa. Kay kong imo mo kuno siya unsa unsaon. Kay kong unsa mong kay unsa unsaon maguni mo na. Basig maunsa na unya makwangka. Ma makuan niya na ni mo. Di ba? Makuan na ni mo na unya makuan niya na siya.
2: Naglibo man ko maring ni sinuwa sa mo. Unsa man na maring?
0: Kuno man sa ilaha di ay maring bulok ni ba?
2: Kuno man na unsa imo ha.
0: Abi na man dako bibi pagsalig ng bright ka Sara ay.
2: Sara.
1: Always remember Luigi. Follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Bright
1: Kidaisia. Di ba? Very well said. Klaro kaya kong tambag.
2: Mo na sa una man ang mga eskwila tapa bright, bright raman na siya.
0: Happy naman niya mag...
2: Mas hindi ka malo sa answer mo. Hands up.
1: At least ako...
0: Si Buddy Oberas.
1: Ako, nakakuan ko, at least nakadawat kong medal. Akong medal, sorted ka carpentry of the year. Kamu wala. Oh, bisag hardener of the year, wala mo, ana. So, ana lang. So, ana lang. Ana lang.
0: Ako kaghuman. Uy, manawa ko ka medal. Kung naka-medal, nakauman pa ko? Sus, makagawas, medal, sobra pa sa medal dahil.
1: Asa ba, medal of valor?
0: Medal of the mountain sa vlog ceremony. Ora, may game oras, mga maling, salamat sa mga nagtanong sa Facebook, sa mga nag-comment, sa mga nag-share, sa mga nakapinaw karoon sila.
2: Kaya sa Mati City.
0: Mga radyo. Sa Mati.
2: Sa Mati City.
1: Sa Bukidnon.
2: Sa General Santo City.
1: Yes. Sa Banay-Banay.
0: Sa San France.
1: Sa asa pa nila pita?
0: Sa Tagumpo.
1: Sa Tagumpo. Sa may Kawa-Kawa.
0: Og sa uban pa na ito ang mga lugar nga naabdan karon. Salamat kaayo sa makadangas sa inyong suwat kaagi. Ako ni si Maring Inday Erika de Ligwapa de Limes na sa Pandiba Kumpinsan tungkol kay Mangunay og Silingan.
2: Kino lang yabang ninyong iyaan sa kanunayang panabang? Higog maalang ko ninyo sama sa karne og humba. Kaya yes! Ang bala dito. Ano ko sa apaw manaoy?
1: Ayaw sa pawi, ayaw sa pawi.
2: Ayaw, naluod na ko.
0: Lalood abayo.
1: Lalood pa di ba yota sipre alam mo lang mga dakuon ng loran din mga tambo.
0: Okay,
1: yes, kininyo ang master ni Tanini. Guwapa kamay, pangit ako. Bye-bye.
0: Daghang kayong salamat og
2: thank you for watching.
4: Ayaw di ba?
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Oy, par! Pakurate na ko ng imong lulo niya, par nga. Ikaw mo'y mawidro siyang pensyon? Intano na bitaw na, par?

0: exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Atin po sa atin, katropa, mga headlines, Santon Gold Coffee Mix. Mga rotational blackout, inaasahan na magpapatuloy. Grid alerts, posible magpataas ng singil sa kuryente.
2: NBI driver na idinawit sa pamaril sa Senado, mariing itinanggi na humawak ng baril.
0: Listahan naman ang mga media personnel sa Senate shooting, hinihingi ng Office of the Ombudsman.
2: Pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senado.
0: Philippine peso, bumagsak mga katropa. Sa bagong all-time low na 61.75 kontra US dollar.
2: Sa balitang regional, 6 mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey, pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
0: International na tayo, mahigit 100 katao na sawi dahil sa Ebola outbreak sa Afrika.
2: Sa balitang showbiz, B-pop group Bini, pinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
0: At sa sports, Alex Ayala, laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
0: Panahalian na po tayo katropa ngayon ng Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy mga katropa sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayon pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posible magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa masusunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puente Bella, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon na isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng makaranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na dulot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
1: XFM News Nationwide.
2: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand nito. Ayon sa ahensya, bukod dito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI-1, TVI-2 at PADC-3, bukod pa sa kabuuang 846 1.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa forced outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idineklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserba ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Tututukan ng Kamara de Representantes ang isang malalima investigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busisiin kung may kapabayaan ba sa panigpo ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ngang aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13. Nice check-in ni House Speaker Faustino Bojidi III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Kung ang malawakang red at yellow alerts na nagpa-impis o nagpanipis po sa 2,462 megawatts na kuryente ay sanhi ng hindi maiwasang sakuna o kay dulot lamang ng kawalan ng maayos na maintenance at pamumuhunan sa grid system. Alamin din mga katropa sa nasabing pagsisiyasat ang posibleng paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code. Partikular na umano'y hindi nila agad pag-uulat ng pinsala sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
1: XFM News Nationwide.
2: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Kasimpa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply, kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ng Senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipon ang Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang 44 anyos na driver volunteer ng National Bureau of Investigation upang ipagtanggol ang kanyang sarili matapos siyang pansamantalang makalaya sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 116,000 na piyansa. Maring itinanggi ng driver na may dala o ipinotok siyang baril nung magkaroon ng gulo sa Senado noong May 13 at sinabing bumalik lamang siya sa katabing gusali ng GSIS para balikan ang naiwang bag na may gamot ng isa nilang ahente. Salungat naman ito sa naunang pahayag ng pulisya na bagamat walang nakuhang baril sa kanya ng arestuhin, nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay, bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baligtarin at kasuhan ang mga pulis na nangaresto sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Inaasahan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
1: XFM News Nationwide.
2: Inikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang warrant of arrest at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MACRA Monthly News Forum na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan ng Senador, ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang imbestigasyon. Ngiti Matibag si Senator Robin Padilla, ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa Senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat. Isinagawa po ang hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakuha ng 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagir Iqbal ay sinibak. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Tinanggal sa pwesto si Education Minister Muhagir Iqbal ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA, lumabas ang irregularidad sa pagbili ng mahigit 2.2 bilyong pisong halaga ng education and training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang liquidated damage ng 30.9 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit na natili ito ng 520 araw. Natuklasan din ang 20 tatlong kontratang nagkakalaga ng 1.95 billion piso na award kahit na may depekto o ano sa procurement process. Bukod pa rito, may 73 disbursement vouchers na umabot sa 2.24 million piso ang nabayaran kahit kulang ang kinakailangang dokumento. Dahil dito, naglabas na ang COA ng initial notice of disallowance at inaasang may mga susunod pang hakbang sa ugnay ng kaso. Giitin makakuha na apektuan ang tiwala ng publiko at pamamahala sa BARM, kaya wala nang dahilan para manatili pa si Iqbal sa pwesto. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Ludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso sa Pilipinas nitong Lunes matapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 sentabo para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang ikatlong beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Labing anim na minuto na makalipas pong alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din kami na napapahinggan. Punta lang po kayo sa pamamagitan ng XFM 99.9 Tacloban, XFM 95.9 General Santos City, at XFM 99.5 dyan sa Zamboanga.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa pag-usad po na impeachment sa Senado, mga katropa. Ani mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey, pabor na maabsolto si VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Suwelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang anim sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Harubig Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si alias Inday, kung saan gusto niyang maabsuwelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay alias Inday na maraming

0: 101.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. Exavel!
1: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kinabawan City. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
2: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bugbugin na sa Quezon Boulevard, Kinapawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kinapawan City. Ang grupo ng mga suspect ay pinangunahan ng isang alias Mac Mac at residente ng barangay Ilumavi sa Kinapawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuloy ang nawala ng malay ang biktima pagdating sa barangay Mateo. Isinugo sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad ipinagkutos si Kinapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kinapawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. Katropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
3: Ito naman, mag-asa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
4: Tao ang nasuwi habang tatlo naman ang nasugatan matapos sumalpok ang dalawang motorsiklo at isang truck sa National Highway Barangay San Roque, Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agadamang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon, parehong yuro ang tatak ng dalawang motorsiklong bumibiyahe patimog na unang motor nang hindi ito napakalala. Pansin ang nakaparadang puting truck na may plakang CPJ 9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod dito, hindi naman nakaiwas ang pangalawang motorsiklo, tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal, Kalinga, kung saan idineklaray silang dead to the spot ni Dr. Carvina Abuso ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center CVMC sa Dagegero City ang tatlong sakay ng pangalawang motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang dalawang motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada at iwasan ang pagmamaneho ng nakakaroon. Inom, inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Dalawa kabilang ang isang taga Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
5: Patay ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14-anyos na dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32-anyos na negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43-anyos naman na truck driver ang umanay nawala ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Matay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stopover ng salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at karinderya na dahilan din ng pagkasugat ng ilang katao at pasahero. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injury at damage to property ang driver ng trailer na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
3: Isa pang balitang aksidente, Katropa. Dalawa kabilang ang isang taga Isabela nasawi sa aksidente

0: Sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Ito naman ay babae natagpuan na kahandusay sa kalsada at natutulog po. Hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. Katropa natin sa balita. Almi Mata, XFM Cebu.
1: Anyos na babae na tagpuang nakahandusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City kanina madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu nang sumakay sa kanya patungo sana sa bayanihan, Barangay Quiota, kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa kasino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mapabayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatna na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa pag-amutan ang biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Mga katropa, ugalin ng pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFMU.

0: Brian, mag-ingat tayo daw. Nasa Southern Mindanao na. Particular sa Zamboanga, Soxar dyan at Davao, sa tindi ng ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang body para naman sa ating mga katropa sa Visayas at ipamang bahagi ng Mindanao. Asahan ng malinsang ang panahon dahil sa easterlies. Ngunit huwag magpakampante dahil sa may chance pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
0: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbawon po tayo ng payong dahil sa biglaan din ng mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar din.
1: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roas City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heat stroke.
0: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo pong subukan yan. Mabot na sa mayigit 100 ang namatay at dandan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng Rwanda at Nigeria. Habang nagpalabas naman ang Estados Unidos ng Level 4 Travel Advisory o pagbabawal sa pagbiyahe sa Republic of Congo. Nagbabala din po ang World Health Organization na wala pang aprobadong gamot o bakuna sa Bundibugyo strain. At pinayuan ang publikong sumunod sa mga safety protocol.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Pag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Kamara de Representantes ang P-Pop Girl Group na Bini dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Boyi III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution Number 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa na kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California, na itinuturing ng Kamara na isang malaking tagumpay para sa talento ng mga Pilipino. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala, matapos po siyang talunin ng nakatapat na kalabang si Oleksandra Olenikova ng Ukraine. At maganda sana ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Ayala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto, katropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapalapalabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals. Kapag tatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos, 31 lang naman, 2 rebounds at 1 assist para bitbitin ang kanyang kupunan sa panalo. Para po ang dalawa ulit sa Game 2 sa Webes, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon palang halihan po ng Tuesday, May 19, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
4: Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
6: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
5: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, kumpanyang Yes to Health. At ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan. Sa ano po ni Dr. Emily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw sa lahat na ating mga katropa na nakikinig ko, Luzon, Visayas at Mindanao, ano? Welcome sa The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin yung mga sikreto, no? Paano tayo magiging healthy araw-araw sa tulong po ng natural medicine at ng mga produkto po ng Yes to Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntala kayaan sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries ninyo about your health. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasaya ng iyong mga katanungan, ha? Huwag pong kalimutan na ilagay ang inyong pangalan, address, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Kumusta po mga katropa, kumusta mga kaibigan, we hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon, lalo na pag nakakainom, ha, ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, nandiyan lagi ang ating pong ultimate trio, katuwang po natin yan, ha, sa pagpapatatag ng pundasyon ng ating pong kalusugan, ano, yung pinakapundasyon ng kalusugan natin ay yung pangangalaga sa basic unit ng ating pong pangangatawan, ng ating mga selula. Pag napanatili po natin na malusog, malakas at functional yung mga cells ng ating pong pangangatawan, yung kalusugan natin, Doc, overall health natin ay mapangalagaan natin at may ingatan natin.
1: Kasi ang kalusugan ay mula sa cellular level. Kumbaga, dapat busog sa mga sustansya araw-araw yung ating cells. Kasi yun naman talaga ang pinapakain natin ng mga sustansya mula sa kinakain natin. Hindi lang yung tiyan ang nabubusog.
0: Tama, Doc.
1: Dapat busog din yung cells natin. Mm-hmm. Ngayon, mahalaga yung mabusog yung tiyan, eh.
0: Mm-hmm. Yun
1: kahit hindi naisip ano ba yung nutritional value ng ating mga kinakain. Yun ang problema ngayon. Kaya ang dami nagkakasakit, lalo na yung pinag-uusapan natin kahapon pa, yung hypertension, ano?
0: Oo, Doc.
1: Ay, grabe, ano, kahit saang lugar ka pumunta, ay hindi talaga napipigilan. Dumarami at dumarami pa rin ang nagkakaroon ng hypertension. Ayan. Kaya mahalaga ang tamang pagpapakain sa atin pong mga cells.
0: Mm-hmm. Ha? Busog nga yun siya natin. Kaso yung mga cellula, salat na salat sa nutrisyon. Diba, Doc? Yun yung tinatawag na hidden hunger.
1: Mm-hmm.
0: Busog yun siya mo, pero merong parte ng pangangatawan mo na salat na salat sa nutrisyon. Ano? Mm-hmm. At mahirap yun, ha? Kasi yan ay maaaring pagmulan ng mga simple at mga mahalang kondisyon sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya see to it na nabibigyan po natin ng sapat din na nutrisyon at pagkain ng atin pong mga selula. Uminom po tayo araw-araw ng atin pong ultimate trio. Santon Gold Herbal Capsule, na punong-puno yan siya ng mga antioxidants, ha? At ganoon rin ng Santon Vitamin C po natin at Premium D3, mga katropa, ha? May willing po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? At ganoon din sa atin pong mga authorized dealers at mga clinics natin, mga wellness center po natin nationwide. Pwede kayo maka-avail ng atin pong mga suplemento po nyan. At lahat ng produkto ng Yes to Health ay available po dyan, ha? Kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness clinic, narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ng Laguna.
4: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa apdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sansum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Sansum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sansum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin na nag-iisa at very powerful na suplemento, ang Santone Gold Herbal Capsule. Na ito ay napaganda para sa mga problema ng atin pong pangangatawan. Kumbaga parang general suplemento, Dok, eh, no? Kasi pati yung iba, for example, yung iba, iinom lang sila dahil meron silang nararamdaman na ganito. Pero na-observe nila, pati yung ibang mga problema sa pangangatawan nila na hindi naman sana para yung purpose target, nila, hindi para doon, eh nadadala. Eh natataka na lang sila. Dok, may magic ba tong Santone Gold nyo?
1: Walang magic yon. Ano yon? It's science. Mm-hmm. Kasi alam mo naman na ang katawan, dumidepende lang sa mga kinakain natin, sustansya. Kasi kung may sustansya, actually, malawak naman ang abilidad ng katawan para i-restore.
0: Tama, Dok.
1: I-reset, i-rebuild yung sistema natin. O, kaya akala lang natin gamot, pero hindi natin alam yung palang mga sustansyang yan mula sa Santone Plus Gold. Eh, pwede makatulong sa halos lahat ng sakit. Ano? Kasi, ano to eh, nutrition at sustenance ng mga kailangan nating elemento. Especially, pag may sakit kasi ang isang tao, ang dami niyang ano, ang dami niyang kakulangan talaga. Oo, kaya tumatagal yung pagaling at hindi nagiging simple sa isang tao. Oo, kaya pag retake ka ng Santone Plus Gold, whatever your condition, hindi pinag-uusapan yun. Kasi hindi nga siya targeted na medicine.
0: Tama,
1: eh.
0: Dok.
1: O, hindi katulad, pag may high blood ka, resetahan ka ng maintenance, high blood lang yung target nun.
0: Tama, di ba?
1: Sa supplement, hindi. Malawak yan kasi nutritional ang target sa ating sistema.
0: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin na merong samot-sari mga problema sa kanilang pangangatawan, mga karamdaman ngayon, Dok, hindi lang ano eh, hindi lang iisa. Ano, kumbaga,
1: pamilya.
0: Complicated, oh. Pamilya.
1: Minsan kasama pa si auntie, si uncle. Ano?
0: Kaya nga. Kaya sa mga kababayan natin, ito yung mahalaga na meron po tayo, ano, maliban dun sa mga medications na atin pong iniinom, which is, that is targeted for your condition. Napakahalaga ng mga suplemento na isabay nila, Doc, dun sa mga medications na ginagamit nila. Kasi yan ay magsisilbing suporta sa pangangatawan ninyo na mas mabilis makarecover yung katawan mo, mas ma-maintain yung lakas ng pangangatawan, at the same time, mag-supply ano, ng kakulangan dun sa iyong pong pangangatawan.
1: Kaya hindi sila pwedeng pag-awayin.
0: Mm-hmm.
1: Kinasabi nung ba, oy, nagme-maintenance ka, hindi ka pwedeng mag-take ng herbal o ng supplement.
0: Oo.
1: Hindi po, kasi magkaiba po siya ng purpose.
0: Mm-hmm.
1: Ah, pareho siyang mahalaga, kasi nga, pag isa kang tao na tinamaan ka, halimbawa, ng hypertension, eh kasi hindi nga maingat sa katawan, minsan, o kahit pasabing hindi mo sinasadya, pero may mga neglect sometimes, nagka-high blood ka, so, mas kailangan mo na sustansya, kasi yung sustansya like Santon Plus Gold, iniinom mo araw-araw, mas napapagaan yung trabaho ng maintenance mo.
0: Yes.
1: O, diba? Yung iba kasi, alam mo, minsan, hindi lang isang gamot ang maintenance nila.
0: Tama, Dok.
1: Minsan, dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Sabihin na natin, oh, mayroong yung iba nagte-take na ng Losartan, nagte-take pa ng Amlodipine. Di ba?
0: Mayroon pa mga beta blockers.
1: Ibig sabihin, ganun katindi yung need nila para mabalanse yung blood pressure.
0: Yes.
1: So, pwede mo siyang isabay sa anumang maintenance mo, yung Santon Plus Gold, para targetin naman nito yung cells natin, yung performance ng mga organs na nanghihina kapag kulang sa sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang resulta yan, nagkakaroon ng metabolic problem.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin dyan, ha, na yung iba nag-aalangan na uminom or sumubok ng Santon Gold Herbal Capsule natin at ibang produkto ng Yestra Health, dahil din sa mga maintenance medications nila, nothing to worry, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Pwede nyo po yung gamitin na magkasabay yung mga maintenance medication nyo at saka yung mga suplemento, of course, from Yestra Health. Okay? At sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag kong mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating numero. At ipod text line 0969-609-6545. And for our health info, Doc, ipagkapatuloy natin yung naudlot kahapon. Ha? Dahil ito ay maganda mahimay-himay ng husto. Mm-hmm. Ano? Itong patungkol sa hypertension o pagtaas ng blood pressure ng isang tao. So, napag-usapan natin, Doc, kung ano yung mga komplikasyon na pwede maidulot nito pagka hindi naagapan, ano yung mga dapat nating bantayan. Ito naman, Doc, dito sa kumbaga important part din niya, ano, ng hypertension. Ano yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kawayan natin dyan, to combat this kind of problem.
1: At syempre, alinsunod pa rin yan doon sa inaalala ngayon ng buong mundo, yung global hypertension month. Ano? Para maging aware yung mga kababayan natin sa buong mundo kung ano yung resulta ng hypertension. Kasi tinuturing nga itong silent killer.
0: Mm-hmm. Kaya kanina umaga nga, Dok, napabipi tuloy ako.
1: Oo, siyempre.
0: Na-monitor tuloy ang blood pressure.
1: Pag nakakaramdam ka ng sakit ng batok, saka ang hypertension, actually, hindi lang yan sa mga bata. Tama. Ay, sa mga matatanda.
0: Oo.
1: Ngayon, as young as 25 years old, may hypertension na. May mga ganun. Diba? Yan ang nangyayari. Kaya dapat lahat tayo.
0: Yan yung reality.
1: Reality ng sakit na ito, nung problema na to. Anyway, pag-usapan naman natin, ano yung mga pamamaraan na pwede nating gawin in case meron tayong hypertension para makatulong sa pag-control, hindi man sa paggamot, kasi nga hindi nga ito nagagamot, sinasabi nila. No? Kasi ang hypertension is a progressive, continuous. Pag nagpabaya tayo, pwedeng tumaas yung BP natin. Kaya ano yung paraan para makontrol na sa safe zone o safe level ang ating blood pressure? Unahin natin yung pagkain, kasi yan naman talaga number one.
0: Oo.
1: Kasi yung pagkain din naman ang dahilan bakit tayo nahahigh blood.
0: Una sa lahat. Yun yung may pinakamalaking factor.
1: Yes. So, pinakamalaking bahagi po yon sa panganib sa development ng hypertension, ng high blood. Una, sa global recommended diet plan na pwede nating masabing scientifically proven ay yung tinatawag na DASH diet.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung DASH diet? DASH diet. Oh. So, ibig sabihin itong DASH diet is Dietary Approaches to Stop Hypertension. Mm-hmm. It's a design diet tawag dito standard para doon sa mga may high blood.
0: Kumbaga, so, special diet to.
1: Oo. Ine-emphasize doon sa DASH diet, una yung fruits. Number one sa listahan yan. Eh, yun lang. Kasi mga kababayan natin, hindi talaga nagpuprutas kalalasan. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. Minsan New Year lang. O pag meron lang special occasion. Mm-hmm. Ano? Prutas. Pangalawa, gulay. Mm-hmm. Mga vegetables. Whole grain. Bakit whole grain? Kasi yung whole grain ay kumpleto sa mga nutritional element na meron. Mm-hmm. Hindi refined ano, yung whole grain. Nuts. Saka yung mga legumes, kasama sa mga legumes, yung mga mani, di ba? Yung mga sitaw, bataw, patani, kasama yan. Lean protein, ibig sabihin, protina na katamtaman lang yung lean protein, ano, ay nire-recommend sa DASH diet. So yan po, pag narinig yung DASH diet, ibig sabihin, limitado yung karne.
0: Mm-hmm.
1: Kung magkakarne ka man, piliin mo yung parte daw na tinatawag na lean protein, ano. Saka kinakailangan i-reduce yung mga ito. Una, salt.
0: Mm-hmm.
1: Although hindi ako naniniwala that ang salt ang pinakapangunahing dahilan, ano? Mm-hmm. Kasi minsan halaga talaga sa katawan ng asin, pero ang iniiwasan natin yung mga hidden salt.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga unnatural na nakalagay sa mga preserved food. Pero yung mga ano, table salt,
0: mm-hmm.
1: actually bihira naman
0: na yung gamit natin pangluto.
1: Mm, yun, okay yun. Kung yan ang ginagamit natin kasi mahalaga yung mineral na nanggagaling doon. Ano? Mm-hmm. Kaya lang yung mga salt galing sa mga noodles, yan, yung mga canned, preserved. Yan talagang...
0: mga chips.
1: Oh, yan. Maraming salt yan. Kung titignan mo yung sodium content doon sa mga... ano, kung marunong kayong tumingin, ano? Tapos sugar. Alam naman natin na sugar, ang daming mga kind of food na meron talagang sandamakmak na sugar.
0: Amadong.
1: Oh, especially yung mga iniinom na matatamis. Mm-hmm. Naku. Sabi sa DASH diet, ito'y i-reduce. Hindi man sinasabing tanggalin.
0: Mm-hmm.
1: Imposible kasing tanggalin mo yun eh.
0: Oh.
1: I-reduce natin, ano? Sunod is yung mga processed food. Kaya nga alam mo sa Amerika, yung bagong guidelines nila sa food pyramid,
0: mm-hmm.
1: hindi nila nire-recommend ang mga processed food.
0: Mm-hmm.
1: Ang target nila sa Ministry of Health ng Amerika is ibalik doon sa tinatawag na organic and natural food.
0: Yung mga whole foods.
1: Mga whole foods na the less processed, the better.
0: Mm-hmm.
1: Okay, swerte-swerte nung nasa probinsya na pag magluluto sila ng ulam, mm-hmm. pupunta sa likod bahay, mamamana ng isda, uhuli ng manok. Yung mga ganong mga lifestyle is healthier than being dependent doon sa mga ready-made na, mga instant. Ano. So, another is yung mga saturated fat. Ano ba yung mga saturated fat? Mga trans fat. Napakarami yan na klase. Yung mga taba na nanggagaling sa mga highly processed na mga pagkain, laging piniprito ang pagkain, puro na lang ganun yung pagkain natin, yun ang isang malaking panganib. Kaya pinapaiwasan yun sa DASH diet. Kung consistent daw tayo sa ganung diet pattern, eh siguradong-sigurado na ang ating blood pressure ay mamaintain natin sa tamang level. Ganun po yun. Okay? So, aside from that, yung mga matataas ang mga potassium na mga pagkain.
0: Mm-hmm.
1: So, ano ba yung alam nyo matataas ang potassium? Paki-text nyo sa amin, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kung meron kayong mga gustong ibahagi, i-text nyo po sa aming hotline at babasahin po natin yan. So, ang alam natin, yung mga saging, yan.
0: Kaya nga, yung saging, Doc, ay ano daw eh, parang sinabi nila na fruit for the heart.
1: Yes, kasi ang dominant kasi noon is yung potassium, pati magnesium, mataas ang saging eh.
0: Oo.
1: Kaya nga si Manny Pacquiao, parang may napanood akong interview sa kanya na pag magpa-practice siya, yung alam mo yung mag-sparring siya, kakain siya ng saging.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi niya, para hindi mag-cramps, tapos hindi magkaroon ng deficiency sa mga potassium. Mm-hmm. Kasi very important sa puso natin yun eh. Yan, so yung mga saging, sabaw ng buko, ganun din yung mga kamote.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung mga kumakain ng ubi, kamote, yung mga root crops, mga laman lupa. Kasi pag laman lupa, kasi sa iba, ibang ibig sabihin nun eh. Mga duwende, ano? Maligno. Pero yung laman lupa, lahat po ng roots na alam root natin, crops. Root crops, ay napakataas po ng kanyang potassium. Mm-hmm. Ganun din yung mga avocado, spinach, at take note, malunggay.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Ang malunggay, actually, isa sa pinakakompletong gulay, na hindi lang potassium, pati magnesium. Eh, magnesium, mahalaga pala yan sa pag-relax ng blood vessels natin. At ito ay inire-recommenda, kaya yung pagkain ng mga green leafy vegetable. Basta berde, mataas yung magnesium niyan. Ano? Yung mga pumpkin seed, o buto ng kalabasa, buto ng pakwan, yan, ay mayaman sa magnesium. Pati seaweeds, mayaman sa magnesium, na nakapag-relax ng blood vessel, nakakabawas ito ng presyon na ating katawan. Yung mga fiber foods, alam na natin yon. Yung mga anti-inflammatory foods, ito, i-emphasize ko lang. Ano yung mga yon? Yung bawang, turmeric, Yung mga kamatis, oh, berries, green tea yan, sinasabi nila na niyan. Isa pa na anti-inflammatory foods sa prutas ay mangustin. Mm-hmm. Yan, ang taas-taas ng anti-inflammatory property ng mangustin kasi mataas yung kanyang santone.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yan. Yan yung mga pagkain na kontra sa mga inflammation. Eh, kailangan natin ito mga katropa. Oh, yan yung mga ilan sa standard ng diet na dapat nating i-observe as much as possible kung tayo po ay may hypertension.
0: Mm-hmm. Karamihan na sa mga diet na to, Doc, baliktad ang nangyayari. Mm-hmm. Kung ano yung dapat sana na yun yung dadamihan natin ng kain or primary source ng food natin, yun yung scarcely na nakakain natin.
1: Uh-oh.
0: At ang dapat sana na kakrampot lang yung intake natin, yun naman yung madalas na atin pong nababakbakan ng kain.
1: Mahilig tayo kasi doon sa masesebo.
0: Mm-hmm.
1: O, alam nyo na yun, pag masesebo, take note what will happen to your blood if ang kinakain mo, hinihigop mo, masebo.
0: Bakit nga ba naman, Doc? Masarap yung mga masesebo ng mga pagkain.
1: Alam mo ba na anong natuklasan nila? Bakit marami ngayon mga fast food, yung mga basta gusto mong mabenta yung produkto mo na pagkain. Ang paglalagay pala ng mantika, fats, nagbibigay ng mas mataas na antas ng flavor.
0: Mm-hmm.
1: Na-appreciate ng dila.
0: Appetizing, kumbaga.
1: Oo, kaya parang nga namang kasi yung mga iba, pag laga-laga lang yung binibigay mo, parang sa tingin pa lang, walang kagana-gana.
0: Walang kabuhay-buhay daw.
1: Pero manood ka ng mga mukbang na nagluluto sila, lalo mga Chinese food, mga Mongolian, Korean, na mamantika, talagang...
0: Mamantika na pulang-pula.
1: Oo, talagang dun pa lang, gaganahan ka na.
0: Sa kaya, tingin pa lang, kumbaga sa tingin pa lang, maglalaway ka na
1: O, kaya hindi natin minsan napipigilan, napaparaming kain natin. Ganun pa man, ang prinsipyo lang naman dyan is moderation.
0: Yeah.
1: Hindi moderetso. Di ba? Kasi masarap kaya yun ang nangyayari. So, aside from that, bukod doon sa mga diet na yun, may mga herbal medicine din na pwede. Mm-hmm. Na pwede nating i-prepare sa ating mga tahanan. Una-una, yung bawang. O kaya nga pinili ng Yes to Health ang garlic na ilagay sa Santon Plus Gold. Kasi ang garlic talaga, maganda yung reputation niya. Alam mo ba na itong garlic pala ang may pinakamaraming research sa herbal medicine, ha?
0: Mm-hmm.
1: Pagdating sa issue ng hypertension, based on study yan. So, ang garlic kasi meron siyang mga content like yung allicin, nagre-relax ang blood vessel, ini-improve niya yung nitric oxide. Ano ba yung nitric oxide? Ang nitric oxide, kapag nirelease ito ng ating katawan sa bloodstream, nagiging mas elastic yung ating...

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Ano una ipunto na sa kahapunan mga katropang oras sa tud sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Pampaligon ba sa immune system ang inyong kipangita? Manailain pa nga akong mahatag o ma-recommend no, di nanailain akong ginagamit yung punako ni. Personally, Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Doon naman gustin, soya powder. Di naman gustin, no, soya powder. Anong mapilong ng soya powder. Ano na yung mangustino o orange? Yes, oo. Di lang oranges kasagara magod sa ascorbic acid kamagikan sa oranges. Apa na nga to ang Santhone Vitamin C. Di lang alkaline base gikan pod gama sa mangustin. Nga ginatawag na tong queen of all fruits katropa tungod sa daghang benepisyo nga makuha ni ini. Unang kung ako sa inyo katropa will make sure to choose the right partner on your daily needs. Sa pag-atabang sa laing-laing hagit sa kinabuhi. Santhone Vitamin C produkto sa Yes to help mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa ato ang physical store, ang Aduray Clinic. And open ta every day except Saturday from 9 to 5 p.m. And nagapahigayang tag-free consultation and general check-up every Sunday. Mo nang bantay-bantay niyo katropa kung kanus ang pwede nga makabenepisyo mo ani. Kaya kasi na magunan po yung adlogod nga close sila diha kay busy po si Doc Bernie. Apan si Doc Bernie, mostly kanunay ginang na sa day sa ato ang free consultation every Sunday. Santhone Vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta na ma. Even though
2: it's been so long. Bahin sa gugma. Ako gilingon kay kunin.
3: Promise.
2: Promise.
3: Ako po gilingon na ni mo.
2: Sakit.
5: Pero diba, give up naman ka, diba? Masakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
8: Moritz!
9: Uy, yan, karon. Pahilak.

0: Among good ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihagi ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
2: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Si I.C. Alvin, biker nga skig ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipon o nasubawa.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: XFM.
12: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:28 in the afternoon. Mga katropang oras, sa sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, katropa. Kung nangita ka partner sa inyong matag-adlo, labi na sa coffee game. I know some of you into coffee geared, and just like me, na coffee is life. I just had my Santon Gold Coffee Mix. But this one is Santon Plus Coffee Mix, katropa. Ang like po na matag niya sa inyo, ha? Labi na sa mga katropa na ito, dinahang medyo careful sila when it comes to acidity, hyperacidity, and they were avoiding coffee nga makahatag ni ini. Well, I guess the right partner is ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Non-acidic katropa, and of course, no caffeine, lactose-free, and daghang benepiso tungod kay kanuday malunggay, soya powder, og mangustin ang atong Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa nagaling butika nationwide.

0: Pascual, kailangan kita ngayon at kailan man. Asan man akong mouse, Noah? Man akong mouse? Uy, masaya ko pangita sa mouse.
1: Ay!
0: Bali na sa biyahan. Asan naman ni Oy? Elway, Elway, Elway.
1: Ay!
0: Maing hapon, subuog, maayong hapon. Visayas Mindanao, tibuok XFM station nga maabtan ini nga to ang pagsibya XFM Zamboanga, Cotabato, Agusan, Jansan, Bukidnon, ibing piyong nga gukwani kay aron gyud na memorize na ko tan. Gihulingan kanlaon Davao, Tago, Mati, pagadian kana man lamang. Maing hapon sa inyo ha. Inaot ko nga nakapanihapon na panihapon naman noan. Panihapon to eh. Panihapon to pagani DJ. Bakit? Chinita eh. Out of focus si Chinita ba? Busy mo ganun Chinita. Ganun. Ay, mo, sabay-sabay akong ipangbuhat ba? Like, I'm trying to be a multitask person. Ayan, bida-bida kasi. Sa inyo ha din ha, sa taga-Tagum na today, mga tigpaminawan dyan sa Tagum, labi na sa Davao de Oro nga side. Mabot man ay tanin to, uy, sa Mawab. Ayan. Init kang Mawab, bro. Pero madugan akong tingog na sa mga taga-Mawab. Mas mo init pagid na. Pag dahil mo comment ganong o ganong burot kay Kugnawong na nambok ko, period. Ay, sige, ingon ba nga? Namusok lagi. Mura lagi burot lagi mong nawong DJ. Kaklaro anang dako pa ako ang... Kalakon sa kong bagtak, huwag ako nga akong bukto. Mura same-same na. Nakauyan yun ko sa kong vitamins. Una, ayun na mong katingala. If ever man galing. Naman siya, naramang good na good. Gibless lang good ko sa pagkaon good. Ay na, niya, vitamins na yun. Santo, vitamin C. Actually, di lang vitamin C akong ginainom. Pati premium D3 o Santo Gold, ginainom na ako. Mga tana mo, sa man ako ang pinaghuhugutan. Ah, pinaghuhugutan na para ba? Of course, ito ang X-rated drama. Pero nga po na, usapang seaman. Uy! Anong ni mga seaman? Sini man nag-uli? Opo, you heard it right. Usapang seaman tayo. Siyempre, inyo adyo pirmi mabalitaan din he. Ano yung seaman nga kuan? Seaman nga nangilad. Pero lahi karon. Parang may twist si DJ. Of course, may twist tayo dito. May ganun dapat. Para thrill ba? Hindi yung plain lang. Usually, maduog na to diri. Usapang seaman na giilad og seaman. This time, usapang seaman, pero ang seaman ang giilad. Oo, naman sa day na nagod nga experience. Di lang good na to kaayo good himuong evil ang mga seaman. Ako nyo kayo, nyo chong ikuan nga, mga seaman ani, ana, uno, ani. Dilipod, oy, nasa mga seaman nga nasakitan, nagipasakitan, ana, di ay. Wala day color karon ma'am. Ngano mag-color man ta nga nag-music pa man ta? Kani si Balani. Murag bag-o kani si Balani gapaminaw sa ato ang istasyon ay. Kay wala man niya na-monitor ang ato ang programming. Mag-music pa man ta Balani niya. Tod-tod mag-drama. Tapos unya ang color. Ah, baguhay din ni Guru ni siya. Sakitan sa kumakabaw Balani nga bag-o pa rin ka naka-discover sa amo. Kadugay na namo diri sa radyo ga sabak-saba. Mahiubos man sa taan ni Power Afternoon, Wensky, Jordan, Joel Besa, Nympha. Okay, oh, Joel Besa, gihapon. Okay, Charlene, all the way from Bukidnon. Hello sa inyo, ha, damay pagpaminaw sa taga Bukidnon. Hello po. And di lang sa Bukidnon, no? Sa laing dapit pagin sa Bukidnon, di asya may, syempre, ramagin ay Valencia, Malay-Balay, San Fernando. Warm up din, batali ha, tabi, iron din ha. Ana din si Boss D Vlogs. Kailangan kita, DJ Reyna. Guapa, sexy, nag-iisa. Habang sip-sip naman ito ni Boss D. Vlogs. Kalain mo, nakita na kasi ako in person. So parang, ano na to kay Boss D. Vlogs, ito ay isang isang testimony. Shout out sa imo the Boss D. Vlogs, nagyay. Pero ano na ba si Boss D. Vlogs, kanang kuwar na ba ni siya? Kanang may sideline. Sideline niya ang pag-taxi driver pero naanda sa iyahang negosyo. Basta gamay mo kong chika diri ha. Gamay mo ko diri o ka ng chismis niya Boss D. Vlogs. Sama dyan ay sekreto ni mo. So bora to siya. Bye na oy. Ito ni Boss Alde. Hello DJ, mayong hapon sa imo ha diha. Mayong pagpaminaw sa mga kauban ako diri sa may motor shop. O, ibutang sa asa nga motor shop. Gikan kay James. Hello James. May pagpamina po daw ko rin di asya may Toyota Mabolo. Makautang na ba kong sakyanan? Na na ba ko'y chance makautang sakyanan di Toyota Mabolo? Okay, ba si Dek pwede na? Baka pwede na. Yes, usapang seaman tayo today. Oo, unsa man. Sa una mang gourd, ang atong madigis sa unahang tagkaroon, ang atong gina-point nga bad person, as always, ilad silag seaman. Actually, wala mo ko gilad o seaman. Nakagi ko seaman, pero ako nailad. Wala na ko ingon ng gilad ko. Uy, madunggan pala niya. Abi pa lang. Bigastuhan na ba ko ato? Ay! Shout out sa imo. Uy, salamat sa ano. Nagkatikiman tayo, okay lang. Ay! At least, diba? At least nagkatikimen tayo. Hindi naman masakit sa end mo yon. At saka di din masakit sa end ko. Dalawa tayong masaya. At hanggang ngayon, hindi na tayo magsabi ng kung ano. Sorry lang. Marinood ako niya sila. Unsaon manimo, kung ang imong sitwasyon, makapili ka sa higayon. O papilion ka sa higayon kung diin.

ako sa gripplyan ng Tagiya sa Kanding. Shout out to Marco Santillan. Anyways, mga katropa, balik ko na ako. Ang usapan, usapan natin ngayon. Ang usapan natin ngayon ay usapang seaman. So, if ever man galing, na ay makarelate din ha. Oh, pag na ay makarelate din ha, ina na sila din ha. Ina sila nga maminaw kay... Ina sila nga maminaw kay magsugo na tataod-taod. Pero before na ito nasugdan, papahinaw sa na mag-isa ka tukar din ha. Para naasad mo'y kuan ba... Asad mo'y chance to win. Ano naman good na, oy. Ana na gid na siyang atake ra gid din ha in town. O mo na, usapang seaman ha. Bantay, magsukod ako tatad. Walay replay din he. Apa mo yung ay, wala may kaapas, DJ. Ay, paminaw lang eh. Kaya dili mo magkuan ako ba? Kaya gidugo ko karon dali na ko saputon. Pero timan ilang ninyo, bisa pag saputon ko kay gidugo ko, palangga kita mo tanan. Ay kung di mo palanggaon aki, sana may maminaw na ko diri. Ay, naluas ka ko diri, napagaw na ko. Munang palanggaon, gita mo. Biasa tamo kadali ha, kaya akong tubagon ang tawag diri nga Tagiya sa Kanding kay importante ni. Sa karon sa, ako sa ning tugtugag to, sa katukar din he. Kuro ba ginigiandam para ninyo? Ni mga tukar ba nga, lami sa dunggan? Pero sakit sa dughan. Ano agar-agar ako mga inana dyan? Ano mga inana gani? Ano makainumdum ka ba nga sakita? Magad ato, uy, o nga nung nasakitan man ko. Ayan ha! Timan eh ha, usapang seaman. Sama na ako nga na-experience sa seaman, pero di na ako mag-uol kay nga naman. Ang importante, nagkatikiman. Ayan, just tell me you love me by England Dan. England Dan. Oh, tama ba kung pa-pronounce diri? Paminawa sa kadaliha, balik ra ko sa programang X-Rated!

afternoon. Just tell me you love me. Sabihin mo lang kung mahal mo lang ako o kung mahal mo ko, mamahalin din kita ng sobrang sobra. Katropa X rated na!

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nga baha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ibaadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Dear DJ RC, anya na po ang laing sugilanon sa inyong programang X-Rated. Lain na pong tampos, wa tampo nga itong hatagan sa pagtagad. Karong hapon na, kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa usa ka dapit. Kini maong tampo, aron na itong giuluhan o karon na itong giuluhan nga, seaman.

0: ikaw na gyud ang babae nga akong pakaslan.
1: Sure ka?
0: Oo, lagi. Wa ko lang komedya. Hindi lang din mo makita na ko ang tinuod na gugma. Wala ko'y laing pangayoon sa Ginoo. Tungod kay niya ka na nako.
1: Ronel.
0: Og, hinaot nga kita gyud ang magkadayon sa umabot.
1: Mausap ka lang akong gipangandoy, Ronel. Nga ikaw na ang mamahimong amahan sa akong mga anak.
0: Rina.

0: Bagay ba mong sasag-usabay? Parisong yung musilina.
1: Klaro liya ba?
0: Lagi! Parihagod mo o sinugdanan sa inyong pangangod. Ronel. Rina. Aray sinugdanan.
1: Mayon tabay sa nga kamig yun ang angay sa usag-usa?
0: Ah, may tambo mo yun na. Kung padayon mong magmaligoon sa inyong relasyon.
1: Basta kung ako'y pangutanon ba'y di nagyod ko mangita poglain. Si Rina nagyod ang akong pakaslan.

0: ano may lakbang ka?
1: Tugot kay Ugma. Masakay naman ka sa barko. Lugay-lugay niya ito magkita.
0: Di ko gusto makakita ni mo hanga maghilak. Please. Ayaw ko pakitaan na, be. Sakitan sa bayan ko. Sabi ni mo, gipungan kanina ko ang akong gibati. Pero, sa otaman, kinahanglam yun na itong antuson. Okay, maugin na akong pangandoy. Klase nga trabaho ang akong isudlan. Ha?
1: Daniel!
0: O, maugin ni Soja yung muna-una. Ha, Rina? Nakinig akong gibuhat. Usa ka sa akong inspirasyon ini. Magkugi ko mayo. Alang sa umaabot na tong pamilya.
1: Donel!
0: Kilala nga. Anaro na lang yun na ito ang itong kagaling. Tuwid kay, hindi palang gani sa Pilipinas ang sakyan ako nga barko. Kung sa pagkahag, makasakyan ako puhon og sa gawas. Pila katuwig tang di magkita. Noong, makalan-anad na lang yun taan eh.

0: Ronel.
1: Lina.
0: Ronel. Que venga una kay ko nimo.
1: Ingon sab ko ana. Unong kabuhan ko tuwa magkita. Gimingaw sab ko nimo. Ay na.

0: nagkahinig ug maigid ni Rina DJ RC. Na in love na gyud ko niya. Sa tinuod lang DJ RC daghan kog pangandoy. Nga kauban siya. Nahinaot ko nga kung maabot man ni siya nga kong kauban. Og isa din ha nga mahimo na ko siyang asawa. Mahimong inahan sa akong mga anak. Og hangto DJ RC sa kaadlaw, maokini ang nahitabo.
1: Dawat ka sa imong gi-apply nga barko para sa gawas?
2: Oday.
1: Og tuig kapin nga dito magkita.
2: Oh, Oday.
1: Hanya, mag-unsa naman lang ko ani. Mag-unsa ba na itong relasyon?
2: Padayang gi-apo na itong relasyon, Day.
1: Donel. Ay, maayo nga magpakasal una ta. Una ka mo sa kayong barko para sa gawas.
2: Ha?
1: Aron ba masiguro gyud ako? Nato ang usag-usa. Mapakasal na lang ta, bisag sa huwis lang. Rodel, gusto ko masigurukan ako. Kay ba ko unsa ang tentasyon sa mga siman? Mang maluoy ka na ako, mapakasal na lang ta daan.
2: May pagsalig ko nimo. Og saligi ko. Ay, kabala ka. Wa lagi makaguba sa tong relasyon. Ha? O, pasayloan lang ko nga di ko makahatag sa imong giingon karon. Day, gusto ko nga pangandaman nato ang atong kasal. Gusto ko nga dali, magpakasal lang ta inigbalik nako. Mas mainang makatigong taog maayo. Una kita magbinyo.
1: Ronel.
2: O, hinaot nga, musabot ka na ko, Day. Hinaot pa unta.

0: Yes. Salamat. Nakasal na gita sa huwes.
1: Ronel.
0: Mahal kayo, Taka.
1: Ako, sir. Mahal kayo, Tika.

0: paghihirap. Sakit ang kumakita ni mong mula ka.
1: Dilala ko ka po nga lang akong gagalingan, Ronel. Sakit ang yung kubisag ang saon.
0: Nagtuong ka nga ikaw ang nasakitan? Daghan mong mahimuwag na ko. Daghan mo akong handumon. Ha? Sa sakitan kong magpalayo din, he. Sakitan biya ko. Ha? Pero kinahanglan ko kinibuhaton alang sa atong kaugmaon.
1: Brunel.
0: Dai, paabot ako, ha? Og sa ako niya pagbalik, tumanon ta ang atong mga saad o panumpa.
1: Oh, Brunel. Paabotun ko ikaw.

0: salig na ko siya nimo, bay.
1: Bay.
0: Nya, naibaw ko, bay. Safety siya diha nimo. O balita ilang niya ko kung unsay mga panghitabo di samtang wa ko.
1: Makalaom ka, bay. O pagamping dito, bay.
0: Salamat, bay.

0: kayo mga pituon sa langit. Wagyo'y nakasalipod bisag panganod. Sa palanggani ko kasi mana din sa barko. O sa kasimana na nalayo sa amo. Pero pura na kong mabuang yun. Mabuang sa kamingaw, sa akong pamilya, akong mga amiga o amigo. Glabaw sa tanan ang akong reyna. Mingaw na kay Kunia. Mingaw na kayo ko sa akong mahal.
1: Uy, magulaan nun man ka.
0: Ay, uy, Amy, kaum din na.
1: Hangtod ka rin, wapagiday kamaanan na nalayo ka sa mahal sa kinabuhi ni mo. Ako kani nga babae, nakaya mangani, ikaw pa kahak.

0: Lionel?
1: Uy! Miss Wood, bigay ka sa kong cabin. Ayaw. Hindi, ayaw. May asawa ko.

0: Murunggo na gyud kining barko sa Pilipinas. Wa na kusla sultihi nga ugma nako na asa amo. Gusto na kuslang suplisahon.
1: Lagi naghinam na kay ko na makita sa kong mahal sa kinabuhi.

0: Sampai na nang book man ka.
1: Mau lagi? Niay. Ha? Dako untian. Uy, bay. Yugi ko na. Gusto na ko makakita na rin na.
0: Aha.
1: Nausa man ka. Muram ka gatukan. Tala. Kuyugi ko sa ilang rin na. Gusto na ko makita na ko siya pagbalik. Saman?

0: dako ang imutihan.
1: Brunera.
0: Usay buot ipasabot ini. Nganong dako ang imutihan?
1: Pasilo ako, Ronel. Pero wala ko kapuging akong kaugalingon. Natental ko.
0: Unsa?
1: Nagkabalik bisa kong uyab ka niya ito. Si Marlon. O hangtan nga, ganamaptos ko.

Sakit kayo ang misugat nako. Halos midatog nako ang kalibutan. Wala lang ko nung misulti si mama nako sa dihang didto pa ko sa barko kay galibog siya og unsaon niya pagsulti din hinako. Nahadlok siya sa mahimong tubag o mahimong response nako nini. Mahimong reaksyon nako kung mahibaw-an ako. Ang nahitapo. Ako mga pangutana, gusto kong mukiha sa akong asawa. Pero unsao man ako nga maluoy man ko niya. Sa pagkakaroon, tuas siya sa ilaha.

识伊姆曼。鸡伊姆哈曼。sa una man ni, on sa una man na imo problema, pero natingala lang ko. Natingala ko. Natingala ko diha Dong Ronel. Ngano na ay nay nahitabo something dito sa barko. Kinsa man tong ni sulong sa imuha? Wala gito na naputol lagi dito ay may nangyari ba? Na para bang sinabi mo may nangyari sa iyo sa barko. Pero ewan ko ba di ko get. Anyway, mao ka tong atong story. Bahin sa siman. Ang iyang paguli ang asawa. Niburot na. Niburot na. Ayan. Ito na tayo. Ito na tayo sa part ng tambagan sa soy. Muanang. Open ang atong linya, 0995-994-6868. Balikon na ako mga pangutana. Unsa man ibalikon na ako, unsa yung nahitabo sa kinabuhi ni Kuan, ni Ronel. Oo.

nga na nisulod to nga kuan. Ay nisulod nga laing tao dito sa kay kuan. Kay Ronel. Ngayon na ito siya, ayaw Emmy. May asawa ko Emmy. Pero giputol naman. Nakabawag na unsa sila Emmy ditog si Ronel. Sabihin mo sa akin Ronel. Anong nangyari? Habang kayo lang dalawa ni Emmy. Ayla!

0: ayan, may tawag tayo sa kabilang linya. Kinsa man ni eh. Hello, shout out da isa ko anoy. XFM ko tabato. Kay Ma'am Zenaida. Mayang hapon. Ito naman si Katropang James all the way from Samal. Alam mo bang alam kong ikaw to? Hello, Katropang James. Mabuti naman at mabuti ang lagay mo. Kumusta ka?
1: Ano yung sigilo, Digasi? Mabuti pa rin.
0: Ayan. Magandang balita. Galing sa bayan ko, nais kong ipahiwatig. Ay, nikanta na ko. Okay. O sa may masultiri mo, ani Ron, ako nagdudarab ako kay Ronel. Oo.
1: Hindi na ako nagduda ginipad ko kay ako na kapatid masab ko sa mga drama mismo dyan.
0: Alam mo siya ito. Emi, ayaw, may asawa ko pero gikatman.
2: Ayaw!
0: So what kay bag? Ayaw or ayaw dugaya?
1: Ano na?
0: No, bitaw no? So usa may ikaingon ni mo kay Ronel din hinga part. Anong masasabi mo?
1: Matay. Murang magnaglibog bang kuta o nagkuhan eh?
0: Mm-mm.
1: Naglibog ang higira kong kuta, gira nino kay...
0: Balik na lang, ugma! Advice!
2: Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Go!
1: Eh kung ang hangat mo ba siyang mo pailog kiha, ani, di ba? O sama to siya ang ingon to, siya hindi pa kuta na?
0: Oo, pwede ba daw siya makakiha, ani?
1: Hmm. Kung ako,
0: ako
1: depende na nimo. Depende na nimo kung sa imong desisyon. Sa ginakaga na lang ako na sa tulong nimo ko pangutana. Nagdepende na nimo kung mahal gid mo siya di dawaton gid mo kun sa mga pangita ko niya. Kana kun mahal man gid mo siya.
0: Bitaw sad.
1: Kay
0: hoy,
1: di kadto man gud pod. Ikadto pod nga rason. Pero may duda gid ko ato gid bang ana gid to na ito.
0: Oh, nakasala di sad nato ikalilo nga nakasa gid ni si Ronel. Ikaw Ronel no baka kun kay na imo mga imong suwat. Tarong ako Ronel.
1: Murag ni pangutangi pagpagi sa Ginoo siguro di gasing makon gito ma-inter gito kay kuwato na inter to wato yung mga pagduda nga
0: makon. Ganahan ko ani ba kay kanagan yung palibog-libogon ta shout out kay sa ato ang mga kuan Lasser Marvin nindot inyong drama ron kay inyo yung itagaag kalibugan. At nalilibog na din ako.
1: Mana di gasing kung nalina magaroon Brad depende na nalim mo. Ang tulong na lang ang pakotahan namin akong gitabag sa tarani mo mga pakotahan. At tulong na namin akong gitabag. Lalo na sa imo kung asay mo kung padami mo lang yung mga asawang si...
0: Si Rina. Si Rina. O, oh, dili, Reina ha? Kay Reina. Ako man na... Reina, Rina lang. Kasi niya ako
1: na... Magbitindi na lang mo kung nawatan ba naman siya o dili.
0: Itaw, naragin na ni mo dong. Kay, nakadungog na ba ni Sir James nga na kay Imi-Imi. Kabawa na ba mi?
1: Lamat. Naman po, hingwe.
0: Oo, di mag, di yung mga, ayaw, Imi, may asawa ko. Yan, nakat na yun.
2: Ayaw!
1: So, mag-mix ko pag i-soundtracks ka na, han?
0: Nadilaron, mami, ha? Bitaw po, kung mayong kag ako, kasabot ra yung ko kay kasado mo, kung mayong kag gusto kag pakasuhan siya, makasabot ra ko ni mo. Kung ako po, ako'y bana, makaunaw na agig kong pakasuhan ka, kina magdusan yung ka niya, makasado ta niya na, ana ba?
1: Nara po na niya. Nara po na niya. Depende na niya kung iya pag ginampayan ng kaso ka ng iyong asawa kay ako maging ebidensya ka ng puntis kung ito ginagbalik na pati ang ex na si Marlon na doon, Marlon?
0: Yes, Marlon.
1: Ano? Kaya lang siguro, ni JLC o ganang nalang ko ipabot ng itong nakakuha sa kong number. Pasensya na gano'ng mga dili gina ko may perting kaya actually magod nag-asipram ko kayo. Bandista magod ko, di JLC mo na hindi na ko matubag ko sa hay.
0: Bandista ka?
1: Magabanda ko actually.
0: Kantahe dami be, kantahe may kaisa.
1: Ha?
0: Kantahe may isang buli may kaisa. Pakitahe may sa imo.
1: Kantahe ka?
0: Oo, unsa mga nindot. Kuan.
1: Buksan mo, papasukin ko.
0: Agay!
2: Ayaw!
1: Kailaklas para sa'yo.
0: Eto na! Thank you, kaaya, Sir James. All the way from Samal Island.
1: Maglita ko.
0: Go!
1: Okay, dumiti na pitlista dahil sa barangay ko abaragay ko go na babak district sama nga ibigay kay di sa mga kapista na di last May 16 na sa nanubing mo kadiyo.
0: May 16 mental makalaag na kog balik ni sa mal uy.
1: Unta makasuloy kan tug balik ko kini sa mga beach pa no.
0: Bitaw kay
1: taga dili man gyud gas Mindanao.
0: Oh, anak last na kung anak gyud dinha 2000 dugay naman kay ito. Uy, 2013 ana.
1: Nagsugod na, kada dito para sa mga labi na gid karon kay dapat taga na gid ang mga beaches na gid.
0: Lagi sa gilang puhon basi na magpalibre na ko di ag sulod sa ilang resort.
2: Ay.
0: Oh, kita may shout out ni mo diha katropang James.
1: Okay. Wala na.
0: Okay, thank you. Salamat kay katropang James, katropa mo.
1: Exciting!
0: Kana! Grabe, abot tibuok samal ayang tingo.
2: Exciting!
0: 2:36 in the afternoon. Itong oras atin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunadya ang Santhone Gold Coffee Mix. At doon nag-glutathione and collagen. Isa sa akong mga ginainom. Bago lang ganyan, niinom ko ganiha. Of course, niinom ko sa among produkto. Una yun, dyan ako nag-inom para makita ninyo kung ana in ani, ato, ana. Hello, may hapon sa itong caller nga nasa Pigazlinia. Unsay pangalan o taga-asa.
3: Hello, DJ. May hapon. DJ Tinik. Ako na Jordan.
0: Kana Jordan. Oh, Jordan. Eh, kumusta naman ka Jordan, oy?
3: Okay ra.
0: Since nananawag. Nami-miss kita. Kantahan ta kada yon nya karon na namag nanawag ka manggidinhi wa kay laing tumong ko ni tagaan taog kung an tagaan ni mog suhestyon o unsa man di opinion kining ato ang letter sender bundaki ra yon.
3: Ang tambag ko ni Ronald DJ is kasuhan gyud yang asawa kay nibalik mo sa yang ex.
0: Nya kay murag niya kay nasakpan, nakadungog ka itong part nga na inahitabok kay Ronald to sa barko?
3: Mm-mm, no, sir. Kuha sila, tabla sila, DJ.
0: It's a tie.
3: Tabla sila. May gugma siya sa babae, yan lang daw ito, DJ.
0: Naglahit naman yung tono sa iyang advice noon. Kung may gugma, gins yan, no?
2: Ay,
0: betaw, sir. Unsa mang yun ni? Kaya kung ako kasabot na po ko ni Ronel kung maingon siya nga, sakit yung tinunanaon niya, niuli ka nga na, mabdusan ang imong asawa niya, di ikaw ang nakapamabdus. Murag magregorgan po ng imong hunahuna sa anak sa, di na sa nato na manikayan. Pero ang pangutana din hikaroon, unsa may buhaton niya nga murag nakasama po siya po. Kaya samtang naa siya sa barko, kaya murag namay, Emmy dito, si Emmy. Muramang siya gikamang ni Emmy.
3: Ako ni Jerry. Huwag ako sa kumbahin, buwagan yun ako. Magbuwag yun eh.
0: Magbuwag na lang yun mo?
3: Salvador din mundo na tanang kabuwag. Kailaing tao mo, ikapamabdos.
0: Oo niya, murag nahigugma man ang kuan. Murag ang nahigugma pa? Ang tawag ani, muramag nahigugma ning si tawag ano eh. Ugma na lang na yun, assignment na lang, nakalimot ko. Oy, shout out tayo sa Samal di ay kay katropang Bong Alvarez. Hello po sa inyo, de katropa! Sabay Samal! Langoy well! Oo, padayon di sa imong himaya o pagmaya. Di, Jordan B? Sa ito imong chika? Jordan! No, what's Jordan?
3: Ako ni Jerry.
0: Putol-putol daw ka. Asa naman ni si Jordan. Ay. Pangitag signal daan, Jordan. Na. Kalami gini mo.
3: Paong DJ.
0: Ayan, ka na. Hello.
3: Napa?
0: O, ka na.
3: Hello, DJ. Napaong yun.
0: O, ka na.
3: Kami kayo.
0: O, sige, go. Ipadayon timong tambag.
3: DJ?
0: Ipadayon timong tambag ba?
3: Oo. Ako to, mag-ngitagi siya o kalinaw DJ. Yan lang, ginbogan si Ikuan, niyang asawa.
0: Oh, mo na gina'y pinakadali, no?
3: Yes, DJ.
0: Oh, sige, maumang ka. Ay, wak mo na isasamal ni si katropang Bong Alvarez. Ay, sige. Patata.
2: Ay,
0: sige, salamat, Jordan!
3: Sige,
0: Grabe gini ako. Kala abi ni mo Jordano, nalipay jud ko Jordan nga mas nagdugay pa imong profile pic nga ako ang profile pic kaysa sa siman nga ako na uyab. Oh, shout out daw ni katropang Philip Jordan.
3: Sultihan
0: ko dayon, karon dayon.
3: Ako lang ibuhat ni JK. First time din sa tibok kong kinabuhi, ikaw gid ang nakita ni JK. Kamu di tanan.
0: Sunod ha, i-profile pic si Doc JJ. I-balance-balance pud mi diri pa dili pud special treatment. Grabe po ka Jordan. Sa matang kay.
3: Inspiration ta mo DJ basta magtrabaho ko diri, mag malipayan kay ko.
0: Malipayan kay ka. Oo, mayra po dai uy nga na. Usahay no. Kaingon sa kuba ko, nakahatag og kalipay, may na lang. Salamat niya, Jordan!
3: Okay, salamat niya.
0: Amping ka ha!
3: Okay, salamat.
0: Hinay! Shout out, Lady K. Exciting! Salamat! Abi na kong nasasama si katropang Bong Alvarez. Naada siya sa transmitter. Abi na kong pa-shout out siya sama. Alam niyo kong nasa siya sama. Abi kong nilangoy na kadiha, katropang Bong! Uy, katropang Bong, nga naman, ipahimo, manday ko sa imuhag jingle, katropang Bong. Ako ading intro di ay, o manday ko sa next script. Alas 2:41 na katropa. Mudawat ako isa ka caller, akong pasudlon. Tambagi pa niyo ni si Ronel B, kaya ako, piktosan ko ni si Ronel. Kani si Ronel, gipalibog-libog raba ko ni imuhang suwat sugilanon din niya. Kadungog raba kong nakagikamang ka, rikamang ka ni Amy. Shout out sa inyo ha, diha katropang Bong sa Solid FM Davao. Hello po sa inyo ha din na. O shout out na lang po sa laing-laing istasyon nato, no? Sa mga napahook up karon, diha sa may XFM, Zamboanga, Cotabato. Asa pagani ito eh, liliyon sana ako din. Namo ko kopya go dirigot na nawa naman din sa ako ang kuan. Kodigo, ganda kay daghan kay ni. Oh, 98.5 Kanlaon, 92.9 Gihulngan, 107.1 XFM Bukidnon, Madungan na sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Naputa ka rin niya Madungan sa 107.1 Tagum XFM. Ayay! Talaga ba? Sobrang salamat naman at naririnig niyo pa rin kami hanggang ngayon. At dahil dyan, isang ago. Ramag ka ng bago lang ni Utong. 95.9 General Santos City, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati. Doon ni nindot kayo nga mga dagat ang Mati. Promise! Kung ato gani kong somewhere na akong Mindanao, no, kung ako ngayon, kung nindot nga dagat ang Mati, yun ako, alam na sa GovGen, Governor Generoso, nindot siya nagdagat din ha. XFM Cotabato 102.1, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Og sa mga nakasimulcast karong hapuna. May hapon. Hello, may hapon. Kinsa ni?
2: Good morning,
0: DJ. Kinsa ni?
2: Mawab.
0: Mawab. Uy, kanigid ang taga Mawab. Naba ko'y pagdumot ba sa taga Davao de Oro?
2: Maklaro yung day yung BG. Gatos ka daw.
0: Na ako'y pagdumot ba sa taga Davao de Oro? Kabaw kag nga, kabaw naman kag nga, no? Basta na ako'y pagdumot diya, kahiubos, kasakit, o nakatilaw po ko diya, o kalami. Na ako, diha po na ako natilawan ang unang kalami. Wait, tambagi na siya, Bik. Ako ba? Hapit na mortong oras.
2: Sa Tinder ba?
0: Oh, dali ida yun. Kinahanglan ni Ronel Ron.
2: Kani, okay naman ang tao. Ang tao. Okay naman ang
0: tao. Seryoso kay siya, oy? Namura yung dilipot ang bagunon?
2: Yan. Lama siya yung kinabuhi. Wala rin tumusago sa Marco, ngita po.
0: Yung saon man na ron?
2: Saon man na ron. So, Ronel, kinigibo mo sa sakul.
0: Dita na do.
2: Hindi na maiwasan.
0: Nalibog dyan ka pong apil no, kung saon man eh.
2: Oo, hindi na maiwasan daw. Hindi na maiwasan. Sa naman po mga amigo ng siman ba.
0: Ah. So, kung ina nga, normal lang gid ni siya?
2: Ha?
0: Normal lang gid na siya sa mga siman?
2: Oo, naagyo rin mo. Dabi na huwag ka nang mudunggo, naglaing nasun. ganang kagasa nga lang nasunda naman magbapa kayo ng mga babae naagi day musaka
0: ay naagi day musaka ingon to ako ang nakauyag kong siman sa una oy pero okay naman sa to
2: naagi eh bantay ka dili na ko itanan nga
0: dili na to itanan kaya base niya mga suko ni mga siman nga naminaw karon.
2: Pero ginapo ko yung mga nito sa mga siman mga classmates niya na ba
0: oo yung sa may chismis nila.
2: Ragyo daw, bro. Ito na, tingin ko na siya mong sarili yung potential ka.
0: Ana, ragyo. Ana, di na to ko. Depends on the kung ano man na.
2: Ngayon yung sitwasyon. Bro, yung mga niya, sitbob na.
0: Oh, di burot naman, good.
2: Ang nakasitbob pa, good. Ang iyang, kwan, pagyot, ang iyang ex pa, good, di ba?
0: Oh, kay... Samtang wala day si Ronel, nibalik din siya sa iyang ex, kay nagtikiman.
4: Ay!
0: Oo.
2: Pero sila kay Garo galing niya gigs pa. Rong ganun, damapos mag niya. Yung inasik na mag yun.
0: Gabi, wala na lang sa... Wala mang gigipapisik na lang sa dingding.
4: Ay!
0: Okay, wala na naman iingon nga. Wala na naman iingon ba nga. Asang trapo be? Kaya rin di mahimong bata ba? Para mahimong ok-ok o toko.
4: Ay! Hindi
2: naman dato, bata magigipapisik. Huwag yung mag-ibiyas.
0: Oo, sa muka.
4: Ay!
0: Bisa gi...
2: Inaway, ano na lang. Wala ko yung Ronel. Naano ko nga... di ba kasado na sa ano?
0: Kasado man sila. Ang sama may ingon ni Moani.
2: Kasado ba sa Huwis?
0: Oo, basta kasado sila. Kasado sila duha.
2: Pawalang visa na lang sa dunia.
0: Ano na, pawalang visa na lang daw. O, sa may last message ni Moani?
2: Ay, na lang yun sila. Ano yung may tabo?
0: Ana na lang yun. Sige. Bye.
4: Ay,
0: salamat kay Jagikan sa Mawab, ha? May painit kay Daron?
2: Ay, sa init. Yung kay init, ulan na dres.
0: Ay, ulan. Dede. Ay, tama naman ni Bagyo, no? Sa inyo, ha, Daron? Sa mga mga init kayong panahon? Dere si Cebu? Sige lang, kay kung dirimanggod sa Cebu po ang mag-ulan sa di po basta-basta dinig. Na! Mga anod masabitanan. Oo, lain diri sa Cebu mo ulan kay gamayng baha, himo mang swimming pool ang mga kadalanan. Thank you, kaayo niya sa Mawab. Alas 2:47 na. Nawa na siya, kaya hindi man mo tingog na. Thank you, kaayo ha, sa pagpanawag. O, guwa na tayo, di na kumudawat, sirado na. Kaya wana, hurot na kong oras. Maabtantan ka, tropa Eric Manait, diri ron, makapiso na pong
4: kong.
0: Sabot, baya gidaan mi duha. Nga, di gid maabtag ka ng dugay akong pag... O, siya, tabian na sa pugugod. Saapod na ako ni. Hindi isa ko kaunang storya. O, narapay nakabutang diri o. 10 minutes. Sa tanang anchor ata, ako gididi mo tuman o ginani ba? Makasabaan yung kuwan. Sa imuha, Day. Day, sa banan, ay sa... Kay Rina. Rina, tago-tago sa aron kay pakasuhan beka ni Ronel. Pero Ronel, di na ko mag-gets. O nga nung unsay nahitabo ni mo dito sa barko, nga murag nakasama sa ka dito sa barko. Ang lamang lang yun ni mo, wala mo na ba mabdusan to. Pero kung basihan na to ang balaod, makapakasog yun ka niya kay kasado man mo. O, kung mangunta na kag pwede ni mo siya kasuhan, naaras sa imo ang desisyon. Actually, naa, pwede. Pwede niyo siya makasuhan kay kasado mo. Again, legally married man mo. Pero kung imo ang pagkaso kay tungod kay... na isahan ka, no? Ano yung pagdumot ni mo, niya murag nangisa, masaga. Isod kay kapanalipdan rin apart. Kaya yung pagkanit daw nila, kasagaran gido sa siman, naagi din yung ma-encounter nga susama ana. Pero naarag gido na sa inyo ha, kung musukul mo, niya murag base sa imong drama dito, murag disukul ka man. Depende man toon sa to, ayaw o ayaw dugaya imi. Angay ba na akong basulo ng akong inahan sa wala papagso? Di niyo pwede basulo mong inahan kay buhatar niya unsay paminaw niyang tama. Kaysa tinood lang siya po, naglibog po na siya unsay angan niyang buhaton. Sa pagkakatong higayon na mo, ito yung paminaw nga tama. O nganong basulon man ni mo ang tao? Nasugod palang daan, nagunahon na raman siya sa imong kaayuhan. O basig mo, ambak palang kato sa barko. Diba? Ang imong inahan, nagunahon na rato sa imong kaayuhan, Dong Ronel, ha? Ayaw naglabda imong o. Ay nagkasuko sa imong inahan. Be rational and be logical when it comes to your decision pag abot sa mga kisay dumta ni mo, no? Anak na, nakitrabay akong, nanakit na akong luas diri dong. Basta kung mo yung kagusto ba kamukiha, naara sa imuha ang desisyon. Na gid na nimo. Huna-una asa nagkapila. Pero kung paminaw nimo, gusto ka gustisya. Sige na paminaw, I know gusto ka nga mataga gustisya ang imong gibati kay nasakitan man gyud kay ikaw ba naman daw imong asawa pag uli nimo ni burot na. Wala pa gani ka ni ka, wala pag bago pa gani ka ni uli. Dako pa sa ang lingin sa tiyan sa imong asawa, mas dako pa sa pulmon. Una ron na yan, mura gina akong maingon sa imo ha. I-backread ra ni tanan. I-review ra ni tanan ang atuang programa din ni. Eh. Aron, aduna kay kuan. Aduna kay guidance ba? O aduna kay sumbanan. Wa naman ko'y igong oras. Na may igong oras. Sagang salamat sa pagpaminaw mga katropa. Alas 2:51 na sa kahaponon sa programang X-Rated. Sa mga listeners, ganaadigi pang comment. Ug manan ako ni basahon, assignment lang sa aniha. Kaya wala ko i-oras. Ang importante din na sum up na to ang problema. Shoutout sa mga seaman ha. Salamat sa kanunay niyong pagservisyo sa inyong mga taxes. Sa mga seaman nga faithful and loyal sa ilang mga asawa, mabuhay ang inyong mga lagay karon kung asa man mo. I mean, kung nasa, ano man ang inyong kalagayan. Sa akong partner sa Bigas Lawa Katropang Doc JJ, o kung ato ang station manager John Lehman Chavez by King, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Ug mapuhon magdunggan na ito same hour, same station. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
5: Exciting!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
5: Santo Baso.
6: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Baso, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Baso.
7: Santo Baso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Mike Osara, construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
9: Baso. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Baso, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Baso.
7: Santo Baso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
11: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matud pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
7: The Secret of Health.
11: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
7: The Secret of Health.
12: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
11: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga, isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
12: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mga katrupa, exciting!
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
10: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gold tawon. Mauna i-resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
12: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Camino Car sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Akuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Pagsalig niya.
1: Abo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero

0: Na ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: mapalit sa mga butika nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
1: Mga katupa, exciting!
2: Mayang adlaw ka natong tanan, aniya tagaroon dili sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan, niya ta sa balay ni Jernel. Migamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
3: Paggamit kina ko sa Crop Gold, the best yun. So, nakita kina ko gusto ka-epektibo.
2: Gusto ba mo na-obserbahan sa mga nugas sa mais?
3: Dangko, himsog.
2: Abay, nagkuha din mga kumpumpara sa kauban ng pag-uuma?
3: O, na, kanang uban akong katapan nga wala sila ka gamit o Crop Gold. Kaingong sila nga masay gamit nimo, so nga nga nung lahi ako ah.
2: Okay, kapila ka mo nigamit?
3: Sa, ikan sa pag pugas na ko, niyap lang ko kinsik adlaw, niyap lang ko ispray.
2: Oo.
3: Oh. Niyap lang ko pulong adlaw, niyispray na po ko.
2: Imo na pamutunan ka ron nga nakugid kayo improvement sa imong pagpanguma.
3: Dako, okay kayo.
2: Pilagi increase.
3: Sa so, una, malipay may mabutog sa gatos ka tuposo. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
2: 130?
3: 140.
2: So kasi mo si, pagtanong mo upayas ka ron, panayabot na yan na?
3: Oo.
2: So kung sa mga imong ika-admi sa imong mga kauban nga mga mag-uuma din sa imong lugar?
3: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Pantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Bukidnon.
2: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy! Ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig break time ganin mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
1: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City. Is this

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The secret of health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
3: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix. Ang
5: kundi dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakal. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
3: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
9: Santon Plus Coffee Mix.
8: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag namuha sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Oi, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o pangit.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mutistimunin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

lipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Ako wala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo.

0: cells o glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahin.

0: NC. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dahil sa sangkap nito ng mangosteen, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. This song is brought to you by DM's Red Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kitan Lodi.
1: Oh, metla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, metla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Mao nang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya, wala pa mahatagan og solusyon? Ania na ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The secret of health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
2: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsule sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangosteen, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
2: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Oy, RJ. RJ.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Ngano man?
1: Batakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung saka ni kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas.
3: Exciting!
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie, kureng.
1: Kap.
2: Kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay mo silag lugar.
2: Kap, kap, balok ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
11: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
11: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Santon Plus Gold. Ako si Aileen o sa Casals Clare, Tibok, Adlaw, Ngatindog, sa Katiakuntiil, samot na nga na ako'y Rayuma. Giim na na ako o Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit. XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

Okay. Mayong gabi eh, sa tanan mga kaigsoonan. Og mga kaigalaan, ani anusab ang inyong alagad. Brother Marlon Bohol, mag-imbita na usab. Ako kaninyo sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato ang programa. Ang tingog sa reformasyon. Magahisugot na usab kita og mga importanteng mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan ang tanang mga butang alang sa ato nga kinabuhi, ato sa nga pasalamatan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Una ang Dios o ginusab sa ato ang naghatag o kinabuhi sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon. Ang ato ang CEO, Brother Doc Remilito Oy, ginusab ang iyahang Vice President, Ma'am Olivine Oy, ginusab ang ato ang General Manager, Sir Edwin Garing, ginusab ang ato ang Station Manager, Dennis Tagong, Arnel Cortis. Salamat, no, sir. Ginusab, no, labaw na kay ato ang technician, Sir Kenneth G. Batukan. Og salamat usab, no, sa tanan ng mga istasyon, mga naka-hook up usab na ining programa sa tingog sa reformasyon. Sama sa Dabaw, nasab sa Jinsan, nasab sa Mati, sa Bukidnon, o sa uban pang mga dapit nga diin naka-hook up na ining programa sa tingog sa reformasyon. So ako mag-aingon, maayong gabi eh, no, sa inyong tanan mga kaigsoonan. O gato sa mga pasalamatan, no, ang mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga nag-subaybay, no, usab sa to nga mga atong programa, no, sa tingog sa reformasyon. So doon natay paghisgutan karon mga kaigsoonan alang sa ato ang gitawag og kaluwasan. Apan sa dili pa ang tanan, maminaw sa ta og manindot nga awit.

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, unsa man ora?
0: Tinuod ba nga matog ang isda?
1: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wa jud ko gakitag isda nga magbitbit og unlan.
0: Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasukad.

0: pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha, na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, tinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na o dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa ko ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral laxic pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Xanthan Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Xanthan Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
3: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Nia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Kapitan Lodi.
1: Unsa man orak?
0: Tinood ba nga matog ang isda?
1: Nah, ambot lang orak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda nga magbit-bit og unlan.
0: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa ako di ay si Robert Kamumulupyo sang Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
4: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian og magpabiling himsog ang atong lawas.
4: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
4: The Secret of Health.
7: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong telo, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw
5: araw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, X

0: Mino Ka sa XFM.
1: Sao na? Sugarol kayo ko? Sukad so, gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga. Ruta man akong kwarta. Kada ko bungot ito'y exciting.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ay, master.
1: Oyo sa malkap.
0: Klaro ho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, dili ka, boy. Ang akong ingon pa nga, ang

0: Kayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan ako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Maunang giawahang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang mangbalon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par! Ali magul par? Pakuratin ako di mga asawa par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon par. Sige na par!
11: Exciting!
12: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod. Exciting? Exciting!
2: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
4: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
4: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
4: The Secret of Health.
7: Si Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiil o akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ko nga food. Ginassure gin na ko nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vitamin C. Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
4: XFM time, it's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Oy, Parig Lodi. Grabihas damgon ako, Parig Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Parig Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung gayo ko gayo. Tapit yung hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

0: 等着啊，等着啊，给这个，等着，等着。
1: 什么？
0: 刚刚我手机不对了，又不对了。
1: No, no, no, no.
0: 刚刚permit na katurbo. Kita ni.
1: Ikaw lagi ni kumpari ba? Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
2: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Textel by 33 years, taga-Mako di ay. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganito kumarog tambal. O to, ni damok ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pukugtarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Gila sa paa. Exciting.

0: Wake up!
1: Ala, tapa dito kwarto?
0: Gani, no?
1: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rabak ko.
0: Damanunong pagbaya ko, kap. Eh kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
6: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
5: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
6: Na, Nilagyan na pwede, dong.
5: Mama, good. Ay, nga naman.
6: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
5: Ah, bisok pati si papa.
6: Bisok pag yun taon.
5: Daw gawa, papa, eh.
6: Ah, ma, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: Kap Lodi!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting, tinawas tubig ba?
0: Kap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: O ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man ka, Kap?
1: Mangi ikaw para muda ko puning ako.

0: Mga katrupa, exciting!
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganon din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Rot naman akong kwarta! Kanako bungot ito'y exciting!
0: Exciting!

0: Cahaya. Oh, Dinhi.
1: Kap-kap, terkap maguna na tagulik kap.
2: Ha? Kasayo, God. Uni aramasta.
1: Ah, maniguro tabakay. Wala ka kita ng sign di hao? Oh, kita ka?
2: Asya.
1: Alam na sa iba bao-bao ka na. Maniguro ng takap kayo. Wala ka kita ng nakapaskil di askilid kap. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa siyang mapil talisod na kayo. Tapasin na ta.
2: Exciting.
3: Exciting!
4: Ako din si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan din yung ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
13: Siya, Sasel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
12: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!

0: tumalo na tumakbo hanggang nakarating sa meritero.
1: Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

hanggang nakarating sa meritero. Mabuti hindi ako inaabot. Pagbibili ko na talaga itong bahay nito, nakakatakot eh. At ngayon, ang aking bungalow, pininta ko.

0: kaot nga diin na ang Dios, mga katropa, mana kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa ato nga panglawas. Just text yung raso dyan sa ato nga text line number 09 09 17 62 844. Once again, sa gusto mo pahat, no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09 09 17 62 844. Huwag ato agay yung hatagan ng katubagan, no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo, mga katropa. Ilabi na gayon sa ato gayong mga avid listeners, no? Dini gayon sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Ilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayon sa Kwambungan, Tagum City. Saka avid listeners po ng XFM. Ilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anakakaroon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagayon sumawab, no? Kanagan putag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumad gayon sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Huwag kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito nga pasyente, mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa ato agayong mga programa, no, sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, dinha gayon sa Turila, Davao City. And sa mga taga-Mati, no? Labi na din na sa Baywalk. May dagantag mga listeners din na, mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk. Sa ka-listener gayod sa XFM radio station, no? Si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayod ang ilang mga kauban. Ingon pa niya. Lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayod sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din, ha? Magidon nila ang ginapagitawag nini. Ginapaminawan, no? Kini ato ang programa, mga katropa. Ganta ng programa na gayod din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahil labi na, dahil na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulong. Ayan, sa San Frans, no? Lagan po tag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko, ha? Ubani ako, mga katropa, nining atong programa. Pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa ato ang panglawas o katong paningkamutan. Katugad kining hatagan o katubagan. Ganit, dagan-dagan na o nagpadala sila mga mensahe. So stay tuned, mga katropa, ha? Tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o gani, so walay mga pang-text, ayaw ka problema. Tungod kay aduna usab kitay mga Facebook Live, na? O nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayod og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search, mga katropa, sa inyo ang mga Facebook. Ang atwaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan, ha? aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre labi na ang ato aga yung programa karon, live usab kita mga katropa. Diin na makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. Oga, pwede niyo usab search niyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kini atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, labi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan, nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan. Good morning, Doc. Good morning, Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning, Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon, ha? And happy morning, mga katropa. Madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin magahatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
1: The Secret of Health, mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health Sutton Plus Cold.
0: Ayan, daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix, no, sa mga adunay gitawag nga problema, no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. Pwede gayod, no, kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe, no, condition or seryoso or tawag niini, taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. So safe kini, labi na sa mga kabayan na to nga din hilig o kape. Kaya ang uban raba pag ato na ay sugar problem, ang ilang ingon na lang, Doc, kini naman ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit o butang asukal. Problema sa gihapon, ha? Bisag why asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kini usab makadaot gayud sa atuang pancreas og hilabi na sa matag cellular ni ini. Kay ngano man adunay dakong connection mga katropahan, o kining caffeine nga diin moy modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce og insulin. So unsaon na lang, no, pag-abri sa matag cellular para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo, no. So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagatun sa natural, dili gid siya maayo mga katropa. So Sutton Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar, and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage, ha? So abri ka na matag Domingo hangtod the Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation dinhi gayod sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up. Dinhi gayod sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes ug adlaw Domingo, no? Alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita, na? Tagwag pangita ang atong pasyente asa daw ang clinic na saag daw sila. Pila na kaoras na tinuktuyok-tuyok mga gaya kinasa sila service na. Kay medyo lisod-lisod makita ang ato ang pwesto din ha. Apan kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili magid siya actually atbang sa Kawayan Drive. Pero nasa sa pikas nga bahin na. Pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dayon ang ato ang signage na, Yes to Health Clinic, and then abrika na Domingo hangtod Bernes, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation, di na gayod sa Davao, is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes, mga katropa, inyong makauban personal, ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, sa Mati, no? Oh, na Matina naman noon. Mati, mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po, mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then, ang atong assigned secretary, maugayoy pag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes, to Health Clinic, mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basika na nag-indicate sa imong kidney area na no? And then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter, basig sa imuhan nang gitawag nga appendix na no? Kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna nay appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman dayon nato. O din nato padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema ha no. So kinahanglan take a general cleansing or detoxification no sa tuwagayon texter. Din nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan, mas maayo mahatagan dayon na og pagtagad. So, kung dol ka man sa atong klinika, atuwi ang Yes Health Clinic. No, kung dol ka sa Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Mati ka, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung din ka sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlaw, Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, din higayod sa Tagum City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, ganong gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon natin natural cleansing usab nga gina pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw no. And then syempre makainom pug ka og mga juices, and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napaka din na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? O, pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kayo gikaon, labi nagbisis tibuok adlaw. O, pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho, manang pagkagabi dito na mabawi og kaon, nako po mga problema no. Nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system, and then ang mahitabo pag-abot stina di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw no. Mahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water. Mas maayo na. And then mag-juice dayon ang pure pipino juice and celery. Alam mo, celery, kining kinchay, na? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay yung kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O, lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santan Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santan Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula, buntag, ala 30 minuto, suman ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos, human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po, pilay bayad, magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Health, mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas. Welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa ato nga klinika. Mo nay gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo nga moadto sa ato ang klinika, no? Apan kung adunay budget moadto klinika, oh, mas maayo na para makasuway usab sa ato ang mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang ato ang Santan Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon, no, sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya, mga katropa, nga di naayo sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana, o dunay duha ka semana. O pinakadugay na to is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Nga diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mao kaning usa ka papel nga diin niya ng papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pag-ulit ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingon jud nindot daw kaayo, no, ang serbisyo nga atong ginahaton. O, asa ka na, gitudloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, kana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Magbasa tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya atong programa, mga katropa? From 656, no? Good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santan Plus Gold. Pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no, sa naghubag nga walang tiil, no? O paa ba ito, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Isan pagkainom o Santan Plus Gold. So, ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya o Santan Plus Gold. Para ni sa kahibalos tanan ha, ang atong Santan Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagahinom ni ini, buwan pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagahinom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santan Plus Gold. Kaya ano man, bawa, gahinom ka ang Santan Plus Gold, unya, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamo. Inahanglan Nagainom kag Santan Plus God, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas o bani sa paglikay sa bawal, na? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mauna'y pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santan Plus Gold sa paa nga di inagahubag, na? Una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, na? So mo na mas maayo, i-check na to na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka o pure carrots and the pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag niini, perfect combination sa mga kabay na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na. Pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, baguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima ka kutsara. Pure ha, ayobutangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya, matingal lang, ano nga ba ni Kuyos ang hubag? Mabon na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices, tanawa, dako kay na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest, 1 month, ipadayon, so, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Unya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Unya, likay jukas bawal, na? Kaya kung nanghubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag-inom kag Santon Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag-inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni ni kaayuhan, na? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, na? Mga noodles, mga Maggi, kataas nga na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites water, na? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, na? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mao sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makauban ang inyong health consultant na si Jane Druda.

0: Ora sebagai tropa sa XFM Davao Region alas 4.33 na sa kabuntagon. Exciting Filipinas.
1: Niya sa karoon sa gawas atron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.
5: Good morning.

0: Nag-bulls ay kun sila mga katropahain nako. Bitaw, kumusta po? Kumusta ning live adlaw sa parang sa atong pagparaguban mga katropa? Mapahinaw tining adlaw ang kita das Gabasco kapiskan nga panglawas. Bonus kadasig mga katropa nining adlaw na sab karon mga katropa nga. Unsa adlaw ron? Adlaw naman dahil ron mga katropa nga kuan dai kanang Miyerkules naman pud ayron. Bantog na mga katropa nga wa ko ilaing nasuot yelo akong nakitaan mga katropa kay Miyerkules di ay sa una mo ni mo ginasuot Miyerkules mga katropa yelo. Yellow daw mga katropa, yellow, yellowhan tarong adlaw. Mita, kumusta mga katropa, Uncle Dar? Kumusta mga katropa, Uncle Dar sa Surigao, Hinatuan? Alam, may buntang ni mo di, Uncle Dar. Good morning. Good morning sa tanan mga katropa.
1: Good morning!
0: Live na live na sa pita karo mga tropa ang inyong makita mga kaigsunan din sa itong pagparaguban. Madungog mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City o XFM 99.1 Matis City. Kaninyong hurot mga katropa.
1: Good morning!
0: All over the world!
1: Good morning! Good morning!
0: Nakakapi na babo, ako wala pa! Usahin no, kanasayo kayo itong mata mga tropa no, maglangay-langay ito no. Malangay kita mga kaigsunan, magsige pa tag, kwan, malangay-langay no.
1: Good morning!
0: Mata kakapi, din langay-langay. Live na live kita, usahin nyo makita mga tropa sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page. Og ingon man mga katropa din he, sa ato ka Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City. Og siyempre mga katropa din he, usab sa XFM 99.1 Matis City. Makita og madungog usab kita mga katropa na ining panahuna og sa atong YouTube. Atong YouTube mga katropa din sa XFM Tagum City, inyong makita mga katropa, paki-like share lang. Sa atong YouTube mga kaigsunan, aron sab nga daghan na ta mga katropa onya, siyempre parehang Wilma Disoyo. Wilma Disoyo mga katropa niya karon sa ato ang YouTube nagtanaw, nagli-li, gikan niya sa Kuwait. Good morning sa tanan, matod pala good morning sir.
1: Good morning.
0: Bitaw laing adlaw mga katropa karon nga Huwebes sa atong pagparaguban. It's 20 na gyud. Agoy gano ko dali ara sa adlaw no. 20 naman dai karon mga katropa kay nahinayon magyud kagahapon adlaw ang pizza 19. Oh. Kag wala madayon ang 19 kagahapon bay. Murag di pud madayon ang birthday ni Juan, birthday ni Kenneth pero nahinayon mang 19 anak nakatilaw mi sa birth. Nakatilaw mi sa birthdayhan kagahapon. Libre na pong paniunto na mo kagahapon mga tropa tungod ni Kenneth. Tama ba may nag-birthday ron? Libre na pong paniunto ng adlaw ang taba. Baga kaig naong mga tropa no? Nag-apas lang ganang adunay birthday mga tropa, adunay fiesta. Rumalibre pong mga tropa, kadugayan mga tropa, mahiluan. Nindot to gahapon na mong ipaniuntuhan mga tropa kaya dito may kagahapon sa kuan, dito may kagahapon sa lugar mga tropa nga wala mo. Native to, native chicken mga tropa. Sige ko kuan mo sa manika ng native chicken niya. Wa malagi mo istorya ang manok ay. Naburot, nabukog na lang siya, wag isang istorya. Ay, nago. Ito, hala, kumusta ba ang tibok probinsya sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro? Ay, mo katawa doon na kay Mauna Day. Kumusta po mga kaigsunan ng taga Davao de Oro karon, taga Matis City o Davao de Oriental, kumusta man mo karon? Mga pinaw din ng adlawang kamanas, kabasko, kapiskay nga panglawas. Unos kadasig mga tropa nining atong pagpanaguban sa atong programa ang inyong tulumanon mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! XFM Philippines, mapuyog ta. Puntag na puno o katawa o saya.
0: Si Kidong, wa naman mga tropa magparamdam si Kidong. Ano ginhawa pa mga niya Kidong?
2: Ginawa!
0: Oh, wa pa kakamata din ha. Ay pagtuon niya, ay pagtuon niya. Matag sa'yo, ay pagtuon. Magtuon ganit ka na, malas yung buhay tanong. Exciting Pilipinas, magmata na ta. Alam, mata na mo mga tropa. Ay mo palabi din na mga tropa. Ayaw kalimot mga tropa, magamit mo kape karong buntaga, mag-exonan ka ng kape. Mga tropa, magkahat ng kalikon sa itong lawas, magkahat ng kabaskong sa itong lawas. Ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, o Santon Plus Coffee Mix, mga tropa, mo ako na inindot. Magampo sa tabay, harong ganahan ta mga tropa.

0: Sa ngalan sa man sa anak sa Dios at Espiritu Santo, amin. Dalay ko na makagahong nga mahan niya sa Lord, mayong buntag ka ni mo, Lord God, ang ngayon lamang ikaw mong pagadaigon, pasalamatan, yung laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Dalay gon ko ikaw, gumikan kay imo kaming gibantayan sa tibok gabi sa among pagkatulog. Ug sa tibok adlaw kagahapon nga din nagbalampuson ang among mga misyon, maging buhaton nga din imong gisangon kanamo na nakahatag kinig kalig-on usab, naghatag kadasig nga nakanimo. Dining adlaw na sab Lord God, ikaw maga uban na sab kanamo. Nasayod kami Lord. Wa kami mahimo, wa kami kusog kun wala ikaw. Busa ikaw ang magilauman ining laing adlaw na sab sa mong kinabuhi nga ikaw ang magapahiluna nining tanan Lord God. Ayo unsab namo ang imong panalangin. Bendisyon para usab sa amo karong panahuna. Labi na sa mga nagkinhanglan. Aming tanan nagkinhanglan man sa mga butang nga mga material. Ug labas tanan Lord God ang mga butang para sa espiritual, inaot panta nga kini makasilyo sa among alimpatakan. Makasilyo sa among kasingkasing aron kining tanan magapuyo ug amo kini pagapuy-an. Gawas nga among pagapuy-an ug amo kini mapakita ngadto sa uban. Mga masakiton karon nga naastag sa tagsa ka mga panimalay. Naastag sa tagsa nila ka mga Pinoyanan nga na madala sa balay tambalanan. Gumikan sa kawadon. Pinautom ta Lord God, ikaw magagiya. Mag-aalim kanila sa ilang mga gipangbati nining orasa. Wa kami lang mahimo Lord God kun wala ikaw, busa amo kini dangop diang nakalimot. Kining tanan Lord God, diha kanimo mga kaigsunan nagalaom nagasalig kami. Kaya ikaw magahatag kanamo nining kaluwasan. Iwan usab kami Lord God sa mga daotan. Karong adlaw usab para sa among gimbuhaton. Inaot panta Lord God, ikaw magauban kanamo para ang mga gimbuhaton magwalang puson nga walay mga kakulian. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan. Pinagi sa imong bugtong anak among Ginoong Jesucristo. Diyos nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Alan sa bahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Kanimo.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yon, exciting Pilipinas na mga katropa. Buntag na gid kayo magkakaigsunan. Gumikan kay alas 4.46 na. Na, alas 4.46 na gid. Boy! Bago na mo nakaibot na ba ang tanan mga katropa? Ala ko nakaibot na mo, hatag ng mga mensahe karon. Sama mga katropa ni Dong Toling. Mga katropa ni Dong Toling. Good morning, katropang Bong. Watching from Compostela, Davao de Oro.
2: Good morning.
0: Nataga Davao de Oro, Compostela, Davao de Oro. Good morning. Good morning, Eduardo Feliciano. Uy, di basta-basta ni. Eduardo Feliciano Sagaya. Ay, gibali man yung middle name. Ah, di ba? Eduardo Feliciano mangka Eduardo Sagaya Feliciano mangka Edward. Yan gibali. Ang kauban sa buhat mga katropa unya karon. Gwapo naman ning trabaho kay supervisor man sa department sa kuan usa ka mga dakong department store, di ba? Maayong buntag di ba Eduardo Feliciano. Diha karon sa Valencia City Bukidnon. Nakay mga parente diri sila si Ma'am Feliciano diri karon sa Mawab Davao de Oro. May buntag dahil kang Ma'am Feliciano, mga Feliciano families Davao de Oro. Si Bro Milan Ulog, mga katropa. Nato pang Bro Milan Ulog, maayo ka buntag, katropang Bong Algabri. Happy Wednesday morning! Happy Wednesday morning, sabi mo niya, Bro Milan Ulog. Dari karon sa Asuncion, Davao del Norte. Eduardo Feliciano, matapunan, patikatawa man ka, Eduard. Pinood man na. Ang ako lagi paabot nimo successful ka man sa imong life karon kay do na kay trabaho, oh, di ba successful man ka, ang akong kan di bil ka successful kay wa pa kay asawa. Wa pa kay asawa, di pa ni successful si Edward kay wa pa kay asawa.
2: Good morning.
0: Eduardo na ako Digos, ko sa Digos ka tropa ng Edward. Kun sa kag Digos City karon. Kun sa kag sa Digos ka tropa ng Edward. Nada si Digos, unsa na ka na assign diha or na naglagoy-lagoy lang ka diha.
2: Good morning.
0: Ma'am Lorna, good morning, Ma'am Lorna. Ubang tibok members pamilya ni Ma'am Lorna karon diri sa ako ang mga tropa, naakarin siya sa Capitol. Nagtrabaho ba tropa, isip ka, kaubasan sa buhat. Na may buntag di Ma'am Lorna? Kung sa'y balita, Ma'am Lorna, pasapasa po kung sa'y mga balita, Ma'am Lorna, aron sa mga masayod po me.
2: Good morning!
0: Shout out sa tanan namong labor lawyer, Attorney Riafe Cagas Fernandez. Ay! Hindi basta-basta na kasi Riafe na imuhang kuanday labor diha. Diri sa Digos. Naaka, nagtrabaho ka. Asa magtrabaho, Edward? Naman ka sa kuan ni attorney, lawyer, mga kaninyo sa attorney. Nag-labor ka? Anong labor lawyer? Nag-labor ka ni Dangop kag-labor? Murag magtiba-tiba ka, ana.
2: Good morning!
0: Magtiba-tiba ka kung ni Dangop kag-labor sa kadugay pagpanarbaho.
2: Exciting Pilipinas!
0: Attorney di mga katropa, Ria P. Cagas Fernandez. Good morning, attorney. Maunin suod kayo ni mga katropa nga abogado ni kuan sa una. Kani si attorney Ria P. Suod kayo ni mga katropa higala ni Anhing KTL, Kintabay Lasya mga katropa. No, diya sa Digos mga kaiksunan. So, naadya ang Radyo Astig katropang Edward sa Digos, sa Playa. Naadya na yung anak na gadumala karon si Rizel. Sa Rizel nga kuan Rizel Lasya. Ay, Enriquez. Mga na nagdumala karon din na sa iyang istisyon sa Digos. Alright, padayon gapunta mga katropa. Kaya wa mangunta mangundang mga kaiksunan. Good no? Nagpadayon yun ta mga katropa. Basta dito mangundang padayon ta.
3: Mapriso! Pinoang!
0: Mapriso, dito mapriso. Oy, happy birthday sa nag-birthday karon. Happy birthday sa nag-birthday!

0: Nabos sa gabay mo, wala pa. Ah, moral, gini mundang, mga tropa. Why plano mundang ay? Ah, undangon talintanan be, wagay ka mga imbitan niya. Sige, pagkakanta di ha, ay naku, ay undangay ni birthday nako. Bitaw, matupang Eduardo Feliciano. Na ako sa Houston Marketing. Ah, mo ba? Na ako sa Houston Marketing. Siya ang among labor lawyer sa company. Ah, okay, okay. Laka sa Digos, nagtrabaho rin, Edward? Lagi ba? Wala naman si KTL DI? Oh, wala na. Pwede ka mag-part-time sa tingog, Edward. Kung ganahan ka, Edward, ka ng D-off na mo. Pwede ka mo anhad kang kuan, kang ma'am resell. Resell nga... Lasse Enriquez, nasa Aplaya. Sa 5. Siya belated happy birthday di ay ni Attorney Ria Fee Cagas Fernandez diri sa Digo City. Ilang Dord, kay basig maka add to kog sulop, hapit-hapit ako na Digos. O, pwede man di, Dord, maghingawang kag tingog-tingog radyo, Dord. Niya di off ni mo, ay pwede kayo din ha, muhangyo lang ka ni ma'am kuan diha, ina, paila lang good. Pwede ka na diha. Kung sa imong gustong programa. Lang na may mga bakanting oras diha karon. Nako, di amang kukuan god, di amang ko sa XFA, mo nang wa taong ko kupadayon po din ha sa kuan. Kaya wa pa ko ka sa XFA, murag naagi ko diha napitan. Kita may buntag niyo tanan diha sa Digo City, Davao del Sur, mga katropa. Good morning, kaninyong hurot niya. Good morning! Alright, parenta mga katropa, sa atong pagpanagupan ng atong programa, inyong tulumanon, mga katropa. Exciting Pilipinas! Madungo kinang inyong atong pagpanagupan, mga katropa, gikan sa adlaw, mga kaigsuunan nga Lunes hantong sa adlaw, nga Biyernes, mga katropa. Pag-adlaw Sabado, manay pingting pahulay, mga katropa namo. Di off sa tanan, mga katropa, ang XFM Luzon, Visayas, Mindanao, 53 station. Manay di off na tanan, mga katropa, dungag may di off. Kay, siyempre, isdiin mo po mga tropa ang amuang kuan, amuang busing. Mana nga Domingo mong trabaho, so good, hantod sa Biyernes. Domingo po mga katropa, badagong tanin nyo sa programang Bullseye sa alas 6 nga to sa alas 8 sa buntag, matag-adlaw Domingo. Pero ang programang Bullseye mga tropa, matag-adlaw Lunes nga to sa Biyernes, hindi makauban mga tropa, mong station manager, si katropang Arnel Cortez mga katropa. Yon. Alright, parangin ka po tayo mga katropa sa atong pagpanag-uban na ang atong headlines sa atong mga isigutanan mga balita karong mga katropa din sa atong pagpanag-uban sa programa mga katropa inyong tulumanon. Depression gitudlo karong nga hinungdan mga katropa sa pagpanigbas sa lalaki sa Tagum City gamit mga katropa ang lagaraw. Marami ito itong lagaraw gigamit mga katropa. Taya-taya para bagamay ito. Samtang open water swimming competition sa Samal Island 2026 nagmalampuson. Kapikas bahin pagpaimbestiga mga tropa sa flood control project sa Davao City. Gi-question ni Representative Duterte. Isang Representative Duterte ni kay duha man ni sila mga tropa karon din na o tulo man ni mga representante nga mga Duterte mga katropa. Samtang sa laing bahin bag-o mga katropa ang computer set gikan mga katropa sa gobernador nadawat kini mga katropa o nakadawat man nadawat kini sa barangay sa San Roque Nabunturan Davao de Oro samtang SSSA Wells team nagapahigayon kini og serbisyo sa Santo Tomas Davao del Norte sa pikas bahin motorista patay angkas og bata mga katropa angol kini sa panagbangga sa multicab og sa motorsiklo sa Santo Tomas Davao del Norte. Samtang Municipal Treasurer's Office nanguna sa revenue stay estimates para kini sa 2027 sa lungsod sa Santo Tomas. Most wanted person mga tropa sa Igacos o Island Garden City of Samal nasdakpan kini human sa 20 katuig na nagtago-tago. Human sa 20 katuig gagipangita sa balaod mga tropa nas hulog digis kamo. Samtang duhali PNP midayo mga tropa sa Himuog City tungod mga tropa sa most wanted sa kaso sa illegal nga droga. Driver mga tropa arestado sa bypass operation. Samtang ato po mga tropa ang lilion kini mga balita gikan sa XFM Mindanao Report. Diri mga tropa sa pagadian patay mga tropa nga lawas sa gituuha nga gipusil napalgan sa Dinas Surigao del Sur. Samtang nga duha usab nga tropa ka mga motorsiklo nagbangga kini usaga patay dinhi sa Bukidnon. Samtang kanhi mga tropang kagawad og duha ka mga job order workers sikop sa bypass operation. Drag din mga tropa sa mainit Surigao del Sur, del Norte na puhab. Samtang motorista mga tropa gibaba mga kaigsunan og gipusil. Ay, gibaba og pusil mga tropa dahil gibaba. Gibaba pag pusil. Sa wala mailhi mga tropa suspect sa Jinsan. North Santos City mga katropa. Samtang adunay duha ka mga house bill nga giduso karon ni Congressman Roque. Hola Arnie Roque, amiga mga katropa ni katropang Edward Feliciano. Sa kamara mga katropa pasado na karon sa second reading. The report ni mga katropa gikan ni Prince Ubrah. Samtang adunay 55 anyos mga katropa nga babae na wanted mga katropa sa kasong estafa. Sikop karon sa Barihatag, Surigao del Sur. Samtang fruits vendor mga tropa patay. Samtang bata samdan human napasok mga katropa ang pick up o napasok magyud napasok. Human napasok mga katropa ang pick up nga gisakyan sa fruit stand mga tropa sa Tupi South Cotabato. Kini mga katropa bagalan tudling kini mga igsunan sa mga detalye ato ni Siron karon diri mga tropa sa atong pagpadago balik atong programa. Ako pagyapo ng alala higalas kanginan katropang buong umaki algabre mga kaigsunan nagkikuban kaninyo hangtod tagato sa lasay sa buntag kining abahin mga katropa hatod kanato gato sa premium D3 para sa instant energy. Premium D3 ang maski pakusog ug maski paepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga muhatag kini og instant nga energy tungod mga katropa sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto nga muhatag kini mga katropa og instant nga kusog. Mao nga kung pirme mga katropa nagaluya ang lawas mag premium D3 mapalit kini sa mga butika nationwide mga katropa. Padayon ta mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsoonan sa atong programa. Alas 4:58 na mga tropa rigapon sa atong pagpanag-uban kini atong pagpanag-uban hatusugan ato mga tropa gato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga katropa kung kining pagpanguma na ay inantigo ba. Nasayon makita mga tropa nga kining pagpanguma. Inantigo og bay kaigmat mga katropa diha sa pagapili mga kaigsunan sa angay og haom mga katropa nga gamiton aron lamang makabot ang tingusbawan. Isip usa ka bayaning mag-uma sa yutang saad. Tungod mga katropa sa magmahal karon sa abono og pinaagi sab sa pagduki-duki sa mga eksperto. Namugna kini mga katropa usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Aron na hiniusang mga sangkap sa kumpleto nga nutrients nga maoy kanunon mga katropa aron ang tanom himsog. Hormon alang kini sa busok, bugat ug daghan nga bunga. Ug siyempre spreader sticker aron mga katropa nga dali makaon sa tanom. Ang Crop Gold api epektibo, garantisado ug affordable kaayo. Crop Gold epektibo mga katropa. Ug ang Crop Gold maayo kini mga katropa gamiton para sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak ug uban pa. Magtimpla lang kag 100 gato sa 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede kini himuon mga tropang one day seed treatment sa mais og humay aron madali ang paggitib sa binhi. Sa Crop Gold ang iyong kinabukasan maging gold. Ang Crop Gold mga tropa mapalit kini sa nagkadaiyang mga nagkadaiyang agri store sa inyo mga dapit mga katropa. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer basta 3-in-1 foliar fertilizer Crop Gold the buy. Exciting Filipinas. Mga tao, mga tropa, nga doon ay mga problema sa panglawas, ay kalimot, mga tropa, doon ay libreng check-up at ag-adlaw nga Miyerkules. So good karong adlaw, nga to sa Huwebes, Biyernes. Diri, mga tropa, ka na ipahigayon, mga kaigsunan sa Y2H Clinic and Pharmacy. Nanimutang diri, mga tropa, sa Door 8, First Floor M Central Building. Duol kinis sa may Mr. DIY, paliko kinis sa may Merkado, palingki, mga tropa, sa may Ganti Road. Barangay Magugpo West, Tagum City, mga katropa. Libreng check-up, mga katropa, Wednesday to Friday. Wednesday, Thursday, and Friday. Inyo makauban si Doc C.J. Nidroda, mga katropa. Y2H, mga katropa, Yes to Health, mga kaigsoonan, maukin ang tigama sa mga produkto, mga katropa. Sama na lamang, mga katropa, sa Premium D3, Sanson Plus Gold, Sanson Plus Cough Mix, Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione Collagen Premium D3 o siyempre mga tropa ang atong Ascorbic Acid Sanson Vitamin C. Apil na po mga tropa ang turbo para sa kalakinan nga di na makabarog mga tropa mag-turbo para kanunay mo barog. Exciting Filipinas! Sana mga tropa ang nindot mga kaigsunan. Turbo lang, makaturbo gani ka, delikado. Kuan ay pahulayan ni mga kaigsunan. Oy, Jeho, Ajeho, Albete, Hisoro. Mayong buntag, ug Mamnita Valderosa. Good morning, Mamnita. Kita na ko, Dris Mamnita Valderosa, sa nagatanaw mga tropa karon sa atong live mga kaigsunan. Ug ang ako po mga tropa ang igagaw mga kaigsunan, si kuan, nagtanaw karon. Dari mga tropa si Eliakim. Eliakim Banati. May buntag ni mo Eliakim. Niya karon rin mga tropa sa Asuncion. Paki-shout out ko kuya. Mao gani, gi-shout out na ganit ka. Gi-shout out na ganit ka. Yan, good morning mo din ha. Dari po mga tropa sa uban pa mga tropa nga kuan. Dari sa 99.1 Mati City. Naado si Uncle Dar Onets mga tropa gatanaw. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Yan, good morning dahil ni kanimo katropang Uncle Dar Onets o si Ramon Mangitngit. Nakaroon sa 99.1 Mati City, nagtanaw si Ramon Mangitngit. Nakari sa Mako Gaw o Mabini ba na Mako? Yan, may buntag ni mong tanan, ninyong tanan diha. Kumusta mo karoon diri mga katropa? Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagparaguban. Ning atong tulumano mga tropa kay wa mangguta mangundang. Wa ta mangundang mga kaigsunan. So ang mga detalyes mga balita karong taon-taon mga tropa ato kay di badungog mga kaigsunan. Babati na to dinhi mga tropa sa atong pagpadag-uban mga katropa ning atong tulumano o inyo mga kaigsunan nga programa ang Exciting Pilipinas mga katropa. Alat hatag na mo din ang mga mensahe mga tropa kay ato sa taga-pagtagan while di pa tayo mga tropa mabulyada sa mga balita dari mga kaigsunan sa ato mga XFM reporters na niya karoon mga tropa sa nagkadaiyang mga lugar kung asa sila karoon magdapita mga katropa. Ato sa mga tropa ang himihinayon kini inyo mga mission sinigi padangat atong hataga pagtagad atong tanaon kung apa ba mga tropa guwa na okay na kaayo mga tropa kay okay ra. Aron unya na po sa sikan bas mga tropa sa atong pagbasan ini mga kaigsunan. Naapod rin mga tropa na isikuan si akong classmate si Junicio Canillo. Marag naman sa tagom si Junicio Canillo. Diba, Nes, naman ka sa tagom, Nes, no? Junicio Canillo, marag nakaroon rin sa tagom. Tagom City, Davao del Norte, may buntag rin mo din na. Uban, si Tibok Mimbros, pamilya karon Junicio Canillo. Ako ni mga tropa, ako ni mga batchmate na ako ni mga tropa sa batch 94 din sa Banay-Banay, Davao Oriental. Mga di, basta-basta. Adiha sa Barangay Gatungan, Bunawan District, Davao City. Masa good morning, anak si Ramon. Shout out. Okay sa mani, Ramon Mangitngit. Good morning, Katropang Bong Algabre. Shout out ko diha nila ni Las Cunha Family, Amagan Family, Pilones Family, og Martorillas Family. Watching from Upper Likanan, Panabo City. Ay, mula ako diha sa Upper Likanan. Pag andam diha manok, bisaya gaw. Kaya diha tanapita gaw magsugba-sugba. Anong Sabado, kaya may trabaho. Diha sa may barangay Gatungan, karon maimbuntag barangay Gatungan, Bunawan District, Davao City. Katong hinganla ni Agaw. Agaw Ramon Mangitngit. Maroon ni Mangitngit, mga tropa, nga hayag kayong kagmaon, mga kaigsunan, si Ramon Mangitngit. Maroon ni Ramon Mangitngit, lagi nga hayag kayong kagmaon, mga katropa. Pinoon! Pagbuntag yung tanan niya. Alright, panahon ka po tayo, mga tropa, sa atong pagpanag-uban, mga katropa, sa atong tulumanon. Ang pagpanag-uban, mga katropa. Ako sa Lilion, mga tropa, while napakuig hulat, mga katropa, karun rin, aron masugda na ito, mga tropa, ang ato mga gimbuhaton. Ato mga balita, mga tropa. Ato sa Lilion, kini mga kaigsunang mga update rin sa national. Unsaway updates national, mga tropa, kay PNP ko, no? PNP, gikonfirma, mga tropa, nga may hawa, may lakaw si De La Rosa sa Senado. Sakay ko, no, mga tropa, sa sakyanan ni Robin Padilla, mga katropa. Exciting Filipinas! Sakay ko ng mga tropa sakyan ng Rubén Padilla. Unsa ba kuan mga tropa? Wa man kay waran to bares. Di ba? Wa man kay waran to bares mga tropa si kuan mga tropa si Bato De La Rosa nganong bawalan mga muhawa din sa Senado. Unsa? Kung na may waran to bares mga tropa gikan sa ICC, not allowed mga katropa ga iservisyo kini gikan sa mga tropa sa atong mga tropa, mga tropa sa Philippine National Police o sa NBI diri mga tropa. Nga wala mga tropa ay tawag na tog wa ba sa jurisdiction mga tropa ni ana. Kumbaga, di ba? Di man ta abogado, pero ngan nga warrant of arrest gani mga tropa, mukuha po na sa lirin mga tropa, warrant of arrest siguro mga ka-exonan din sa korte mga tropa sa Pilipinas. Kana siguro allow na siya mga ka-exonan. Diba? Ato ng tanaw ni mga tropa kay Senador Robin Padilla, mga tropa, wala pa'y nadawat ko nung sumon kalambigitan sa paglakaw mga tropa, nila rosa mga ka-exonan. Matod pang Robin Padilla, mga tropa, gibuti ang ni Senador Robin Padilla nga wala pa siya nadawat mga tropa nga sumon kalambigitan kini sa investigasyon sa paglakaw mga tropa ni Senador Ronald Bato de la Rosa gikan mga tropa sa Senado kaniadtong kadlawon mga tropa sa Mayo 14. Mato pa ni Ruben Padilla, nagpaabot pa siya karon mga tropa og mga maimbitahan aron kuno nga mapasabot ang iyahang side mga igsoon ang kalambigitan kini sa mga gikataho nga kauban niya mga tropa sa de la Rosa sa dihang may kagayo kani mga tropa sa Senate premises mga kaigsunan. Samtang gibuti ako sa mga tropa sa National Bureau of Investigation kung NBI, Director nga si Melvin Matibag nga usay marag maglagot ang mga tropa ni Matibag, marag yabag na angay kung ang mga tropa nga matod pang magpasabot, ipasabot ni Padilla kabahin mga tropa sa nahimong papel ni ini sa paglakaw kuno mga tropa, hawa mga tropa ni La Rosa sa Senado gikan sa protective custody sa Senado mga tropa sa taliwala mga igsunan sa arrest warrant nga gipagawas sa International Criminal Court. Kanun sa kanang nahimong ahente ni mga tropa ang ato mga pipila ka mga government agency mga tropa din sa ato ang nasud Pilipinas. Kanun sa kanang nahimong ahente mga tropa sa international mga kaigsunan aron ipagkalulo mga kaigsunan ang ato mga kababayan. Makaingon ta mga tropa, wa na may hinungdan mga tropa. Murag wa na ko wa na kasabot sa gobyerno sa Pilipinas karon panahon na kamo na kasabot pa ba mo wa na. Wa na mo kasabot hala. Makiusa mga tropa aron padaogon mga tropa sa posisyon kay mga tawhana mga tropa way mga hinungdan. Gusto na magunit kanuna mga tropa ang posisyon mga katropa aron maka himo sa lang angay paghimo mga tropa way babag. Pala lagi mga igsunan, di palang anako po. Lami kayo mga tropa pang wamanta ni mga tawhana dari mga tropa, wa pa nato pambutari ba? Wa po nunta ni mga ipang apuin mga tropa nga mura gigaungan mga tropa nga sunod-sunod lang mga igsunan. Wala na unta ni sila mga tropa, pero saon taman naaman na mga tropa ni ato mga ipambutaran kini mga tropa katropa ang atong tungod ni Vice President Sara Duterte, gibutaran ato mga tropa si kuan mga tropa si PBBM. Mauni resulta karon na traitor gyapon ta mga katropa. Exciting Pilipinas. Nako bahimo man tang bias mga tropa, pero mao ni kamatuoran ko mga igsoon nga nakita na tuwaron kay ako nagbutar mi ko kang PBBM mga igsoon kana mga tropa gikan tungod sa mga Duterte. Wa ko mabutar mga tropa tungod sa mga Marcos mga kaigsoonan, tungod ni Duterte nga nadala ta sig ingon ba adunay kausaban ang amahan lahi to og kinaiya, ang anak lahi kuno og kinaiya. Mo mas tama ka, mas lahi yung kinaiya ang anak kaysa amahan. Exciting Pilipinas. Dako diferensya mga tropa. Exciting Pilipinas. Nay nako, mao na giingon ta mga tropa nga magantos ta mga tropa ni pipila ka tuig kay ilang ipaimpis mga tropa si Vice President Sara Duterte magkagisunan karong panahon na ilang paningkumuta mga tropa maimpit o giimpit sa mga tropa dito sa decision mga tropa sa House of Congress mga kaigsunan House of Representative giimpit sa mga tropa dito si Juan si Vice President Sara Duterte majority mga tropa dito mipirma ng mga senador mga kaigsunan tama man na mga tropa para nako kayaron sa mga makatubag yun mga tropa si Juan makatubag yun mga tropa si Vice President Sara Duterte Carpio diba? Oy, kumusta na yung pare Manuel Obiso Cabales pre? Sorry gid kay pre, wag yung ko kadua ni mo diha pre sa Balay Tambalanan pre. Wag yung ko kadua pre tungod sa kaipit sa panahon pre. Grabe gid kay dili sa mong trabaho gud pre, why absent ay dire pre kay lisod kay absent ka pre. Nya kuan kay kanang wa man poy motingog lain pre kung absent ka pre. So masaon sino ang pre? Sa, di gid ni bawal sa mong absent dire pre. Ya sabado pre, na mga schedule ba? Mo na nga mas naunang mga schedule. Kumusta mga kadya pre? Manuel Obeso Cabales, kataw na ang magkaroon na ano kini karon sa SPMC. Ang nagpahibalo na ko na ini mga tropa si Kuan, si Jik. Kapila na kanas si Jik nila pre. Josephine Sibunga Salveron Palconete. Good morning ma'am, diyari ka palong. O kang Delia Valdeviso Baliruso Duran. Good morning. Yon. Matupan Josephine, good morning ko no. Good morning ma'am. Alright, padangin ka po ito mga tropa sa atong pagbanag-uban. Ning atong tulumanon mga kaigsoon, gumikan ka alas 5:11 na bay. Dari nata mga tropa karon sa mga balita, mga katropa na nakuha karon sa atong mga kaigsoonan. Atong mga uban, mga tropa sa gawas. Na mga tropa naka-plaster, mga tropa si katropan Larsanyol na nakaroon sa linya mga tropa kay kagahapong adlaw bangon. While naami sa field mga kaigsoonan, na ay nagpahibalo nga adunay adunay gitigbas mga tropa dito sa May Lacon, La Filipina. Purok 6 sa Lacon, La Filipina mga tropa, Tagum City. So tuloy din patrol dito mga tropa. Amo po yung naabtan dito mga igsunan nga ang kuan, ang biktima, wala na dito mga tropa kay gidala na mga tropa sa Balay Tambalanan rin sa Davao Regional Hospital, Tagum. Gidala na mga kaigsunan. So naa dito mga tropa ang katong silingan ng sportim rin sa ura rin nila. Mga anak ba itong biktima mga tropa nga giilar man ng murag ka ng di, sama ni kita ba nga maghinatagay ba? Unsay naan niya, hatag. Ang anak ba? Ang anak din mga igsunan ka suod lang pamilya. Wa mag kuan mga katropa nga mahimo to mga igsunan kagapon gumikan sa depress. Depress gani ang tao mga katropa. Di na makanuna mga katropa unsay kuan pa mga igsunan mahimo mga katropa. Niatur to dito mga katropa ang biktima sa ilang balay. Naghihatagang sigarilyo mga katropa katong suspect. Nung aminado gani siya mga katropa nga wag gani siya masayot siyang nahimo mga katropa nga mahitabo to. Kaya kagahapon na amato dito apang to posasis pulis pag abot na mo. Ako'y una nakikistorya dito mga tropa. Ipalingkod ko sa bangko, lingkod ko. Sa istorya may mga tropa. Sa tangan doha ka pulis na dito mga tropa sa unahan mga tropa. Gatalatan o pa. Kaya wak pa may wak pa man to mga kuan sa hingtungdan kung unsa desisyon ni life. Usa pa posasan, usa pa dakpon kung nay desisyon. So pag ingon mga tropa, tawag sa inahan nga sa asawa at biktima nga to as gawas nasun. Mga ipadakop. Ito na mga tropa gipusasan. Hilak tantong bata sa biktima mga tropa gigakos niya ang suspek. No, ang nahimo manimo ni ang anak. Lagi wa daw siya masimbalog siya nahimo. Mano hilak mga tropa. Ako ba dito mga tropa? Mga hinahina po kaya dalik mo ito po itong luha. Diyan ka na mga tropa. Unsa hinungda mga tropa na ini. May depression ko nung itudlong hinungda mga tropa sa pagpanigbas. Sa lalaki mga tropa sa Tagum City gamit mga tropa ang lagaraw. Katropa sa balita, katropa ang Larsanyol. Live report.
1: Gituuhan sa kabanay sa suspitsado na nigbas og silingan sa may Purok 6, La Concepcion, La Filipina, Tagum City. Nga depresyon ang hinungdan, nga nabuhat ang krimen. Alas 7 kapin ang takda sa buntag, Mayo 19, 2026. Nahitabo ang insidente sa panimalay sa sospek. Nga nailang si alias Bitoy, 63 anyos, Minyo. Kundin kalitiyang gitigbas tunong sa tangkugo, gamit ang lagaraw. Ang biktima nga nailang si alias Ipin, 52 anyos, residente sa nasangpit ka lugar. Nakadagan pa ang biktima o nakapangayo og tabang o dali usab ang gidala sa ospital. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang alias Tonya, asawa sa sospek, dugara nag-anto sa depresyon ang iyang bana o wala kinibangi tali sa biktima.
2: Dati maguna siya ang depresyon, sir, kaya nga no, kaduha naman inihitabo ron, sir, yung sarili, gisakan natong agi.
1: Samtang sa interview sa sospek, nakumatod pa ang iyang pagbasol, nga nabuhat ang krimen, o andam siyang magpapriso.
3: Nagbasol ko ang tangi, okay. Nabuhat naman.
4: Asa man naigo ang biktima, sir?
3: Hindi rin.
4: Sa imong tanaw, dapo nga sa madyod?
3: Amo, tayo, hindi agad naman siya.
4: Nakalagan pa. Sa may gigamit yung mga...
3: Ito at nagaraw. Nagbasol ko rin, kaya nadali na ako ba? Huwag ko ika. At huwag ako, tali, priso lang dito.
1: Matos sa sawa, pipila katuig na nakalabay. Misulay usap guno sa iyang kinabuhi. Ang iyang bana, pinaagi sa pagluba sa kagalingon. Butang nga gikumpirma ni Pork Chairman, Marlon Guno. Nga gingon na kasinati o depresyon, ang suspetsado. Samtang sigunitin niyang Bernaldez, anak sa biktima, nasubo kini sa hitabo. Sanglit dol sa ilang pamilya ang sospek o giyahan na kining giisip nga pamilya.
5: Dili ko doon taon niya. Doon lang muna siya sa mama na paglulo na ako ba. Niya karon lang yun nga natungnan niya si papa ang naga maupod ang iyahang na igbasan po yun.
1: Bugat man alang kaniya, apang may desisyon kini nga ipadakop ang sospek aron hatagan gustisya ang ginangatan sa iyang amahan. Sa pagkakaroon, gikusudya ang sospetsado sa Tagum City Police Station. Samtang giandam ang tukmang kaso, nga ipasaka batok kaniya. Samtang ang biktima, parayan pa nagpaalim sa ospital. Para makita og maambot ang ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Lars Anyol, sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin, mga katropa. Open Water Swimming Competition sa Samal Island 2026 nagmalampuson, katropas balita, katropang Gab Alas. Live report.
6: Nagmalampuson nga gipaygayon ang Open Water Swimming Competition sa Almeja Azul LYR Beach Resort niadtong milabayng adlaw nga giorganisar sa Philippine Aquatics Incorporated Region 11 kauban ang Mud Wave Philippines ug ang Local Government of Island Garden City of Samal pinaagi sa City Mayor's Office Sports Division. Nagdungan sa maong one-day tournament ang mga elite og amateur swimmers gikan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas. Tumong niini nga kalihukan ang pagpakita sa kusog og potensyal sa mga Filipino swimmers og pagpasiugda sa Island Garden City of Samal isip usa ka paspas nga nag-uswag nga sports tourism destination. Gihatagan usab og higayon sa mga Samalino swimmers nga makigkompetensya sa mga batikan nga atleta gikan sa ubang rehiyon nga nakatabang sa pagpalambo sa ilang abilidad og kompetitibong kasinatian sa open water swimming. Gipadayag sa LGU Samal nga pinaagi sa maong mga programa padayon nilang paligunon ang sports development og ipromote ang isla alang sa mas dagkong national og international sporting events sa umaabot. Katropa, kaping healthy ug dunay glutathione ang collagen imong gipagita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gab Alas, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Gab Alas, mga katropa sa nasigot nga balita samtang alas 5:17 na bay. Katug-o nga bahin, mga katropa sa mga balita mga kaigsoonan hato kadto sa Santon Plus Gold. Sige kada ba, mga katropa og ihi sa gabi eh, og pagbata sa buntag. Naa mga katropa, murag dagom nga matusok-tusok sa lapa-lapa. Sintomas ka na igsoon sa hinahina na sa pagsaka o pagtaas sa asukal sa lawas. Kung ako nimo, mag Sanson Plus Gold ka. Ang kapsula mga katropa nga adunay extract nga ampalaya o adunay polypeptide properties na nakita ka nispagtoon sa mga eksperto mga katropa nga dako og usab ikatabang sa hinahinaw sa pagsaka o pagtaas sa asukal sa lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo, ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold og siyempre mga katropa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili ka na sa pag-inom og healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Mapalit kini sa nagkadayang mga butika nationwide mga katropa. Exciting Pilipinas. Alas 5:18 na samtang sa laimbahin pa sa atong mga balita. Nakadawat mga katropa og bag-o karon nga computer set ang Barangay San Roque sa lungsod sa Nabunturan, Davao de Oro. Human nga personal matud pang gidungog ni Davao de Oro Gobernador Raul Mabanglo ang hangyo karon ni Barangay Captain Ray Daanoy. Nahitabo kini atul sa pagbisita sa kapitan uban usab sa ubang opisyales sa barangay sa opisina magatropa sa gobernador niadto ga Mayo 18. Sumala kang Kapitan Daanoy nga dako bato pa kayo ang iyang dako kayo matud pang tabang ang bag-o nga computer set ilabi na kay naguba matud pa ang karaan nga gamit sa ilang barangay nga maoy ginagamit sa mga dokumento ug uban pang mga serbisyo publiko gikan mismo matud pa sa personal nga panudlanan ni Gobernador Mabanglo ang mao nga computer set isip tubag kini sa panginahanglan sa barangay. Nagapasalamat usab ang mga opisyales sa Barangay San Roque sa dali usab matud pang responde sa gobernador samtang gipasalig nini nga andam kanunay ang provincial nga pangamahanan sa paghatag og mga suporta og tabang sa mga kabarangayan kutob matud pa sa makaya mga katropa. Exciting Pilipinas. Alas 5:19 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Nagpahigayon kaghapong adlaw ang Social Security System o ESSS eWells team og services outreach og sa Municipal Covered Court 10 Center sa Santo Tomas, Davao del Norte, Mayo 19-2026 tubong sa maong aktibidad nga mapaduol sa katawhan ang mga serbisyo sa SSS lakip na usab ang pagtubag sa mga pagutana, assistance sa membership concerns, contributions, benefit o uban pang mga social security services. Inaawhag magtod pa sa mga ang mga residente sa lungsod sa Santo Tomas nga kuwanto dayon nga sanisgutan nga lugar sa Teen Center aron lamang nga mapahimuslan ang libre usab og sayon nga serbisyo sa SSS Ewells team. Giingon usab sa SSS nga andam sila sa pagserbisyo aron nga mas mapadali ang transaksyon sa mga miyembro og sa publiko nga adunay panginahanglan sa ilahang ahensya. Alas 5.21 na bahay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, patay ang usa ka 52 anyos na motorista. Samtang ang iyang asawa og 4 anyos nga anak, naangol kinihuman usab nga masangit ang ilang motorsiklo sa usa ka multicab nga sa National Highway sa Purok Fatima, Barangay New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 11:01 sa buntag. Giila sa Philippine National Police aga namatay na si Jordan Jerry Argelies, mag-uma og residente kini sa Villa Paz, Agusan del Sur. Ang iyahang matupang mga angkas nga si Mary Jane Moring, 48 anyos, og ang ilang anak nga si Jordan Winjar, 4 anyos, nakaangkon usab kini sa mga samad ug gidala dayon kini sa Santo Tomas Municipal Health Center alang kini sa pagpagtambal. Ang duha ka back rider sa ulahi gibalhin na sab ngadto sa Carmen District Hospital alang kini sa dugang pagpag-atiman. Base kini sa investigasyon sa Santo Tomas Municipal Police Station, ang usa ka puting Toyota Light S multicab nga gimaneho sab kini ni Bernardino Jabakid, 69 anyos, nagpundo matupas sa daplin sa dalan samtang nagkarga og mga container sa tubig. Kumani ini, misulay kini mga tropa og U-turn aron nga mo biyahe pa sa lugar mga tropa o mobiya sa lugar samtang nag-U-turn mga tropa ang multicab. Miagi usab aga motorsiklo nga Bajaj 110cc mga tropa gagikan kini sa Kapalong, padulong kini sa Barangay New Katipunan. Pag-abot ni ini sa dapit sa insidente, giingon mga tropang nakabsan kini og control. Nawa ang preno sa motorsiklo og mibangga kini mga tropa sa multicab sa tunga-tunga sa highway. Gideklara mga tropang dead on arrival si Argelius sa attending physician nga si Dr. Nikki Marie Etolie, samtang anduha ka sa kay ini mga tropa karon mga tropa padayon pang giimbestigahan ug padayon pang gitambalan sa balay tambalanan sa Carmen, Davao del Norte.
7: Exciting!
0: Alas 5.23 na samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Naghimo og revenue state estimates mga katropa para sa calendar year 2027 ang Municipal Treasurer's Office sa Santo Tomas ni Adto mga tropa Mayo 19-2029 nagipahigayon kini sa KST Multipurpose Hall. Ipangunahan mga tropa ang maong kalihukan ni Acting Municipal Treasurer JCJ Lyon, CPE isip kini kabahin sa preparasyon sa lokal nga gobyerno alang kini sa mas epektibo ug organisado nga financial planning sa umabot usab nga tuig. Ipapakita po sa mga tropa nga bag-o nga suporta nila ni Mayor Roland S. De Jessica, bugos nga suporta og Vice Mayor Maria Los Inday De Jessica sa maong inisyatibo nga ila matupang ila isip usa ka importante nga lakang sa pagasalig o pagpalig-on sa transparency, accountability o responsableng pagdumala sa pundo sa lokal nga gobyerno. Sumala sa MTO o MTO ang revenue estimates, usa kini ka critical nga proseso na magsilbi kini nga basihan sa budget preparasyon o sa pag-ila sa potensyal nga kita sa munisipyo sa alang kini sa tuig 2027. Giila sa LGU Santo Tomas nga pinaagin ini nga aktibidad mas mapalig-on pa ang financial planning o serbisyo publiko nga nakapunting kini sa kaayuhan sa mga lumulupyo mga katropa. Samtang sa katapusang bahin sa atong mga balita sa Davao Region, nasikop sa kapulisan ang usa ka most wanted person atol kini sa gilusad usab nga Manhunt Charlie operation sa mga operatiba sa Island Garden City of Samal Police Station og pasado alas 4:40 sa hapon sa Sitio Bukaran, Barangay Turel, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ang nadakpan giila lamang sa alias Bin, 50 anyos ulitaw og mag-uma nga lumulupyo usab sa Tayapok, Barangay Aundanao, Samal District, Island Garden City of Samal. Gidakop siya pinaagi usab sa warrant of arrest nga gipagawas ni Honorable Jesus Grajida Presiding judge kini sa Regional Trial Court sa Branch 4 sa Panabo City ni atong Agosto 15, 2006. Kalabot sa kaso ga murder, ubos kini sa criminal case number CRC 351-2006. Walay piyansa gikiruminda, rekomenda alang sa baong kaso mga katropa. Sa kasamtangan, tingkagol na karon sa presuhan ang suod sa 20 anyos na na nagtago-tago mga katropa na suspitsado sa murder mga katropa. Oras mga katropa, alas 5.26 na.
7: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Punta kenta ani ata karon din hi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit namo kay Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Ga gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
8: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
9: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
8: Kay daghan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
15: The Secret of Health.
16: Santon Plus Gold.
17: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
15: Santon Plus Gold. Mapalit.

0: Sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Xanthon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Xanthon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong mati.

0: Distingi pula.
1: Sample Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong hunahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Yes! To help!
3: Sister Pain.
4: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibili sa mga butika.
6: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
12: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
13: Alright, palito mga tropa sa atong pagpanaguban. Alas 5.41 na goodbye. Diri sa atong tulumanon ng pagpanaguban. Mga katropa, hatod pagyapon ka nato. Gatos mga produkto, mga tabang ka nato. Mga gigsunan. Arutong lawas, kanunay mga tropa. Mga baskog, mga katropa. Ayaw kalimot. Ang mga produkto, mga tropa. Nga angay, haong mga katropa sa atong panglawas. Mga katropa, sama sa premium D3 mga kaigsunan, your premium food supplement against viruses and bacteria. Sanson Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Og siyempre, mga tropa, atong ascorbic acid, Sanson vitamin C, boost your immune system. Aron layo kita sa mga balatian, mga katropa. Exciting! Rap Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, ang paborito sa mga mag-uma. Aron ka mo makaginansya, mag-Rap Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na. Mapalit ka nista ng Agri-Store sa inyohang dapit, mga katropa. Exciting Pilipinas! Dito, mga katropa, karon sa atong mga balita, magkagigsunang gikan sa XFM Mindanao Report. Ita maglangan, mga katropa. Adunay patay nga lawas sa gituhang gipusil, mga katropa. Napalgan kini sa Dinas Surigao del Sur. Katropas balita, mga tropa, gikan sa XFM Pagadian, katropang Jane Escalante.
3: XFM Mindanao Reports.
2: Patay ang usa ka lalaki nga si alias Canora, 30 anyos og residente sa Dimataling, Sambuanga del Sur. Human kini nakit-an wala nay kinabuhi dili pa landugay dito napitan sa Puro Kamunggay, sitio Balao, Barangay Ludyong sa Dinas. Base sa inisyal nga imbestigasyon, mga katropa, ang biktima nakaangkon og daghang sama pinosilan sa nawong og sa wala nga bukton og galikod niini. Sumala sa usa ka testigo, nadunggan matud pa niya ang sunod-sunod nga buto sa pusil. Pipila ka minuto human makita ang biktima nga naglakaw nga naginusara paingon sa Barangay Ludyong Dinas sa Baylauna 50 sa Kadlawon. Disiguro na sa kapulisan ang crime scene alang sa suko. Prosesing samtang parayon ang follow-up investigation o operasyon aron mailhan o madakpan ang mga suspeka. Katropa mo sa XFM Pagadian 89.5 alang sa likay sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jane Escalante, XFM News!
13: Thank you so much, katropa, ka Jane Escalante. Samtang sa pikas bahin, kanhi mga katropang kagaw, kanhi mga duha ka mga motorsiklo, mga katropa, nagbangga kini, usa patay. Katropas balita, katropang Rostom Villifranca, gikan sa XFM, Bukid Noon, katropang Rostom.
3: XFM, Mindanao Reports.
5: Ikatahong mo siya ang patay. Sana hitabong panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Purok 6B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, pasado alas 9 sa buntag, Mayo 19, 2026. Ang naisigutang mga motorsiklo gilang kuban sa Osaka Euro Keyway nga gimaneho ni Leon, 75 anyos, minyo o residente sa Purok 1, Barangay Violeta, o kabangga ang Osaka Yamaha Sniper nga gimaneho ni Eddie, 19 anyos, ulitaw o residente sa Purok 2, Barangay South Kulasihan, Lantapan, Bukidnon. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga duha ka motorsiklo nagdagan sa susamang direksyon. Ang Euro nga motorsiklo nagmaniobra sa pagliko, samtang ang Yamaha Sniper nagdagan sa pasubidang nga bahin sa maong dalan, paingon sa Lantapan. Apan pagabot sa lugar na hitabuan, aksidenteng mibangga ang Yamaha Sniper sa Euro nga motorsiklo tungod sa kakusog sa impact. Ang duha ka motorsiklo nakaparago sa dalan og ang duha ka driver nakaangkon og mga samad og bunog sa kalawasan, kung diin ang driver sa Euro nga si Leon gidala sa Malaybalay Polymedic Hospital aron matambalan, samtang ang driver sa Sniper nagdumili na sa pagdala sa hospital o gidala sa buhatan sa kapulisan alas sa dugang investigasyon. Sana kuha ang report sa XFM News Team. Ang driver sa Euro nga motorsiklo nagkabsan sa iyang kinabuhi pasado alas 12:30 sa udto, Mayo 18, 2026. Sa pagkaroon, ang driver sa Yamaha motorcycle gipreso na sa Malaybalay Detention Facility. Mga katropa, kapibang health team gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
13: Thank you so much, katropang Rostom Villafranca. Samtang sa laing bahin, kanhi mga katropang kagawad ug duha ka job order worker sikop kini sa Bybus Drug Den sa mainit Surigao del Norte. Napuhag mga tropa ang drug den. Ato daw sa iro mga tropang kompleto ni Tali. Manukad gikan ni katropang Limuel Okay. Gikan sa XFM San Franz. Katropang Limuel.
3: XFM Mindanao Reports.
14: Naana karon sa silda sa kapulisan ang usa ka kanhi barangay kagawad og duha ka mga job order workers human mapuhag ang usa ka giingong suyupanan sa ilegal nga droga dito sa Purok Lotus, Barangay Quezon, mainit Surigao del Norte sa miaging adlaw. Giila sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Regional Office 13 ang nagunang suspitsado nga si alias David, usa ka kanhi opisyal sa barangay nga mao'y giingong nagmintinar sa maong drug den. Lakip sa dungan nga nadakpan ang duha ka mga kauban niini nga sila alias Dennis og alias Rooney, kinsa pulos na ilhan nga mga job order workers sa lokal nga panggamhanan sa mong lungsod. Ang kalampusan sa operasyon gilusad sa hiniusang puwersa sa PDEA Regional Office 13, lokal nga kapulisan og uban pang law enforcement units pinaagi sa usa ka bypass operation. Narecover gikan sa posisyon sa mga suspitsado ang 7 ka gramo sa gidudahang shabu nga nagkantidad og 47,600 pesos gigamit nga buy-bust money. Pipila ka mga cellphone, nagkadaiyang drug paraphernalia sama sa aluminum foil ug lighter. Gihikay na karon sa mga otoridad ang tukmang kaso batok sa mga dinakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipahibalo sa PDEA 13 nga mas hingusgan pa nila ang operasyon batok sa ilegal nga druga aron hingpit nga makabot ang usa ka luwas og drug-free nga komunidad sa tibuok Caraga region. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
13: Kisama si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, samtang nga motorista gibaba mga katropa og pusil sa wala mailheng suspek sa Jinsan. Katropas balita, Katropang Ivan Pulunan, gikan sa X-FM Jinsan. Katropang Ivan!
3: X-FM Mindanao Reports.
15: Nagpabilin sa Balay Tambalanan alang sa dugang medikasyon ang usa ka motorista human nga gipusil sa wala mailing suspect ning nakalabayng adlaw alas 4:51 sa hapon sa Purok San Roque, Barangay Labangal, Jansan. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Ken Balmores, 44 anyos nga taga Zone 3 sa nasampit nga lugar. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang anaa sulod sa shop ang biktima aron nga ipa-charge ang baterya sa iyang motorsiklo, usa matud pa ka wala mailing lalaki nga dunay sulob nga helmet, sweatshirt og pantalon ang miduol sa biktima og nangutana sa diyang wala pa katubag ang biktima kalit kining gipusil sa suspect sa pool sa baba nga nilapos sa likod sa liog. Dali nga nakasibat sa wala matinong direksyon ang suspect sakay sa motorsiklo samtang ang biktima gitabangan sa mga residente nga dad-on sa labing duol nga Balay Tambalanan. Pag-abot sa kapulisan sa Naytabuan, naabta na lamang nga mikatag ang dugo sa dalan. Luyo sa kahimtang sa biktima, anaa na kini sa conscious nga kahimtang og migawa sa findings nga duna kini mandibular lateral area, right point entry revised wrong sublingual region right. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan, ingon man, pagsubay sa background sa mga nalambigit. Mga katropa sa panahon karon, dili ka kumpiyansahan ang palibot. Kinahanglan, alerto kanunay. Ang ayan lamang uptick ang atong panguna-una, magkapita. Og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, X-FM News.
13: Thank you so much, katropang Ivan Pulunan. Samtang salang bahin duha, kabaga House Bill, mga katropang kagiduso ni Congressman Roque sa Kamara Mag-Eksonan. Pasado na kini sa second reading. Katropas balita, gikan sa XFM Bukidnon. Katropaga Prince Obra.
3: XFM Mindanao Reports.
16: Gipahibalo ni Bukidnon 4th District Representative Laarne Lavin Roque nga napasar na second reading sa House of Representatives ang duha ka House Bill nga gituso niini sa kamara. Sumala ni Kong Roque isip Chairperson Committee on Civil Service and Professional Regulation na ipasar ang duha kay importanteng balaod nun, House Bill 8869, Libreng Professional Examination para sa mga kwalipikadong indigent o membro sa Indigenous People kon IPIS. House Bill 8876, paglugway sa validity sa PRC ID gikan sa kasamtangang 3 katuig ngadto sa 5 katuig. Dugang ni Kong Roque nga ang kakulang sa budget dili na babag sa pagkuha og board exam sa mga qualified indigent o gamembro sa IPIS. Bawas pila, bawas gastos o gipasayon na alang sa mga licensed professionals ang paglugway sa validity sa PRC ID. Ila uman, may pasar ang maong duha ka bill sa ikatulong pagbasa sa kamara aron hingpit ng mahimong balaod o makabenepisyo ang mga indigents o IPIS members, ingon man ang mga licensed professionals sa nasod. Na problema na wakasubukol-bukol si mong panglawas, isang tong plus gold mo na yan. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra X FM News.
13: Thank you so much, katropa ka friends. Sobra mga katropa, samtang katapusan ng report mga katropa, doon ay 55 anyos nga babae mga katropa, wanted kini sa kasong estafa, sikop kini sa Marihatag, Surigao del Sur. Ali Vicente mga katropa, gikan sa XFM San Fran sa kumpletong detalye.
3: XFM Mindanao Reports.
17: Ana na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 55 anyos nga housewife human kini nadakpan sa mga awtoridad sa gihimong operasyon batok sa mga wanted person sa Purok Pagbahanan 2, Barangay Poblasyon, Marihatag, Surigao del Sur sa miaging hapon. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Perla Minyo og residente sa Maong Dapit. Ang malampusong pagdakop gipahigayon sa hinuusang puwersa sa 2nd Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Nelson C. Nelmida kauban ang Marihatag Municipal Police Station nga gidumala ni Police Captain ML S. Baro, Acting Chief of Police. Giserve sa mga awtoridad ang warrant of arrest batok sa sospetsado ubos sa criminal case number 7136 alang sa kasong Stafa under Article 315 paragraph 1B of the Revised Penal Code nga giusab ubos sa Republic Act 10591. Ang maong warrant gipagawas niadtong April 30, 2026 then adunay girekomendang piyansa nga nagkantidad og 18,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human pagdakop daling gipaybalo si alias Perla sa iyang mga katungod sumala sa batakang balaod o constitutional rights. Sa pagkakaron ang sospitsado anaana sa kustodiya sa Marihatag Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon og disposasyon sa iyang kaso. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
13: Gisama sa katropag Ali Vicente sa detalye sa bagar report.
3: Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
13: O karon mga katropa, sa itong weather update ning adlaw mga kaigsoonan, adlaw mga katropang Miyerkules. Siyempre mga katropa, pizza 20 na gidiga bulan mga kaigsoonan sa Mayo. Naguna mga katropa kahimtang karon sa panahon sa Davao Region, bahin kini mga katropa sa padayon usab nga mainiton og medyo mga katropa nga mapanganuron nga kahimtang sa kawanangan. Apan adunay posibilidad mga tropa sa pagulan o thunderstorms sa hapon mga tropa hangtod kini sa gabi tungod kini sa epekto sa intertropical convergence zone kon ITCZ. Temperatura mga tropa gikan sa mga 34 degrees Celsius ang pinakaubos, mga tropa 25 degrees Celsius. Samtrang ang pagsubang sa adlaw misubang kini alas 5:20 sa buntag, mosalo po sa mga tropa alas 5:47 sa kahaponon. Agatong bulan sa mga tropa musubang kini unyang alas 7:21 mga tropa sa buntag, mosalo po sa mga tropa alas 8:14 sa gabi. Mahimangno mga tropa adunay flood advisory sa pipila sa kabahin sa Davao Region. Labi na mga tropa sa mga lugar nga duol sa sapa ug ubos mga tropa nga mga lugar. Gidasig ang publiko nga magmatngon sa kusog mga tropa nga ulan ug posible usab nga pagbaha. Gumikan ini mga tropa ang baha nga naangkon po sa Davao City, naka-collapse kini mga tropa sa tulay usab ra sa may kalyawa mga katropa karong panahuna mga igsoon.
3: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
13: Para tayo ng oras mga tropa, pagpanahon po dahil sa unahan ng tabil sa itong pagpanag-uban. Sa ngalan ko mga tropa, sa kinatibuang pwersa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna mga tropa sa among CEO President, ang Vice President, siyempre mga katropa sa among General Manager si Sir Edwin Garing. O ka siyempre mga tropa, gitimon kami sa among Station Manager, katropang Arnel Cortez. Kaabag na ito mga tropa, Master Control sa Mati City, magkakaigso na sa 99.1, nga musunod sa Express Balita, si katropang Kenz Acevedo. O ka siyempre mga tropa, itong kaoban sa Brini sa XFM 107.1. Tagum City katropang Gab Alas. Alang sa usang Pilipino paras Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Musunod ang Express Balita ni katropang Lars Aniol. Nagkasalamat, may buntag, dalaygon ang Diyos.
3: Exciting Pilipinas! Imyong nadugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Apat sa dihang, sukan ng naminaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
10: XFM.
19: FM.
18: Exciting.
19: punta kay andara ania ta karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
20: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
19: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
20: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
19: Kaya dagan nga salamat.
21: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
19: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
22: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
19: Kaya upan pa nimo nga na-experience sa paggamit sa Crop
22: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
23: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
24: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
23: The Secret of Health.
24: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
23: Santon Plus Coffee Mix.
25: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
23: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
24: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
23: The secret of health.
24: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
23: Santon Plus Gold.
26: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
27: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Gihusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
26: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold!
23: The Secret of Health.
24: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natubangan.
1: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaypektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
24: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
24: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
24: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guwapo.
12: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting!

0: Oras que tropa sa XFM a las 6:05.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, depresyon gitudlong hinungdan sa pagpanigbas sa lalaki sa Tagum City gamit ang lagaraw.
1: Headlines.
0: Driver arestado sa bypass operation sa Island Garden City of Samal.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, mga delegado sa Palarong Pambansa, nangol human nagbangga ang multi-cab og van sa Prosperidad.
1: Headlines.
0: Sa balitang national, Senador Estrada nasigmuyo sa desisyon sa DOJ nga kasuhan siya.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, WHO ideklara ang International Health Emergency human sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa si Carlos Yulo nagpabiling hari sa gymnastic. Laing bulawan nasungkit sa France.
1: Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, Bini formal nga gipasidunggan sa House of Representatives of the Philippines human sa ilang international nga kalampusan.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Mayo 20, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol og kini ang Express Balita sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Balitang dukan. Balita sa dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatag nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyong lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inumda adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Gituuhan sa kabanay sa suspitsado nga nanigba sa suog silingan sa may Purok 6, La Concepcion, La Pilipina, Tagum City, nga depresyon ang hinungdan nga nabuhat ang krimen. Ito ang alas 7 ang takla sa buntag, Mayo 19, 2026. Naitabo ang insidente sa panimalay sa suspek na ilang si alias Bitoy, 63 anyos, Minyo Kundiin Kalit niyang gitigbas tunong sa tangkugo gamit ang lagraw. Ang biktima nga si alias Ipin, 52 anyos, residente sa Naasoy nga dapit. Nakalagan kini og nakapangayog tabang og dali sad magidala sa ospital. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Ali Estonia, asawa sa suspek, dugay ra nag-antos sa depresyon ang iyang bana og wala kini bangi tali sa biktima. Samtang sa interview usab sa suspek, dako matud pang iyang gipagbasol sa nabuhat nga krimen og andam siyang magpapriso. Matod pa sa asawa, pipila ka tuig na nakalabay. Isulay usab og hunos sa kinabuhi ang iyang bana pinaagi sa pagluba sa kagalingon. Mutang nga gi-kumpirma usab ni Purok Chairman Marlon Guno nga giingong nakasinati og depresyon ang suspitsado. Samtang sigun pa ni Tinyang Bernaldez, anak sa biktima, nasubo kini sa itabo sanglit duol sa ilang pamilya ang suspek og ilaha na kining giisip nga pamilya. Bukat man alang kaniya apan midesisyon kini nga ipadakop ang suspek aron mahatagan matud pa gustisya ang gidingatan sa iyang amahan. Sa pagkakaroon, gikustudiya ang suspitsado sa Tagum City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka bato kaniya samtang ang biktima para ipanagpaalim sa ospital.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Driver arestado sa bypass operation sa Island Garden City of Samal. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Nasikop sa kapulisan ang usa ka driver atol sa bypass operation nga gihimo sa mga operatiba sa Island Garden City of Samal Police Station sa Purok 3, Barangay Mambagubi, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Pasado alas 2:20 ang takna sa hapon, ngadtong nakalabay nga adlaw, giilang nadakpan nga si alias Ed, 39 anyos, Minyo, residente sa Purok 5, Barangay Santo Niño, Babak District, San Isgutan, usab nga syudad. Ang operasyon gihimo ubos sa kasayuran sa PDIA, Davao del Norte. Na-recover gikan sa suspect Pacific ang usa ka Hitsil Transparent sa sea nga adunay sulod sa gidudahang Cebu nga mao'y gibaligya ngadto sa Pusir Bayer. Nakuha usab ang Bybus Mark Money uban pang drug paraphernalia. Sumala sa kapulisan ang naisgutan nga responsable taud-taud nang gimanmanan sa kapulisan sa naasoy nga lugar hangtod nga ila kining nadakpan ang suspect uban ang mga ebidensya ana nakaron sa buhatan sa kapulisan ug padayon pang imbestigahan ug ang kasong kalapasan sa 9165 ang andam na ipasaka batok ngadto sa dinakpan. Katrupa, ayaw pasagdi nga luya ang imong kalawasan. Pagtumar og Santon Plus Gold Capsule alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katrupang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay 130,000 pesos nga kapin nga droga nasakbit kinigikan sa motorista nga malapason sa balaod trapiko sa Tagum. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
4: Mukabat sa 136,000 kantirad sa kinudahang Cebu ang nasakmit sa mga personay sa Tagum City Police Station gikan sa usa ka motoristang malapason sa balaod. Alas 2:00 ang takna sa kadlawon, Mayo 19, 2026. Sumala sa report, nagpatuman sa Anti-Criminality o Republic Act 4136 pinaagi sa checkpoint sa Purok Size, Barangay Apukon, Tagum City. Diin gipara ang suspect nga si alias Ras, 30 anyos. Sanglit, wala kini standard helmet nga nakalapas sa RA 10054. Apan, nagdumili kini og aksyon og sibat hinungdan nga giharang kini og naaresto tungod sa paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code, resistance og disobedience sa person in authority. Nadiskubrihan sa kapulisan nga adunay gilabay ang suspitsado og nasayran nga aduna kini sulod nga upat ka pakete sa droga nga mitimbang og 20 gramos. Dugang pa nga walay driver's license og dokumento sa iyang giminiyong Suzuki Raider 150 nga motor. Ang dinakpan nga hinungdan nagisyuhan og temporary apparatus permit kon TOP. Ikustudiya na ang suspect sa Tagum City Police Station og makatubang sa kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa RA 9165, Article 151 sa RPC, RA 10054 og RA 4136. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo mail in answer matagdulog. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Darwin Dulatre sa maong balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 12 na ang atong oras, mga katropa. Gisuportahan sa lokal nga pagkamahanan sa Davao de Oro ang tulo ka mga individual nga kanhi matod pa rebelde kansang mibalik sa sabakan sa gobyerno. Personal kining giabi-abi sulod sa kapitulyo ni Governor Raul Mabanglo kaaban sa Department of the Interior and Local Government kun DILG Provincial Director Maria Aurora Corpus sa milabay nga adlaw. Bugti sa ilang napili nga desisyon sa alang sa kalinaw sa ilang kinabuhi og sa probinsya, itunulan ang mga nasangpit og atig 65,000 pesos nga cheque ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration na Program kon ECLIP. Samtang ipasalig ni Governor Mabanglo ngadto sa mga former rebel nga mutabang kini sa pagpaghatag og oportunidad aron mamahimong produktibong membro sa komunidad og aron dili na masugamak pa sa hiwi nga dalan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gikan sa Davao de Oro, katropa tata sa Davao Oriental tungod kay bagong OIC sa Davao Oriental Police Provincial Office, Police Colonel Fajardo Jr. Iklaro nga walay nagpaluyong isyo sa pagkambyo sa liderato sa kapulisan sa probinsya. Alas sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
5: Iklaro karon ni Police Colonel Joseph Alingasa Fajardo Jr. ang bagong talaga nga officer in charge sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo nga walay nagpaluyo nga tensyon o kumbisan unsang isyo kabahin sa kalit ka pagkambyo sa liderato sa Dopo tungod kay gisunod lamang niini ang kamanduan gikan sa mas nakataas kaniya. Gidugang pa ni Colonel Fajardo Jr. nga ang hanay sa kapulisan o sa kaprofesyonal nga organisasyon og dali lamang kini makadawat sa mga kabag-uhan sa ilang ahensya. Sa iyang walo kaadlaw nga paglingkod isip officer in charge sa kapulisan sa probinsya, dito tukan ni Police Colonel Fajardo Jr. ang pakighibamat og hinabi sa iyang mga nasakupan og gipahinumduman usab niini ang mga kini sa ilang responsibilidad ngadto sa komunidad, lagip na ang aspetong pagpanalipod sa imahe og integridad sa ilang gisumpaang buluhaton og sa sagradong tsapa nga gibitbit sa mga kini. Gidugang pa sa naasoy nga opisyal nga iyang gibitbit ang iyang leadership framework nga mao ang guiding principles nga nakaangkla sa acronym nga alert nga nagpa pagpasabot sa disiplina, profesionalismo, epektibong pagpatuman sa balaod, pagrespeto sa tawhanong katungod, og lig-on nga pagkigtambayayong sa komunidad, mga katapo sa media, og sa Ginoo nga maoy sumbanan sa maayong pagpanerbisyo sa kapulisan sa Dibok probinsya. Gidugang pa sa naasoy nga opisyal nga iyang gibitbit sa iyang leadership framework ang guiding principles nga nakaangkla sa acronym nga ALERT nga nagpasabot sa disiplina, profesionalismo, epektibong pagpatuman sa balaod, pagrespeto sa tawhanong katungod, og lig-on nga pagkigtambayayong sa komunidad, mga katapo sa media, og sa Ginoo. Kay numdumang gihuli pa ni Police Colonel Fajardo Jr., si Police Colonel Richie Siong Bukol nga milingkod usab isip provincial director sa Dopo sulod sa napulo ka bulan kaniadtong milabayng Mayo 11 sa kasamtangang tuig. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat Katropang Vicente Pichon the Fourth na nagagikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ulahing detalye sa balitang lokal Katropa, pagpatay sa mga putyukan nga gi-discourage. Importansya ni ining insekto sa agrikultura gipasabot. Alas sa kumpleto detalye Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
6: Nanawagan si Department of Agriculture 11 Regional Fishery Council Chairman ug Beekeepers Network Philippines Foundation Incorporated President Epifanio Loyola Jr. ngadto sa publiko nga likayan ang pagpatay sa mga putyukan kun buyog tungod dako kini og tabang sa kinaiyahan. Matud niini, kinahanglan masabtan sa publiko nga dakong tabang sa produksyon sa agrikultura ang maong mga insekto sama na lamang sa gitawag og pollination, rason nga importante kining mapreserba.
7: Bakit pinopromote ang bee? Dahil yung nga sinasabi ko kayo, ang bee kasi is 80% ng lahat ng mga kinakain natin is pollinated by bee. Kung ang bee ang mawala dahil sa paggamit natin ng mga synthetic na mga fertilizer o ano dyan, nasisira sila, namamatay sila. So anong mangyari ngayon sa ating mga pagkain, mga pananim natin? Especially yung vegetable, mga fruit trees na kailangan ng pollination.
6: Tambag sab ni ini alang sa mga nagapamuhag o mga kolektor og dugos.
7: Makita kayo ng bees, hindi na may nangagat. Pag hindi may ginalaw, bayaan mo lang. At saka yung sa mga mamuhagay, yung nagakolekta ng mga honey sa wild bees, yung Apis dorsata, huwag niyong sunugin, pausukan lang, para nilipat na yan sila. Kasi kung pag sinusunog nila, namamatay yung bees. At saka huwag sila mag-harvest during rainy season. Wala namang honey yun. Nadidisturb mo lang sila. Pag maganda ang panahon, doon kayo mag-harvest. At saka yung sa mga landowner naman, kung gusto niyong manatili yung bees sa inyo, mag-harvest kayo during maganda ang panahon. Dahil pag pausukan mo yan, nilipat na yan ng puno. Hindi yan aalis. So, yun ang nature nila.
6: Nasairan nga karong adlawa, Mayo 20, mao ang World Bee Day ug ikatulong tuig karon sa Pilipinas nga makigduyog niini nga selebrasyon sa pagpasiugda sa mahinungdanong papel sa mga pollinator sa pagpatunhay sa ekosistema ug supply sa pagkaon sa tibuok kalibutan. Karong adlaw sa bagina pataas ang awareness labot sa mga critical threats nga giatubang karon sa mga putyukan o buyog ug nagdasig sa practical nga aksyon sa kalibutan aron mapanalipdan ang ilang mga puy-anan. Mga katropa, aron kinikitang healthy Magzanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balitang sa regional.
0: Oras katropa, lasay sa 18 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nagnahatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom da adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit nga tsaa, mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga delegado sa palarong pambansa na angol human nagbangga ang multi-cup og van sa prosperidad. Atong sayron ang detalye, pinaagi ni katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
8: Usa ka makasusubo o makatroma nga vehicular accident ang nahitabo sa Purok 7 Barangay Poblasyon, Prosperidad Agusan del Sur, kagahapong adlawa, bandang alas 11 buntaga Mayo 19, 2026, gikaingong sakay sa usa ka color blue nga multicab ang pipila ka mga atleta og mga coach sa palarong pambansa. Kinsa gikan nagpractice og pauli unta sa ilang gisak ang billeting quarter dinhi sa Prosperidad. Sa initial nga report usa ka van nga gikan sa airport paingon unta sa provincial capital ang kasugat sa maong multicab nga kalit matud pa nga nawad-an og control ang driver sa multicab human kini gidudahang nakatulog samtang nagmaneho. Hinungdan nga ni diretso kinig mibangga sa kasugat nga van tungod sa kakusog sa impact. Bisan pa man sa kakusog sa impact sa maong panagbangga, milagro nga luwas og walay natala nga namatay sa maong insidente nga diin sakay ang mga atleta og coach sa maong multicab. Ang mga biktima nga nakaangkon og mga samad og pangos dali nga gidala sa Demokrito o Plaza Memorial Hospital alang sa dinalian nga pagpanambal og saktong pag-atiman sa mga doktor. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong laom nga investigasyon sa lokal nga kapulisan sa Prosperidad aron sa taon ang kinatibuk ang detalye og tinuod nga hinungdan sa maong insidente.
9: Ako nasunod kong pinwheeler.
10: Oo.
9: Tapos ang siya diri dapit.
10: Oo.
9: Diri siya dapit. Tapos pagana niya dito sa paslin, imbis musod siya sa paslin. Di may kuan siya. Wala naman niya ni gibawi ni ripaingon. So di kapi ko nga to paingon kay para di lang gyud mi magkadumbol. Di iana pa gyud sa kung sa baga nagana ko ang siya imbis mo kapi diri sa paslin, di straight lang niya mo ang dumbo.
10: So siya ang wala sa linya.
9: Oh, ini ni-street naman, likawat naman siya, ni-street naman ko niya, maong gikabig na kung katupay nun. Pasalamat po ko siya nga, dili siya na igo, wala siya na igo sa 10-wheelers.
10: So lang po kayo ito'y 10-wheelers.
9: Okay, nagsunod mag 10-wheelers, may gano'y naka, kwan yun, naka, ilag yun siya sa 10-wheelers. Pagkahuman, pagkaigo, ginaog, ringgo, naman sa mga, siya naka-iblip sa bus, ala niya, naka-iblip yun.
8: Mga katropa, aron makabatuntag kahimsog og kabaskog sa panglawas, pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santon Gold Herbal Tea. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang Northern Mindanao haduol nang ideklarang insurgency free. Atong sayron pinaagi ni katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
11: Gibutiag ni 4ID spokesperson Lieutenant Colonel Joe Patrick A. Martinez nga haduol nang ideklarang insurgency free ang mga lugar sa Northern Mindanao ilawom sa 4th Infantry Diamond Division nga area of responsibility. Sa pakiginabi sa XFM News team niadtong Mayo 19, 2026, matod ni Martinez ang pagkamatay ni alias Waco nga usa sa mga top leaders sa grupong CTG sa Caraga Region na imong panaminan sa upat ka mga remnants nga bago hailang ni surrender bitbit ang dekalibring armas.
12: Kini sila na kaniya mga remnants na lang mga nabilin diya sa Caraga Region, no, under ng Regional Operations Command ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Kung atong pangtanon, pila na lang ang nabilin sa Caraga Region, mga around 5 na lang, 5 kabuok ang na diyan naglihok, and kini sila part of that counting. After the encounter last May 11, then 4 days after, ni-surrender ni sila because of the pressure that we put in the areas of Surigao del Sur and Agusan del Norte.
11: Ang upat kanitahan mga top leaders sa Regional Operations Command ilawom sa Northeastern Mindanao Regional Committee.
12: First though, sila yun, when we say about Regional Operations Command, mga top one yun na siya, naana sila dito sa headquarters ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Sila yun ang mga gahi na tayo. Kung katong napatay na top leader diha na nabilid sa Caraga Region, Alberto Dabal or alias Paco, more than 40 years naging siya naglihok diyang dapita, and ang iyang grupo, mo nang respond sabi sa mga terroristic attacks diya sa Caraga Region.
11: Sumala ni Martinez nga ang grupo ni Waco mao ang utok sa pagpangsunog sa mining company sa Surigao del Norte niyatong October 3, 2011, o giatake usab nila ang Del Monte Plantation niyatong 2013. Ingon man sa serious attack tali sa mga IPs, mapasalamaton og nalipay usab si 4ID Commander Major General Marion T. Angkaw sa gihimong pagsurrender sa mga miyembro sa CTG. Kiniti mailan sa epektibong lakang sa kasundaluhan pinaagi sa panawagan og mga programa programa aron maagat ang mga naisgutan sa pagbalik sa sabakaan sa gobyerno. Mga katropa, para malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban ba, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule, nga dunay lutein, beta-carotene, sisantin o vitamin E, mamutabang o patinaw sa panaraw, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFMNews!
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras ka tropa, alas 6:25 na sa buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang grabe kataas imong blood pressure. Inumin ka na og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ni padayag og kasigmuyo si Senador Jinggoy Ejercito Estrada sa resolusyon sa Department of Justice kon DOJ kalabot sa mga kaso nga ipasaka bato kaniya. Matod pa sa senador nga usa kini ka unwelcome development. Og iya kining gitawag nga dili makaangayon o makiangayon. Labi na kay klarong ipahayag sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office nga walay record nga iyang nga gisukip ang nasudnon nga budget alang sa 2025. Isikutan na sab ni Estrada nga si Senador Panpilo Lacson, chairperson sa Blue Ribbon Committee, mismo miila sa maong impormasyon isip usa ka importanteng bahin sa mga isyu nga gipasaka bato kaniya. Gumikan ini ni atong Mayo 15 giduso siya o niduso siya og omnibus motion sa DOJ aron ablihan og balik ang pasiunang imbestigasyon sa mga kaso nga gipasaka sa National Bureau of Investigation kon NBI may kalabutan sa flood control projects. Ang motion nagtumong sa paglakip sa pagtuon sa dugang mga ebidensya nga makatabang sa usa ka patas og sa desisyon sa mga reklamo. Insister usab sa senador nga ang due process o justisya nakinahanglan nga ang tanang hingtundan nga mga ebidensya o opisyal nga mga findings ikonsidera una mamuhimo o konklusyon. Di pasalig ni Estrada nga magpabilin siya nga sa pagsalig sa pagtubag sa mga aligasyon na pinaagi sa angay nga mga legal nga proseso. O nga siya nagtuo nga sa katapusan ang kamaduoran nga gisuportahan sa opisyal nga mga record ang mupatig babaw.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras ka tropa, alas 6:27 na sa buntag.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Detalye karon sa balitang international, atong kinato kini sa Vision X Plus Health Gel Capsule. Kadropa aron nga makita og mabot ato mga ambisyon, dapat tinaw permit ato ang vision. Inom ta adlaw og Vision X Plus Health Gel Capsule. Vision X Plus Health Gel Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gideklara sa World Health Organization kon na WHO isip international health emergency ang outbreak sa Bonifacio strain sa Ebola tungod kay wala pa kini bakuna og partikular nga tambal. Mukabat sa kapin 80 ang namatay samtang kapin na 300 ka mga kaso ang gisuspetsahan sa Democratic Republic of Congo. Og matod pa sa mga otoridad, nga paspas ang pagkalat sa sakit. Og posible kini mukatap nga to sa Uganda. Lakip sa mga sintomas sa Ebola ang taas nga hilanat, pagsuka og organ failure. Posible usab nga muabot sa 50% nga fatality rate sa mga sakit. Gimutiyag sa doktor Without Borders nga nakalarma ang sitwasyon tungod sa kakulang sa pasilidad o medical o kalisod sa pagdala sa medical equipment ngadto sa mga apektadong lugar sa Congo. Samtang nagpadayon pa ang nakikoordinar ang Department of Health sa World Health Organization aron mamonitor ang sitwasyon o balikayan ang posibleng pagkalat sa maong balatian.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras ka tropa, alas 6:29 na sa buntag.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye karon sa Balitang Sports, mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Ang Turbo, katropa, dili lamang kini siya pang kama, kundi pang sports pa. Mo karon diha sa mga gusto mo apila na mga kanaganing papaugnat sa kusog. Aron di maugnat ang kusog. Mag turbo mga pare, matag mangusog. Turbo mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide dunay sangkap kay maka ang Club Huasca nga sigurado mo bagahe sa imong pagkaikaw.
1: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Mga katropa, nagpabiling hari sa gymnastic ang Filipino Pride nga si Carlos Yulo. Human makadaog og bulawang medalya sa unang sa Osaka International Gymnastics competition nga gipigayon sa France. Sumala pa sa report, gipakita ni Yulo ang impresibong performance ilabi na sa iyang paboritong event nga floor exercise. Di nakakuha siya og taas nga puntos gikan sa mga judges tungod sa limpyo, kusgan og halos walay sayop nga mga execution sa iyang routine. Napili ni Yulo ang ubang elite nga mga gymnastics gikan sa lain-laing nasod nga nagpalig-on sa iyang pangalan isip usa sa pinakamaayong gymnast sa kalibutan sa pagkakaron. Dako garbo kini alang sa Pilipinas tungod kay padayon niyang gipataas ang bandera sa nasod.

0: Asian Championship o World Champ World Competition o ang iyang bag-o nga bulawan sa France. Usa na usab ka patunay sa iyang dedikasyon o world class nga talento.
1: Palitan Sports, Palitan sa Sports.
0: Di ka basa-basa sa yulo ha, murag nindot siguro siya hagiton paringgap og tigso. Ay grabe man kini si Carlos Yulo ka abdik ay ba ganang baskog gayon nakaturbo siguro si Carlos Yulo ay. Bueno, katropa tong oras alas 6:31 na sa buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, tugna nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nako sa mga misis, sa mga palangga diyan nga namati karon ha. Awa si palangga nga unay kaayo og Clear Skin di hamis kis palangga. Busa kamo nga mga namati karon diha mga palangga, los no sina kana inyong mga pamanit og Clear Skin Beauty Soap. Ang sabon nga herbal gigama sa Esto Health. Wala kini siya, dili kini siya mag dili kay sa isog kay herbal man siya mga pare. Busa ko nga magusto kay mahihamis imong misis, panusnusan na og sabon nga Clear Skin Beauty Soap mga patropa. Grabe naman yan. Sa headline, ang bini formal nang gipasidunggan sa House of Representatives of the Philippines human sa ilang international nga kalampusan. Ato kining sayron pinagi sa tuong showbiz correspondent Inday Erica.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Yes, good morning, mga maring. Ay, mga maring, mainit-init nga mga balita. Ay, ato ang mga kumari ba? Ang bini, mga maring, formal nang gihatagan o pasidungog sa House of Representatives of the Philippines, ang Pinoy pop group nga bini, haman kini na himong unang nga Pilipino nga pop group nga mitanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Pinagi sa House Resolution Number 93, gila sa kamara ang dakong contribution sa binir sa pabalapad sa impluensya sa P-POP o original Filipino music on OPM sa international nga entablado. Nakasulat sa resolution mga maringa ang kalampusan sa bini, nagpakita nga nagkadako ang global presence sa mga artista ang Pilipino o nasilbing inspirasyon sa mga kabatanunan nga nagdamgo nga musunod sa music o ga creative industry. Sumala pa maring ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos III ang bini nagrepresentar sa talento sa mga Pilipino o nagdasig sa mga kabatanonan nga malampos o mulampos sa industriya sa musika. Ang bini gilangkoban ni Kia, Colette, Maluoy, Gwen, Stacy, ingon naman si Mika, si Joanna o si Shena nga mitanghal sa Empire Polo Club ni atong Abril Jazz o 17, 2026. Din ilang yung ipaambit ang ilang mga hit songs sa manalaman sa Pantropico, Carrera, Salamin, o ang bagong kantang Blush. Grabe naman kanya ako mga kumari o nagkaudugay, nagkasikat naman sila maayo, nabiyana sila kung ano yung maring. Pwede mga maring mo, toto ang showbiz balita today. Adlaw nga Miyerkules. Ako ni si Maring Inda Erica de Ligua, padala mensahe sa apan na ayaw ko piyan sa basing wapon. Maako na ka. Bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Teka, salamat Maring Inda Erica sa didalye sa report. Ako'y nabi, ako'y kundan, ako'y na gustuhan sa ilahang grupo niya. Kuan kayo siya, ganang himos kayo siya pari ay. Anyway, sige lang, damguhon lang nato mga pare. Oras, katropa alas 6:35 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Good morning sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live.
3: Good morning!
0: Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Mayo 20, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Dekuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. General manager katropang Edwin Garing. Ay gawa katropa musunod na ang programa Bullseye. Ito magkauban si Arnel Cortez. Alas sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang

0: Express, balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Say, gusto niyo mo soft or hard?
4: Gusto lang kong hard niya, soft. Soft-soft pag yun.
3: Kausir, uy, kawa. Hinaan mo ko bitawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
4: Kung na ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
3: So, kanang Bombay style, sir?
4: Kanagong 12 months to pay?

0: FM.
1: XFM.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Punta kenta ani at karon din hi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: La guapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
6: Kay daghan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
12: The Secret of Health.
13: Santo Blasco. Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
12: Santo Blasco.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
12: The Secret of Health.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo na ana koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.
15: mapalit sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
12: The Secret of Health.
15: Zanfone Plus Coffee Mix User.
18: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanfone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni tagapanabo, office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanfone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanfone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanfone Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Sa una, katong wala pa kung maminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
0: XFM.
1: XFM. Exciting!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? May buntag yan inyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas to Bagbarag o Banumas to Lumanong Bullseye!
2: Bullseye!
1: Adlaw karon mga igala nga maruglain nag-ukitong kayo inaga, maruglain man ha? Adlaw karon mga... Kana, maruglain na na. Adlaw karon mga katropang Miyerkules. Bitsa 23 bulan mga igalas, Mayo 2026. Sangan mga igalas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako si katropang Arnel Cortez. Agi nyo makauban, hangtod mga higala, alas 9, medyan, tagnas, bundag. Alas pagdunol ka ninyo may galas, labas ka mga katikaran. Mga balita, isug, isgutanan, dinikaw ako, igso na dunay dakong kalambigitan. Kabisayan og Mindanao, mayong bundag. Mayong good morning, kininyong tanan sa itong mga katropa, labi na may gala. Dili sa Dakbayan, sa Tagum. Kundi inanukad mga katropa, ang ato ang pagsibya. Dili mga higala sa maanindot nga syudad sa Tagum. Mayong good morning, mga Tagumenios. Sa itong mga katropa, diri may gala sa Laluigan sa Davao del Norte. Mayong good morning sa itong mga katropa sa Island Garden City of Samal, sa may Panabo, sa may Santo Tomas, sa may Carmen, Braulio Duhali, sa Sawata, na may gala sa may Kapalong, Talaingod, Asuncion, Yucurilia.
2: Good morning,
1: good morning, good morning,
2: good morning.
1: Sa itong mga katropa o sabdris, Lalawigan, may gala sa Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Sa Laak area, sa Mawab, Nabunturan, Montivista, Mungkayo.
2: Good morning.
1: May good morning kaninyong tanan. Sa itong mga katropa, dinhi mga higala sa diri sa Compostela, New Bataan o Maragosan.
2: Good morning.
1: O yung marusap sa Kabaybayunang Bahin, may gala diri sa Mako, Mabini, Pantukan, Maayong Buntag.
2: Good morning.
1: So mga katropa, silingan na ito mga rehiyon, mga probinsya. Di may gala sa Davao Oriental.
2: Good morning.
1: Di usap mga katropa sa area sa Davao City. Bila ka mga area may gala maabot sa itong signal. Good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
1: Di usap mga gala mga katropa na ito. Diris Bukidnon.
2: Good morning.
1: Diris Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Alamay magpani kay Sikay, mga kaigsunan.
2: Good morning.
1: Ang mga naminaw, pinaagi may gala sa atong app, mga naminaw, pinaagi may gala sa YouTube, mayong buntag, may magpanikay Sikay, o labi na sa itong mga OFW, yun may gala sa nagariang bahin, karon sa kalibutan, asa mamong mga nasuda, karon amping-amping kanunay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kita may gala na kamanginahot niyang rasyag, panalangin sa tulabaw nga magagagahom, may muda nagbudagaya ka na itong taraan, tinglayang adlaw na usab, laing panido usab, sa itong pagpagabuhi, babawning madanlog ta ang kalibutan.
2: Bullseye!
1: Sa ato mga kaigsunan diya, mga nagamanehog sa kenan, no, amping ka mo sa inyo may galang mga lakaw, asa mo paingon karon, ala kinanglan may galang pinakanindot yun, magampo daan before mga igala man lakaw. Unya shot tanda yung kapi diya. Oh, shot tabi naman. Inuman dahil dili shot. Inanda yung kapi diya mga katropa. Of course, ang atuaga, Santon Gold Coffee Mix ang pinaka-the best na itong kauban. Sa ito, mga higala, ang pagpanikay Sikay, kay makapabaskog, makapalaski, makapalantip. Sa ito, mga higala, sa labutan, siguradong mumatagyo ka, niya doon na pag yun ni mga higala ay glutathione o collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix, may mapalit na sa naguna mga butika sa inyong lugar. Nationwide on top, alas 7 na sa buntag.
0: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Sa itong mga kaigsuna, mga Bisaya, maayong buntag. Ayong pagpanikay Sikay, may pagpamahon-pahon, may gala ng dagna sa buntag. Kag sa itong mga kasimanwa, kauturan, may ayat nga, aga sa inyo, kamadamong salamat. Sa inyo, way untad, nga suporta, kapag-subaybay, siniaton, nga pagpanagubod-upod, subong nga adlaw, katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa itong mga kaigsuna, mga Ilocano, na imbag na bigat, kada kayo, kakabsat na. Agyamanak!
2: Thank you!
1: Sa itong mga kaigsuna, mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran.
2: Thank you.
1: Mga katropa nato diya, mga mansaka, mandaya, kamayo. Madayaw na timprano, madayaw na kamdag, kamayo, ubos lumon. Salamatay kayo sa pagpaningag mayo. Adika natin programa. Sa tatim na mga giliw na tagapakinig dyan, mga Tagalog. Mula sa Luzon at sa mampanig na mundo. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong pagkikinig dito sa ating balatuntunan. Ang Bullseye!
2: Bullseye!
1: Sa itong mga kaigsunan, di nga naglantaw sa itong YouTube channel, We have, as of this moment, mga higala, 104 viewers. Good morning kaninyo.
2: Good morning.
1: 108. And still counting, mayong bunta, kuning anambon o basa, kay paraway mang luot. Mag-check attendance, usag ko kay 2 minutos pasado, alas 7 sa buntag. Si Mizimar Palangpangan, good morning.
2: Good morning.
1: Abel Manlangit, good morning.
2: Good morning.
1: From Lanao del Norte.
2: Good morning.
1: Si Johnny Sinday from Siargao.
2: Good morning.
1: Si Jans Asaman Levit from Toronto. Toronto, Canada.
2: Good morning.
1: Si Yursi Katubig, present from Dalampasigan sa Laguna, Dibay.
2: Good morning.
1: Eric Taniola, mayang buntag sir from Kabadbaran, Agusan del Norte. Mayang buntag dias mga Kabadbaranons.
2: Good morning.
1: Si Toto Katropa, mga katropa, magandang araw sa ating lahat. Maganda pala ang araw. Ellen Tiong Son from Davao City. Ano ka dyan sa may Deca Homes, Takunan Mintal, good morning.
2: Good morning.
1: Noel Lozano Senior, good morning.
2: Good morning.
1: Efren Ariesgado, mayong buntag from Burnaby, Canada.
2: Good morning.
1: May gala sa British Columbia. Good morning. Kuryanong Hilason, morning boss, OJT ko sa una boss sa PMC. Dias Mangkilam, 50 ang adlaw, matay no? May buntag diha.
2: Good morning.
1: Si Ruth Ambong, good morning, katropa, katropang Arnel, listening in your YouTube channel from Makilala, North Cotabato. Sa Makilala, damo-damong ilong, gura sa Makilala ba? Si Milay, good morning, Sir Arnel from Singapore. Singapore is four, no? Singapore! Anaks kagang laki. Jupiter Baho, good morning doll from Cebu. Mayang buntag niyo de Sugbo.
2: Good morning.
1: Noel Yeses Marajaw na buntag sir from Barangay Buenavista, Surigao City. Salamat ka Rajaw sa pagpanalinga Noel Lise sir.
2: Good morning.
1: Si Kuya James, James Winone. James Imas, mayong buntag sa imuha sir. Mayang buntag bunin mo diha. Rhea Acosta from Kuwait.
2: Good morning.
1: Rodel Opinaldo, gika de may gala sa Visayan Village Country. Jeffer Arangkana, mayong buntag. Good morning from San Franz, Agusan del Sur. With my whole family while having Santon Coffee and Malunggay Pandesal. Ayoko. Si Buboy Fernando from Mainit na Bunturan, Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Ann Mendres from Hingoog City. Fiesta is coming, Santa Rita de Casia.
2: Good morning.
1: Oh. Si John Diampon, angayan ka mag-attorney, Sir Arnel. Naanapod na. Pressure na punta na. Kapoy na yung basa o pagkasugod. Oh. Oh, yung si John Diampon nga, good morning, Attorney Arnel. Katropang Jing Pigarido and atong higala da sa Buanga, si Eman Moreno, good morning.
2: Good morning.
1: Oh, si shout out Brad Ronald Bong Alvarez sa Barangay La Pilipina. Buntag diha, good morning.
2: Good morning.
1: Okay. Tumaini ah, si Atlis SG. Sir, mayong buntag, Patamyao from Singapore.
2: Good morning.
1: Tessie Bangkori, good morning. Divine Grace Espartero, good morning po. Shout out sa akong lulo nga si Romeo Nieves. O sa akong lula, Faye Nieves, belated happy birthday. Nia from Duhali. Uy, good morning sa mga taga Braulio Duhali. May ayad nga aga sa inyo diyan. Amo ilong guda sa Duhali.
2: Good morning.
1: Si Mir Ramada. Abi ko Gramalia, Ramada day, no? Kulbaan ta na mangingan ng mga pilido. Good morning, Adol. Lingaw kayo minimo ba? Oh, pasiga. Tasunan. Antonieto Tolero, good morning from Buhisan, Cebu City.
2: Good morning.
1: Nudge Kusner, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Merlin Herbosa, nakabulsay na from Labangan.
2: Good morning.
1: Dinsel Dave, good morning po Sir Arnel. Nang luod na jud ko ni mo ba? Dinsel Dave, good morning.
2: Good morning.
1: Isa-isahon lagi. Para may mang luod. Priscilla Tikong, mayong buntag from Kalinan. Shoutout dos Jun Tikong. No, dias Kalinan, mayong buntag ninyo taga Kalinan.
2: Good morning.
1: Lian Masadlan, mayong buntag from Santo Tomas, Davao del Norte. Pa-shoutout sa akong kaubanan din eh. Nginaminaw og sayo. Nginaghinlo pa si Purang og si Aname. Si Case, Case o Case? og pamilyang Silverio mayong buntag.
2: Good morning.
1: Leopoldo Safra Fardilio gikan di Maygala sa Santa Emilia, Laak, Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Oh, pa-shoutout doon niya si Dalin May Fardilio Gatab nga nagsuog sa iyang adlaw na tawhan. Ika-14, Miguelang birthday.
2: Happy birthday!
1: Ricardo Rekla, good morning, idol. From Asamang Kagikan, Ricardo. Oh, God bless, salamat. God bless sa din mo, ha?
2: Good morning!
1: Si Mir Ramada, Kuya Joe, good morning, katropang Arnel. Orderi kong luwag, magkano luwag? Saan man ito ng luwag? Saan ang luwag? Raymond Victor Asense from Urmok.
2: Good morning!
1: Maupay nga aga, ha? Cheng Z Del Rosario, attendance, Dol, morning. Sir, og pa-shoutout akong eldest, Del Rosario Alexis. Mir Ramada, shoutout akong mamilya, Dol, Storpy family from Madaom.
2: Good morning!
1: Maying buntag sa mga taga Madaom. Si John Jampon, good morning, Sir Arnel, from Hingoog City, Fiesta is coming. Nabasa ko na ni Nancy Camilo, maying buntag, ma'am.
2: Good morning.
1: Si Markel Rose Bulista, og si Sir Marvin Bulista, maying buntag diha. Itong mga partner, mga igala diha sa 2nd Fire Artillery Battalion, sa Tufab, mga kaigsunan. Mayong good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
1: Alright, kita mga igala, nagpanginaot nga na, Amos Capiz, Kais Panlawas. Si Nazario Biler, shoutout sa Chito Biler from Santa Lucia, Quezon City.
2: Good morning!
1: Si Joby Ostos Armodia from San Franz Agusan del Sur.
2: Good morning!
1: Joramil Yaton from Mandawi Foam General Santos City. Sabi kong Mandawi City, Mandawi Foam di ay. Si Yums Adreser, good morning! Jeffrey Biolango from Sambuanga del Norte.
2: Good morning!
1: Robert Camiging from Ronda, Cebu.
2: Good morning!
1: Si Marilyn Cruz from Surigao, present.
2: Good morning!
1: Carlo de la Victoria from Cebu, Talamban, mayong buntag.
2: Good morning!
1: Desi Bangkori from Mahaplag, Leyte, mayong good morning.
2: Good morning!
1: Justin Lawrence Rimentiso, good morning. Bobby Ariques, gikan di Astuburan, Cebu.
2: Good morning!
1: Jan Visto Bagotsay from Bohol, Valencia, Bohol. Bunal na Santa, Santon Gold, makagwapo. Kana mo'y pinakatinood. Ha? Kana mo'y pinakatinood, mga igala. Ang Santon Gold, ha? Santon Gold Coffee Mix, makagwapo. Lamat kayo ni Mudiha, Bobby Ariques, Ruel Prijoles. Good morning, Dol. Shout out, taga Iho, Madaom, Mako.
2: Good morning.
1: Mayang buntag diha, Los Siega. Uncle Dars, good morning from Hinatuan, Surigao.
2: Good morning.
1: Oh, Uncle Dars, mga tumig enchanted. Oh, Uncle Dars, pohon, mga tumig enchanted karong pizza 30. Pwede na gyapon na uga wagi layo. Hinatuan man ka, di ba? Hinatuan naman ang enchanted. Oh. Andaman minimo diag kuan. Kanang sakay nang kanang gabon si tawag anang dako nga kuan gab dako nga pasayan. Masuko kakao na banagan. Banagan man day tawag ana. Oh. Sulayan na to na og maka mahinon mo ino man tadaan og Santon Gold para di ta magigala ma HB. Para di ta maga HB maga igsoon. Si Aridel Kamana, igreet na ko si Dudong Limpaw. Nga naminaw ron, Dong, may buntag ni mo diya, Dong.
2: Good morning!
1: Si Luz Siega, yung siya nga, taga San Isidro, Purok Dorian, B. Madaom. Igreet niya si Junalin, o si Ja. Nga karon naados ilang panimalay, may buntag ni mo diya.
2: Good morning!
1: Si Jairo Sentis, mayong buntag, gikan sa Kapalong.
2: Good morning!
1: May buntag diya, huwag akong amigo na kalili diri, oh. Kita na ko yung pangalan, si David Paklipan. May buntag ni mo di apart, ha? Kumusta naman ka apart?
2: Good morning!
1: Bethlehem Oring. Hello, katropa. Arnel, kusog kayo ka, Drias. Dasing, New Corilla. Greet na ko akong mga anak. Nga sila Tere o si Bunjor. Nga badlungon kayo. Ayun mo si pamadlong niya, Tere. Bunjor. Alas 7:11 na may galantag na sa atong bagpa na gumanuban. Good morning sa atong 294 viewers. May gala diri sa YouTube. Diri sa atuang Facebook usap. O yung manusap may gala sa atuang mga namina karon nga nagpahipi lang nga wa nag-comment. No, maayong buntag si katropang Joe Ronquillo. No, wag yun siya silpon. Nada may gala sa may purok San Isidro. Makabayan mga higala. dire sa Tago. Magiging taon siya yung cellphon. Sila, di na sila gat, kuan kaayo, nga comment kaayo. Sila Sir Bonnie Marikit. Sila Sir, o tagala Pilipina, gani. Kalimutan ko eh. Unya si kuan, adi na ko kalimtan kay, manloon na ni. Nagpalagubura ba ni dia sa Marians Bulaluan? Si Boss Balong? Boss Balong Tagaro, good morning!
2: Good morning!
1: Eh, di pwede nga, imong i-greet ang bana, di nimo apilo ng asawa. Si Maring Marian. Maring Marian, mayang buntag di ako sa mga nangaon. Di ako, of course, ang mga, kung man na siya, Marian and Dagang. Uban ang mga, mga kusinira, no? Mga tig-serve diha. Good morning ninyo dia sa Marians Bulaluan. Joseph Par Prochina diha sumay Santa Josefa. Agusan del Sur, good morning.
2: Good morning.
1: Si Genesis Pacho from Tagum, asa dapit sa Tagum diha Jen kay asa dapit diri sa Tagum diha na minon. Asa dapit sa Tagum kay dara man diri sa Magugpo North. Sa Tagugpo. Si Sanggalaka Edward Lara from Panabo, palagubuhan agud niya diha sa Pasalubong Center palihog lang be. Unya panginom og Santon Gold Coffee Mix para lami kay morning. Si Kuya Leo Epa diha sa Tandag area. Kuning maguwang na ko ni seminaryo, maguwang na ko ni pero mas taas ko ani gamay height. Siya shout out niyo, may buntag nimo diha koys. Si Richie Pianyar diha sa Maasim Ipil City, mayong buntag. Ray Gonzales Piseda diha sa may Dabisol, no, may buntag diha. Kanang si Flor Patutoy, may buntag nimo diha toy, no. Shout out sa Tabaaw, Tabugon, Cebu.
2: Good morning.
1: Buntag diha si Flor Patutoy, Jocelyn Tipon, Glenn Ongoria, Leonard, si Glenn Ongoria from Barili ni.
2: Good morning.
1: Si Leonardo Abilia gikan is Mingla, mayong buntag niyo diha sa Mingla.
2: Good morning.
1: Mingla Nilia, Cebu. Adelina Bituin diha sad ni Maygala sa may San Mateo Rizal. Di aspa pamay ko diri. Si Ruel Layong, okay ni taga Kugon ni. Bisayan Village, Tagum City.
2: Good morning.
1: Si Elizalde Barte, kita ta pag uli nako. Ay, kana gyud pinaka the best diha ako. Naramid diri sa Tagum. Ina bayad ninyong gwardiya kay ako bayad nang gipa istrikto ang among gwardiya kay basin niya may galagat, tauhan mong BBM niya, muna niya bunalan ko ninyo. Ayaw po din taon, ha? Si Grassy Channel, mayong buntag ni mo, sir. Shout out sa Tagasan Isidro, especially sa akong mama, Nene Hementisa. Hementisa, salamat kayo.
2: Good morning.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Arturo Idquilia from Nueva Fuerza, Davao del Norte. O, di po diyan, kapitan. Mayong buntag niya sa atong barangay captain, may gala sa Nueva Fuerza. Salamat kayo sa lumiang kayong Lechon Cup, ha? Si Erica Ursus. Hello, from Panabo City.
2: Good morning.
1: May buntag sa Panabo. Si Kuya G. Imas, Maragusan tong tagog po, sir. Ah, Maragusan to siya. Uy, salamat kayo, Ma'am Gracie Channel, kaya naghatag kag 20 Hong Kong dollars. Ma'am, salamat kayo, Ma'am. Ha? Makapalit na may black rice.
3: Sorry.
1: Uy, si Sir Bonnie. Speaking of Sir Bonnie Marikit, nitiligod siya sa ato aga FB Live. Kaya maing buntag ni mo diya, sir. Bonnie Marikit. Charles Luison. Ako ning classmate ko ni seminaryo. Maing buntag diya, dong. Oga, salamat sa pagtanaw. Oh, si Sir Bonnie Marikit nga. Always naminaw, sir.
2: Good morning.
1: Salamat. Oga, Dinsel Dave. Katropang daghan daghan na akong greeting. Pero nabasa na ako kanina. Kini si Dinsel ba? Nabasa na ako na Dinsel. Dinsel Dave, may buntag diha. Good morning, salamat.
2: Thank you.
1: Ay na pangluod, ha? EG Vlog 2.0. Shoutout, Bakusanon, Pangantukan, Bukidnon. Oh, Dinsel Dave, oh. Di, ato na po ning litok. Mangluod, oh niya. Ingos John Diampon niya. Salamat sa pagbasa, attorney. Simba ko. Ray Gonzales Pisidas, greet na ko ang taga-Kamanlangan o taga-New Bataan, sir. Palihog, basaha, sir. Nibasa na ako na eh. Ray Gonzales Pisidas. Talagay mo bang loon o di mabasa ba kay ang ako yung matabang diri. Kanarang makita sa akong mga mata, mga kaigsunan. Cheres mi Coloma, good morning, doll. Namino, midiris, tibalog, mayang buntag.
2: Good morning.
1: Sir Bonnie Marikit, kisa pa may ni Richie Miasco. Diri na kasi YouTube, nagpuyo, Ma'am Richie, ha? Di na ka na ko makita sa Facebook. Ma'am Richie Miasco, mayang buntag diya, ma'am. Salamat.
2: Good morning.
1: Emeline Unag, good morning from Binondo, Manila.
2: Good morning.
1: Magandang umaga dyan sa inyo sa Manila. Ano ba ang kinabibisihan? Ano ba ginagawa natin dyan? Ruben Mateo from Bucana, Davao City.
2: Good morning.
1: Maing buntag, Filma Balmurida from Balingasag, Misamis Oriental.
2: Good morning.
1: Isa pa may ni si Alfredo Hikali. Mayong good morning, diha katropang Arnel. Kita kits pohon from Sydney, Australia. O baka uli, muna aramay ko dristagong, pwede mo makihimamat, pwede taninyong maghimamat, mga katropa, no? Si Rodney Talisayan, gikan Dios Mandawi City, Cebu.
2: Good morning!
1: Nazario Belair, mayong buntag, di Bubong Ognita.
2: Good morning!
1: Si Badiha, basta-basta ni naglanog-lanog, kuno tas La Pilipina. Good morning sa mga taga La Pilipina. Rogelin Gacuerba, dias may Panabo, gikan ni Butyok, mayong buntag ni Mudiatyok.
2: Good morning!
1: Si Flores Fina Cabalfin, from Turil, Davao City.
2: Good morning!
1: Richie Miasco na ako sa FB, sir. Kasilingan Vlog. Ay, imo na ito. Si Euphrasinia Babael. Good morning to all. XFM Tagum, katropa ang Arnel. Watching from California. Good morning sa California, USA.
2: Good morning!
1: Good morning from here. Usapag ura sa inyo diya. Maridette Fajardo, OFW from Hong Kong.
2: Good morning!
1: Hill Alingasa, good morning, idol. Fiestas taga Tungaw, Butuan City, Ugmang Adlawa.
2: Good morning!
1: Fernando Roa, more power, katropang Arnel, watching from Langley, British Columbia, Canada.
2: Good morning!
1: Mayong good morning, kaninyong tanan, mga igala. Josephine Pero Vicente de la Rama, gikan sa Nueva Puerza, Tagum.
2: Good morning!
1: Si... unya na ng mga kuan, unya na ng mga komentaryo kay ang atong first hour, mga higala, kuan ni kinibang unsay gusto nimo from LA Pods? Uy, mo na ninot nga pangutana. Yeah. Di ta mo demand, di man mo demand. Kung unsay inyong ikatunol, unsay inyong ihatag, kana bang kuan kanang luag sa inyong kabubuton, amo nang dawaton. Yeah, unsay gusto nimo from LA? Oh, di basta-basta. Salamat kaayo for considering me inyong hatda, inyong tagaan o regalo. Okay na ko, ana. Raymond Luwagan, mayong buntag at Robang Arnel, watching here in Iloilo. Uy, mayad nga agada, alin sa Iloilo? Kumusta ka muda? Mayong buntag sa akong maigsoon diya sa barangay Liburon, Karkar, Cebu City.
2: Good morning!
1: Jinaline Jaime from Dapco, Panabo, Davao del Norte.
2: Good morning!
1: Mayong good morning kaninyong tanan. Pisa pa man, ebe. Si Den Luna, mayong buntag.
2: Good morning!
1: Si, kisa pa, si Joseph Almond Ridel from Kidapawan.
2: Good morning!
1: Fernando Inhada Kiben, gubot na ko ng Senado, Hagbayra. Lydia Gurdo, from always watching from McKinney, Texas. Pakibati yung pinsan ko dyan sa Allen Samar, Northern Samar, Lydia Gurdo. Levi Ivanias, good morning. Ray Gonzalez Pisidas, tisoy man po di ay kasir, no? Ulaw, basta di. Yeah, ato nang dawaton, kaya compliment mo na. Una ginaingon, mga egalas, in English nga, the beauty is in the eye of the beholder. Depende na sa magtanaw. Pero ug-ubanon may katropang Kenneth, wag yun. Kagahapon bitan, nag-uban may katropang Kenneth og ni katropang Gab og ni Master Inday Tanini. Ah, wala eh. Mura may mga egalag tamban, gitapad sa barilis. Madaplin in town. Beatrice Riobal, ayuban dagting. Amping in town kanuna ay atong mga komentarista. Amping kita. Sige. Sad, so good na ko. Era 7:20 naman may galantag na sumunta. Mag-ampo sa ta, mga katropa. Imo relatives, mga kurtis sa tandag. Sir, parati man daghana, good ni nga mo. Puryabuyag niya mong apelido ni. Parati man daghana, Sir Elizalde Barti, sir. Rosimin Apostol, paki-shoutout sa taga Sigi Paminaw, matag adlaw, taga Magpet, North Cotabato.
2: Good morning.
1: Good morning des taga Magpet, mga katropa. Henry Nagalisa, naglanog-lanog ka dire sa among balay. Asa man idapit sir Henry Nagalisa. Ann Mindres, mayong buntag. Si Joseph Almond Ridil, good morning. Florencia Duma from Agan, Greenville, Jensen.
2: Good morning!
1: May buntag ninyo diha. Maribel De Lima from Muntinlupa City. Uy, kano-ano mo si Laila, ma'am? Okay, joke lang, mama. Good morning sa'yo. 721, may kalang dag na sa tubag. Panagubanuban din na maglangan dito. May kalang sa ito ang pag-ampos bullseye. Araw kita may kalang makaaginod na sa unahan. Mabuligan mga katropa sa ito maginabuhi. Karong adlawa, mga kaigsyon. Ano kining bahina atod ganinyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, adunay mangosteen, adunay mga igalay malunggay, adunay chia seeds o turmeric. O yung brosab, collagen o glutathione. Nakakapina ka, nakapanambal pa ka, nakapaputi ka na, nakapahamis ka pa, mga katropa. Makita lang na may galas, makaplagani mo na, matilawani mo na, mga katropa tanan, diha sa Santon Gold Coffee Mix. Mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide.

0: Oge ka na yon mga kaigsunan nga ang tuyo kuno no ang purpose nga no may gala nga dunay NBI bisan og dunay mando nga dapat wa sila mga higala diha sa premises is because nag-request kuno mga higala ang GSIS nga magbantay ang mga taga NBI sa mga mahalong butang. Ato nang hatagab pagtagad mga katropa kay kunting delikadesa unta ba. Nganong NBI manggi mo bantay kay kuno dagag taos gawas posible kuno mga igala nga sudlon. Ah, grabe sa nang rasuna. Pwede posible kuno sudlon ang GSIS niya to ako noy mahalon nga mga paintings dito. No mga mahalon may igala nga mga artworks. O niya, posibleng madaot. O, iba di si Kuan, kining John Vic Rimulya nga, imagine, no, kung unsa kadako ang kadaot. Na may pulis. Nga nung at Thomas NBI, o ang bantayan, mga higala, is $1 million or million worth mga igsoon of arts, nga nung 29 ramang kabuk NBI mo yung bantay. Ngita yun muglusot ba? Ngita yun muglusot. Kaya karoon nga pangka na inyong mga pattern diha. Kaya klaro na kaayo ana mga kaigsunan. Ngita yun mong pamaagi. Ngita yun mong rason. Ato na nga taga bagtagan. Samtang!
1: Bullseye!
0: Katong driver nga nadakpan, nakapiansa naman. O niya, pero una siya nakapiansa mga kaigsunan, nagpositive siya sa gunpowder residue test or kining paraffin test kung tawagon. Karon, matod pang matibag, kuya sa dis matibag may galang mubuhat o rason. Matay matod bang matibag nga ingani magul kunong nahitabo. Gipahapa kuno mga higala katong nadakpan dito sa lugar kundi indaghag pulbura. Mao daw to mga higala nga pag test positive. Bungot sa itoy. Kay wag yung kunoy armas nga dala ang mao mga higalang tao. Ang dala niya bag lang kuno mga higala, tactical bag o vest. Magdala magag tactical bag og way unod na. Sa uman ani mo gap. Tactical bag na. Oh sige, ilara pa ninyong tao. Dugang pa dinhi mga igala. Matod pa sad ni matibag nga NBI is under attack. Mao ba? Dili ko no ang Senado mo under attack kun dili ang NBI karon mo under attack. Kuyawa. Samta may gala dugang pa sa atong iskutanan, arisadta sa kini may galag flood control issue. Gumikan kay dunay usa ka kongresista karon kini mga igala si Tinio gikan sa ACT Teacher Party List nga ang trabaho unta mao may gala ang pagduso sa katungod mga igala kaayuhan alang sa mga educator. Ang iyang trabaho mao may gala ang pagkutkut sa flood control o ganak the best pagyod. Kay wa siya'y pakialam sa flood control sa Ilocos Norte. Wa siya'y pakialam sa flood control sa Tacloban. Wa siya'y pakabana sa flood control sa laing lugar. Ang Dabaw rayod, mga igala, mao iyang misyon. Ato nang hataga pagtagad, mga igala, unya. Samtang dirigi hapon sa duga pa na ito, mga igala, ang hiskutanan sa itong pagpanagumanuban. Pagpanghulga sa ubang senador, dili ko na tinood. Matod pa ni Senador Rafi Tulfo. Aba. Mao ba? Sa dugang pa mga igala ang katikaran, duha ka baga party list representative. May resign. Isa din eh, may igala katong gitawag nilag wantahanan. Resign. Nga naman. Wa man ko na ikalambigitan sa impeachment. Basin og ni-resign kay nanay Mupuli. Anak ramana, no? Human naman po ang kuan. Sabot-sabot ramang guna.
1: Bullseye!
0: Samtang, doon ay usa ka video din gab ipasa na ko ni Gaba kay gipangutana mga igala si Ridon kagahapon. Una niya sa NBI. Asa ng NBI? Tawad na ng NBI? Baki-update sa takay. Nagpa kuan man good gahapon. Nagpa-press con. Kini mga igalang mga magbabalaod nga mubarog isi prosecutor no sa impeachment mga igala ni BP Sara napangutanan ni mga igala si Ridon nga nakadawat man daw mo. No? Naman daw malita daw. 20 million uban pa. Oh, unsa ba imong masulti ni ini? Aksyon siya kasuko mga higala? No, ni aksyon siya pang kaitok. Yung siya nga kung naa may malita, nasaan ang malita? Ba't kami ang hinahanapan mo? Ha? Tarantado, hindi manggit ka mo pakita, ana. Kung nahatagan man ka, kisa man bumbuang mga higala nga nakatangag, unya mo ingon nga, yes, na ako. Wa man siya mo angkon. Diba? Natural. Madaot imong amo, ana. Kumuangkon ka. Wag yung muangkon, ana, mga kaigsunan. Sige, ato na nga taga pagdagat daod-daod, mga katropa. Dini siya itong bagpanag umanuban sa tulaman ng Bullseye. Maing buntag diha. Eric Avinsay Landasan, si Joseph. Good morning, boss. Arnel Minaw, Midris, Iligan City. Basta Santon, boss, makamatso.

0: Ismaela Sabiliano Asuncion. No, good morning, sir. Cool magsanton gold na ta. Amping Mawab forever. Salamat.
1: Good morning.
0: Ma'am Leah Manalaysay, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Bernardo, sir, mayong buntag. Dugay na imo listener sa Purok Tubi, La Filipina, sa imo program Bullseye. God bless. Salamat kayo dia, Sir Bernardo.
1: Good morning.
0: Kasilingan Vlog, mayong buntag. Henry Nagalisa, mayong morning dia. O, sa ato mga YouTube viewers karon na may gala sa pila niya itong viewers ni mga panahon na. 557. Mayang buntag ninyo niya si Den of Thieves. Siguro dako na og titinyo. Kana si Redon, mura na og... Dito ito nabasahon, ha? Si... Yufran Rofiasinia Babael. Kadro bang Arnel, imong amahan si Boy Cortez taga post office sa Davao kaniadto? Dili, ma'am. No, dili. No, lahi makong kuan. No, dili, ma'am. Katatagbaw po tagba ma kuan na niya. Danny Boy Kimada from Mati, good morning.
1: Good morning.
0: Raymond Dave Manuta Ramos, mayong buntag diha. Kanunay na minaw sa mga programa kada buntag gikan Andres Budbud Bunawan, Davao City.
1: Good morning.
0: Mga taga Davao diha. XFM na ta.
1: Good morning.
0: Para nindot may galang morning. XFM Tagum.
1: Good morning.
0: Alas 7:33 kana mga nadas Bunawan. O kana maabot rapod sa among signal. Kana yung di maabot. Kamunay bahala diha. Diha sa Bunawan, abot man na buhangin. No, diri sa Kalinan, Marilog. XFM Tagum ta, ha?
1: Good morning!
0: Alfredo Hicali, pagtimbaya diya sa Lungsod, Santo Tomas. Partikular sa barangay Kinamayan, Konsehal Buboy Ukay, pinaka-abtik nga Konsehal Cons, good morning!
1: Good morning!
0: Mga konsehal diyang nagpahipi rang naminaw na ko. May buntag niyo, salamat. I am honored nga sa kadaghang nagyaw-yaw aning kahanginan. Arisan mo na ko naminaw. Mga katropa, murabag makabaton sa tagdugang responsibilidad nga magbasa. Kay... Naagod mo diyan mga honorable minaw. Pariyarang man tagialagaran, pariyarang mga tao, may galang kuan. We serve the same people. Kaya mo lahit lang ang among pamaagi. Sige, same lumutos, mayong buntag. Diyan sa may shout out daw sa kumahan si Go Lumutos o si Mama Merly na minaw sa Purok Timog, Visayan Village. No? Si Nida Lubapis, taga Dapa, Siargao Island. Nagsubaybay submi sa imong tulumanon. Good morning, sir. Salamat. Salamat po diya. Si Jagli from Mangkilam.
1: Good morning.
0: Buntag, morga nagkaanam niya itong mga taga-tagom. Kana, Jupi na kanindot kay.
1: Good morning.
0: Ang hotline manggod, di na nato kay mapansin na. Aladiri mo sa FB Live na to. No, Annabel Fudulin Bautista, mayong buntag. Si Ruel Asigurado, mga tulpo. Away ras mag-asawa ang kaya na nila da sa ang kaya nila kaya hilom lang sa Senado.
1: Good morning.
0: Hilom pa kunos nang amatay. Macmels Gascon, mayong buntag da sa Lapu-Lapu City, Cebu.
1: Good morning.
0: Si Mark Efren na naminaw da sa may Sambuanga, Mulabi, Sambuanga del Sur. Si Delia Valeroso Duran, no, the daily routine na kuminaw sa XFM, sir, from Mawab.
1: Good morning.
0: Si Pobring Kajaming, diya sa New Balamban.
1: Good morning.
0: Og si Ma'am Feli Feliciano, good morning ni mo diya, ma'am.
1: Good morning.
0: 7:35, gab, paliw ko. Katong pinaka, katong video, last na ko kisend, moto yun na ha. Kaya gipangutan naman to, mga igala, may budag ni mo diya, ma'am, Maribik Karnal na. Gipangutan na si Ridon, no? Kaya kini mga igala nga pangutan na, mauni ang kadaghanan ba nga, naasa huna-huna sa tao. May buntag sa Eric Tanyola des Kabadbaran. Sige daw, Gab. Paliyog ko.
2: XFM Katropa.
3: Right now po, so far po, yung mga observations po ng ilan sa ating mga kababayan sa social media is kayo daw po, or most of the congressmen who received the, or who voted for the impeachment ay naka-receive daw po ng maleta, mm-hmm, ng pera, or naka-receive daw po ng 20 million or any amount notwithstanding. These are the people that you na sinasabi din yun po na some of them are trolls. Pero of course, hindi naman lahat sila, yun ang paniwala.

0: nila. Yun ang paniniwala nila. How can you combat yung ganitong paniniwala na hindi nyo sinisiraan yung kanilang political or political thinking na hindi kami nagkakatanggap ng ganitong pera, pero hindi kami nakatanggap ng ganitong pera. We did this because we believe in the case.
1: Una sa lahat, tingin ko hindi naman dapat i-dignify yung question kasi it's basically an accusation without basis. Di ba, Red? So, kung may maleta, nasan yung maleta? Kung mayroon 20 million, nasan yung 20 million? So, I don't think that that deserves an actual comment from the panel of prosecutors today. XFM
2: Katropa. Alas 7:37 na, mga katropa. Kung may maleta daw, nasan ang maleta? Kung may 20 million, nasaan ang 20 million? May buntag ni mo diha, Ma'am Vienna Hinita. No, good morning, Sir Katropa Arnel. Watching live sa Digos. No? Ako si Ami, may buntag diha, Ma'am. Kennel Seri from Basilan, syukran. Good morning! Si Jenaline Jaime, may buntag. St. Gertrude Salan from Dipolog City. End of career na ni Migs at JB. Roy Natividad, good morning from Tisa, Cebu City. Dapat si Tulpo ang resolve sa love triangle ni Ruben o Kiko. Si Remilita Rokalas, Rokulas, mga kawatan yun, magpaulan og asin, mangulipas dayon. Desiderio Lacre, good morning, naminaw midres hinguog. Si Aldrin Arandia, good morning, katropang Arnel. Shout out from Apolite Laundry Shop from Tigato, Buhangin, Davao City. Salamat and more power sa imong program. Sir Aldrin, kanang bidyuhi ragod na sa TV ka nagtanaw, sir. Bidyuhi ragod na, sir. Benga naka paminaw ka, naka-tune in ka na sa may Tigato niya. I-send diri sa amo sa messenger. Eh, lipay kami ana, sir. Malipay yun mi ana, no? Ping-ping Tanchado Montesilio, maing buntag. Katrina Mimili, maing buntag diya sa may Buhangin. Ayong good morning diha. Roel Asigurado, maing buntag. Now, gipangutan na mga higala si Ridon nga sumay masulti ni mo ani nga nag-impeachment ko no kay kamo nakadawat ko no og basta no pundo maleta whatever no mga kaigsuonan ang tubag niya kung tinuod na maleta nasaan ang maleta, kung tinuod ang 20 million nasaan ang 20 million. Bino ang man ang pangutanaha mga higala, naturalmente kung tinuod na inyo dai nang ipakita na maleta. Oh, muhatag dai mog ebidensya o muhatag dai mog bato nga ibalik na mog labay sa inyo, di man gyud. No? Kung naa nang 20 million, inyo pud dai nang i-transparent og inyo pud dai nang ibahibaw namo nga naa mo ning gihatag. Dili gyud, no? Mo na nga ingon siya nga dili daw niya i-dignify na nga pangutana. Ug sa atong bahin sa katawan may gala mo ingon sa ko, di nato na i-dignify nga tubag nga naman. Kanang generic man nga tubag. Nabago ikawatan mo tugan. No? Kay dili daw dapat i-dignify nang pangutana because it is a baseless accusation. Well, in the same manner, I would also ask the question, Megala. I would also state this. Nga di pud angay i-dignify ang iyang answer. Kay ngano man wa Megala ikawatan mo tugan. Oh. Pero kung makita ka diha nga pikon ka, no, sa mga pangutana sa media, aw alams na yan. Bullseye. Alas 7:40 na maigalan tag na sa atong pagpanagumanuban o ginimbahin na ito ganinyo sa Santon Plus Gold food supplement for healthy body and stronger immunity. Kung high blood ka mga higala, kung doon na ka mga higala ay kuan diha ka na bang mudungo ka, malipong na, hangad ka, malipong na, pagpabipiin taon ay kumpiyansa. Kaya high blood may gala, traitor pa si mong ex na. No, muna nga, kinahanglan nga na kay optimum BP monitoring and isabay gud ni pag-inom sa imong maintenance kining Santon Plus Gold kay makapa-normalize kini sa imo mga higalang blood pressure. O di sa ka mabalakag, asa na mapalit, kay mapalit man na may gala sa nagunang mga butika sa inyong lugar. Sa hardware, wala yun na, pero sa butika na anak. Alas 7:41, Merlin Herbosa, mayong buntag, Johnny Sinday. si Carlo Baliota, maing buntag. Rosalie Tinibro, maing buntag. Si Gailo Quintiro, shout out the Ikes, taga Ormoc City. Si Gailo Quintiro de Anidol from Lapu-Lapu City, Cebu. Edna Flores from El Salvador. Jans, asa may dapit ni mo, Jans? Mayong buntag diya. Sa Kangdong Tuling, mayong buntag diya. Anyway, sa dugang ba nato may galang iskutanan? Kagapong adlawa, mga kaigsunan, nag-press conference. No, ang kapulisan, ang DILG, o ang DOJ, mga katropa, kay kining NBI under DOJ man eh. Wala na nila gibutang si Matibag sa press con. Kay basic di na pod mga igala magsumpay ang script ni Matibag. Unya nara ba si Auntie Claire? Kay si Auntie Claire ba mga igala mo ay moderator? Kay basin ang pagka-moderator, mahimong moderitso mga katropa. So kagahapon, no, ato to, gipakita nila ba ang video nga matod pa, amaong video pamatuod nga ang mga taga NBI wala daw sa premise o premises sa area sa Senado kundi naa sa building sa GSIS kay sila kuno mga higala gi-request sa GSIS ni President Wick Biloso, no, na meet ko na ra ba ni si Biloso, no, na kuno mga higala gi-meet diha gipatawag sila. Kay aron nga mag-secure sa area, kay basin ko no mga kaigsunag, sudlon sa mga tao. Pusay! Nga naas gawas, mga kaigsunan. O, wala ko no ditong NBI para mudakop kang bato. Pusay! Pusay! Wala ko no ditong NBI may gala para makigira o mga taki mga higala sa GSIS. Gani mga kaigsunan, makita ko no nga ang taga-NBI nara dito sa areas GSIS. Pusay! Katongga barina, katongga drilling, ila ko na ito may galang gisecure nga di ko na masudlan o tao. Manamag balingag man nga rason kay ang lusot adto, tabaw ka, ang lusot adto mga igalang purtahan nga ilang steel door nga ilang gibarinahan, gikan to sa Senado. Unang-una, sa Senado, doon ay 1,000 kapulis gabantay. So, ang ilang rason, basin ko no magkagubot, ang mga tao, mga igala, manaka, unya mo atog GSIS, mo gito'y tuyoon? Nya, asa mo agi sa Senado? Nga, imposible pang makaagi sa Senado, kay stricto dito. So, ang ilang rason, gibangagan to na mo, kay, para di makalusot. Di ba kahana, may galaga, naa sila dito si to secure aron di kagawas si bato. Paminawon ako dato ni mga katropa ning rason. Kay may sa ding pangutana idol ra ba kay namo ni gab ning reporter. Damay ka diha. Paminawon nato kay gi pasabot mga igala no sa kining stawag ni ini. Taga DILG particularmente si Secretary Rimolia nga wala may kuha dito di, ang NBI, wala dito para mudakop. Nagbantay lang kuno sila sa mahalong artwork sa GSIS, girequest. Sige, ato paminahon daw, Gab. XFM
3: Katropa. But if the objective is to secure the artworks and prevent yung chaos due to possible people power, why did GSIS ask for assistance from NBI and not PNP?
2: Yan, gwapong pangutana.
4: PNP was already guarding the front of the building. We had approximately 1,000 plus.
2: Mm-hmm.
4: In this case, he thought it more prudent that the NBI...
2: No!
4: According to their capacity.
2: It is not a prudent decision. It is not a prudent decision. Pareho na, Gab. Sorry, sorry. Ginasagbat ko na istorya pa siya.
4: There's no distinction. We are both law enforcement officials.
2: Mm.
4: But the PNP was outside the Senate building already. The NCRPO Chief Abirin was there present together with approximately 800 policemen. 1,300 policemen already. So as is, we were stretched thin of how many policemen there were. So ang kinuha niya ay NBI.
3: But sir, you also mentioned earlier that Aplaska did not appear nung tinawag siya ng CIDG. Yes. So what will be the next step? Paano natin makukuha yung details from
2: okay na, okay.
5: XFM Katropa.
2: Dihala na siya, Gab, dihala na siya. Alas 7:47 na, mga higala, ang tag na sa itong bagbanag umanuban. Gipangutan na sa reporter, mga higala, no, si Secretary Junvic, Junvic Rimolia, no, nga kung ang objective, kaya mo daw niya ang objective, ganun na ang NBI dito, to secure the GSIS building from a possible people power revolution. No? To secure the area, kaya basing manaka ko ng mga tao dito, panguhaon to mga artwork, mga katropa, eh di dako kuno kayo mga higala problema. Anye Edits, good morning. Dol, Minaw Ramidris, Purok 20, Marscon, Santo Tomas, si Henry Titing Villarubia, shout out ko sa Logronio Store, galanog-lanog yun ang speaker. Uy, salamat!
5: Thank you!
2: Salamat niya sa Logronio, Logrono, Logronio? Logronio Store, tingali na.
5: Thank you!
2: Bethlehem Uring, no? Ako na nabasahon ninyong mga message niya nga nasuko na. Noel Hontilia, mayong buntag. So, gipangutana siya sa reporter, if the objective is to secure the area, nga nung ang NBI may gipabantay, no? Ang tubag mga igala ni Rimolia, ang police, manggod, 1,000 nakabuok na adito sa gawas. Or more or less, 1,000. Idol, tagpila ang Santon Gold Capsule. Ang Santon Plus Gold Capsule, mga katropa, tag-15 na ang SRP ni Ana. Per capsule, ha? 15 pesos per capsule. Ang isa ka pad, ana, 150, napulo kabuksod, may gala. Ang isa ka box, 100 ka capsule, 1,500 mga kaigsuunan. Alright? So, natubag na nato na, ha? Nan, karon. Ang pangutana, kung ako ang nangutana, gwapo ni pangutana sa reporter. Nga, ang objective, kung ang objective is to secure the GSIS area, nga nung NBI ang gikuha. No? Ang tubag maigala ni Rimulya na anaman ang PNP dito sa gawas, it is more prudent. Prudent kuno. Dili, it was not a prudent decision. Para nako ha, mga katropa, sa akong opinion. Nga naman, nga nung dili man prudent katropa ng Arnel. Una, on Monday, May 11, 2026, na-identify o nagkaginukdanay, no, sa Senado mga kaigsuunan. Kinsa gigukod si Bato, no? Nga namang nidagan man si Bato. Kay ang rason ni Bato mga igala, gigukod siya. Gipangutan na po si Matibag, nganong inyo man pong gigukod kay nidagan man siya. Binuang.
6: Binuang.
2: Binuang ng rasuna. Anong inyo man gok doon, huwag mo'y tumong nga dakpon. Bisa pa nagmudagan mo, ligid pa na sa inyong tubangan, huwag mo'y tuyo nga dakpon, dili mo mang hilabot. Diba? Sige, kay establishan ako ang ako maigalang, kuan. Nganong dili prudent nga desisyon nga NBI ang girequest kung tinuod nga ang objective, magbantay rag artwork. Tarantado. Nganong dili prudent? Why delikadisa ni nga desisyon? Gano man, kabalo mo, init na ang isgutanan. No? Ang NBI ginudahan na. Nga ang ilang dakpon si Bato. And siyempre, ang taga-usa Amegala is very much vigilant o mubagting ilang dalunggan sa word niya NBI kay naanay precedence na hitabo nga even during the session nanggukod silang senador. Di ba? So naana na. Diyato may galang Lunes, May 11, nakadagandagan nito, nakadusmo si Bato, kay gigukod sa, di na ni Malimod, taga NBI.
5: Usay!
2: Mao gani, nga, sa pagkabalo may gala sa Senado ni ini, gibutang dayon may gala, under protective custody, no, si Senador Ronald Bato de la Rosa, gumikan lagi sa kahadloksad, nga dakpo nila during the session, kay gilalisan pang balaod. Gipangayo may gala ni Alan Peter Cayetano, ang NSP Cayetano, ang sumpa, kining kopya may gala sa warrant, gikan ila Matibag, wala po sila ma-provide. Kaya nga naman, wala saan sila kunoy kopya. Kung wala sila'y kopya, nga nung si Trillanes mandunay kopya. Or atong baliktaron. Naman gani kopya si Trillanes gaway katungdanan aning Pilipinas bisag GKK president na lang. Bisag presidente na lang dayong mga higala, wala siya'y kalabot-labot si gobyerno ron. Naman gani siya'y kopya, nga nung kamuwa. Duharay paingnan ani, it's either na makak mo or na makak mo. Iyos Bethlehem o ringa, mura bito kag attorney katropang Arnel. Ay, magdilang anghel ka sana, ma'am. Oh. It's either duharay paingnan, na makak mo or na makak mo. Yan naman, di ba kumutuo nga may kopyang NBI, ayan na, no? Ngayon si Trillanes manganing awa naman ay katungdanan bisa naman lang mga igalag presidente si Dayong. Ngayon nakasecure man siya kopya. Oh. So again, akong balikod, bigal akong premise. Ngayon dili prudent decision nga NBI ang gikuha, I beg to disagree with the statement of June Bicri, of the DILG secretary, mga igala. Ngayon naman, dili siya prudent decision. Mayroon kag prudent decision by that is the best decision that you can, ano, pwede ni mong mahimo. Best decision, meaning balancing a decision. That's the prudent decision, may gala ngayong mahimo. Ngano dili siya prudent para na ako may gala? Nai-record ang NBI sa pagpanggukod ni Adtong Lunes. Di modo, init ang pangahan si NBI. Maugani may gala, nagipahawa sila sa area. Nadungog na to na ang award, nagipahawa sila through the mouth may gala of BBM. No? Of the president. Nakaibaut nga wala sila sa area Baygala through also the statement of pinaagi sa statement ni kisa mang tawhana Melvin Matibag. Diba? In an interview ingon siya, paano kami magpapaputok? Iwala ngang taga NBI doon. Wala. Bakit din yun naman inamin na ni-request pala kayo? So mga bakakon yun mo. Kaya pwede ba mo balibad sa request nga mubantay? Pwede ba yung ingnon si Wick Biloso nga tawagan ka na doon si Wick Biloso, no? Pwede ba mo ingon sa GSIS nga, ma'am? Sir, marami tayong law enforcement, no? Meron tayong sundalo, meron tayong pulis, ang daming pulis. Pwede kayong mag-request doon. Kasi pag NBI ang ni-request nyo, mainit kami. And there is an order na umalis kami sa premise. And when we say premise, mga igala, although lahi-lahi nagpangahan si Nado o GSIS, isa rag building. Isa ra og tugkaran. Oh, panalitan karon gab. Himuon na ito na example. Away ta. Oh. Tapad big balay ni Lar. Oh. Ang naagyod ka kay imo kong tigbason. Gusto yung kamusod sa ako ang panimbalay kay imo kong tigbason. Magkumpiyansa ba ko kung wala man tuod ka sa akong tugkaran pero naakas sa tugkaran ni Lar? Saman gab. Magkumpiyansa ko dili. Hindi ko pwede mo kumpiyansa ka naman. Tapad mo yung balay ni Lar. Niya na kailalar. Niya na sige na kagbayad ng sunang. Tigbason yun ako ng tawahan na ron. Tigbason yun. Tulion yun ako ng chinso na. Ah, depende. Ano? Ang GSIS o Senate, yes, lain-lain nga institusyon, lain-lain nga building, pero sa binisaya pa mga igsoon, usarag tugkaran. So ikaw karon nga naiplanong mo dakop, bisag kung saan ninyo baliban, wa may planong mo dakop, gigukod na gani ninyo atong Lunes. Nuring na dakpan to. Uring na absent to, saan gitikon ihag ninyo? Kabuang! Tarungan ninyo bakak, magrabi, mamumuko, ano eh? Kaya samtang mo gana pa niya akong utok, uting kayo yun ako may galag, maklaro man yun kayo, kining taong mamakak, may maklaro ba yun? Basi na to, siguro sila, baga sa telebisyon, di mahalata nga namakak sila. No? Delikadesa unta to Kung tinuod ng inyong objective nga pabantayon sa GSIS, dili NBI inyong gikuha. Nga naman, may record man sila nga ng gukod. Og ongoing pa, wa pa mga igalay decision ang Korte Suprema regarding the matter. So, ang inyong presence niya is dili maayo. No? Bisa magmuingon ko, muingon mo, lain-lain man nag-building, lain-lain man nagpangan, pero usara magtugkaran, parehag lutsanan, parehag gawasanan. Diba? Mo ganing sumpay na sila wall gani. Karon ang ginagamit nila technicality. Oh, diri ra na sa kuan, GSIS ga part, diri na sa Senate ga part. Mo na ilang ginagamit karon mga kaigsuonan. Sa akong opinion, mga igsuon, no? Sa akong opinion, bisan pag naamo da sa GSIS ang inyong presensya, mura gyapong nagbantay sa panghitabo sa Senado. Ilaron man ta ninyo. Mukumpiyansa di ay ang buros kung ang wakwak nasa ilawom nasa silong. Di ba? Mukumpiyansa di ay mabdos may gala kung ang wakwak wa man tuod sa atop pero nasa saging nagpahipi. Mura na nasa inyong gihimo. Nya ang inyong gihimo karon nga rason gikuan mo ni Wick Biloso kay magbantay og artwork. Magbantay og artwork. Millions ang artwork and there is only 29 of you. Ay, ito ninyong istoryahe. Kung ang sagawas isa kalibo gabantay, kamo, kaya ninyo? Sa sulod, magbantay artwork ng millions ang kandidat, 29 ila mo kabuok? Kaya nahitabo ito di kamo, yatak-yatakan sa mga tao, 29 mo kabuok sa sulod. Ayaw ninyong ilarang mga tao, baka munsa naman tao ni istoryahan niyo. Kung tinuod nga ang objective may gala is to secure the area, dili lang 29, at least siguro 50, at least siguro 100, no? Mga katropa, kay walay mahimo na, kanang 29. Walay mahimo ng 29, mga igala. Adi bangkod kay, katong trabaho sa 29, magbari na raman, na, ayaw! Do you think magsilbi ng barina-barina ninyo si Kara na sa pertindaghan ng tao, hindi gihapon magsilbi. Hindi gihapon magsilbi o ang inyong gina-imagine is murag zombie apocalypse. Kanang inyong purtahan diya o dasmaganas mga 100 katao, tuyo o nag-abli, maabli na. Oh. Niya, sus, ginuok ko. Astilan.
5: Bullseye!
2: Oh. Tama yung ka, mga bakakon man sila lata kadili tinuod. Klaro na kaayo nga NBI sa CCTV. Unsa man naman mo, oy. Oh, Lisa Impik. Good morning, Sir Neil. Watching from Upper Purok, Balite, Buhangin. Shout out sa imong diehard viewers, Daniel Carta Impik.
5: Good morning!
2: Oh, Kenel Siri. Nabuang na karon ang gobyerno. Hagbay ra. Oh, Spirit 250. Utot ni mo, John Bick. Palusot Japon, bisa na nga booking na. Evelyn, F. Jilin. Sir Dugay, nako nagagamit og santon since 2018 pa. Watching from Agusan del Norte. Salamat, ma'am.
5: Thank you!
2: Dugay na siya nagagamit og santon. Hantod karon mga igala, nagagamit Japon, but pasabot. Maayo ang benepisyo, mga igala, sa lawas.
5: Thank you!
2: Salamat, ma'am F. Jilin, no? From, asa man ka sa Agusan del Norte, ma'am, no? Okay. Kabadbaran ba ka, no? Las Nieves ba ka? Nasipit ba ka? Buenavista? Habunga? Kitsaraw? Tubay? No? Asa magkadapit yan ng sa Agnor o Agusan del Norte. Si Dagrum, nabasa ko na ni Day. Kine, dito sa Facebook. Bethlehem Uring, kalma lang kadrobang Arnel, ang heart na to. No problem.
5: Good morning!
2: Salamat, ma'am, oh. Si Ma'am Lizel Acaso Pueblo, good morning, Gadrobang Arnel. Good morning, ma'am, thank you.
5: Thank you.
2: Udon Tinaha, mayong bunda, Gadrobang Arnel. Shout out nako ang team vlogger nga si Juben Salog Dudong Raven nga atsupaping kaayo. Salamat, Gadrobang Arnel. Oy, salamat sa mga atsupaping diha. si si Eugene Uyangorin, itong Okta, kahit anong kabubuhang